0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko, Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: ang pinaka aabangan mo, paborito mo, Pilipinas sa Umaga.
1: Favorite Vibe! Magandang, magandang, good, good, good you morning. Ganon.
0: At eto na nga.
1: Uy, literal na ano ah. Wake me up when September ends. Grabe, kakapasok pa lang. Ngayon, lumabas na agad. Pabilis naman ng September.
0: Dahil ngayon, ka-vibes ay araw ng Miyerkules. Huling araw ng buwan ng September. September 30, 2026. Bukas September. October 1 na. Grabe naman, bilis talaga. Simbilis ng pagtakbo mo sa barangay at pulis dahil sa iyong pinagkakautan.
1: Ay, simbilis ng paglisan niya sa iyo dahil hindi ka na niya mahal.
0: Sheesh!
1: Para pabilira sa akin yun. Sheesh! Ang aga-aga naman talaga!
0: Ay, nako. Pero grabe ka ba yung saka kahit gano'ng pakabilis ang takbo ng araw ngayong buwan ng Setyembre, singbilis din ang pag-atid sa amin namin sa inyo ng Good Vibe Music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya namnamin natin ang buong araw na ito kasama nag-iisang baby ng bayan!
1: That's me!
0: DJ Me!
1: At ang makulit mong tito, Serazzo Kika! Kalikot.
0: At hatid namin sa inyo ang magagandang tugtugan at syempre kwentuhan. Ha? Gusto namin kayong makakwentuhan. Kaya naman lakasan mo na ang radyo mo ka-vibes. Kung nasaan ka ba ngayong araw na ito, ikaw ay nasa sakyan, P-Tex, at sa bus carousel. Hindi bongga yun.
1: Oo, oh, nasa palengke, namamalengke, nasa pharmacy. Di ba? Yung mga ano natin, kahera dyan.
0: Oo, kahit pa ikaw ay nasa porinaria.
1: Oo, bakit ba? Oo, at grocery. Oo. At kung ikaw naman ay tamang tambay lang, nakahilata ka pa habang ang laki ng tiyan mo. Uy! Sige lang, basta lakasan mo lang ang radyo mo.
0: Yan diba? Naman ganon. Kaya naman ka vibes, samahan mo kami at sasamahan namin kayo. Kahit na ikaw ay malungkot, ikaw ay galit, kami nang bahala. Damay-damay na to.
1: Totoo, hindi ka nag-iisa. We are all in this together.
0: Kasama nag-iisa, baby, ng bayan. DJ Main!
1: It's me! At ang makulit mong dito, Serazzo Kikay! Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Ka-vibe sa Soundtrip! Ang lupet! Oras natin, 8:23!
2: Favorite Vibe! 92.3 FMR!
0: FMR!
2: Favorite Music Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes ngayong araw ng Miyerkules, September 30, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapakanakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo!
1: Happy na! Birthday mo pa! Ganon!
4: Ay, gaya naman!
2: Happy birthday!
4: Tara!
1: Kantahan na!
5: Happy birthday!
4: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
5: Happy birthday! Sana'y mabusog yung kami!
4: Baby! Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Para sa mga pinalaki!
4: Uy, pinalaki!
1: Nang palaban at hindi bumabawi!
4: Uy!
1: Kaya naman, sabay-sabay nating batiyan ng happy birthday!
4: Sino?
1: Si Sex Bomb Mia!
4: Uy!
1: Pangyarihan!
4: Sex Bomb Mia! Happy birthday!
1: Get out! At ito rin, hindi magpapahuli ang ating paboritong artista.
4: Sine!
1: Happy birthday sa'yo, Denise Laurel!
4: Wow, Denise Laurel! Happy birthday!
1: Ayusin mo!
4: Denise
1: Laurel! Pagdating naman sa atleta natin,
4: Sine!
1: Volleyball player! Maligayang kaarawan sa'yo, Kim Fajardo!
4: Kim Fajardo! Happy birthday! At maligayang kaarawan din sa ka-vibes natin na si Susan Isorena Arcega! Happy birthday!
1: Happy birthday din sa'yo, Chari Lizarondo!
4: Happy birthday, Chari! Maligayang kaarawan sa'yo, Blair Api!
1: Happy birthday din sa'yo, Bea C!
4: Wow, Bea C! Happy birthday! Maligayang kaarawan din sa'yo, Mickey Mosa!
1: Kala ko Mickey Mouse!
4: Mickey Mouse!
1: Hoy, maligayang kaarawan din sa aking anak! Happy birthday sa'yo, Sean Mandrick!
4: Hoy, Sean! Happy birthday! Talaga, birthday niya ngayon.
1: Oo, bakit? Mukha ba ako nagjo-joke? Mukha ba ako nagbibiro?
4: Baka naman.
1: Baka naman, ano?
4: Baka naman, paalagay mo ang baso.
1: Wala! Oo, nandun ang handaan sa amin!

0: Happy birthday, Shai!
1: Happy birthday!
0: Ilan taon na siya? 19? 20?
1: Secret, walang clue. Alam mo ah!
0: Hindi, magkaedad yung anak ko.
2: Ah! 19!
1: Secret!
0: Happy birthday! Happy birthday, Sean! At ganun din maligayang arawan kay Inel Laureta Rosales! Happy birthday! Ay, pahabol to ha! Bilin din happy birthday kay Sir Kiko Flores!
1: Happy birthday!
0: At sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, nawa ang inyong mga kahilingan sa buhay ay magkaroon ng katubaran at ang pagbati na ito ay para sa mga talampakan nyo!
1: Happy na! Birthday mo pa!
3: Oh yeah!
1: Ganon!
0: Oy, kaya naman, tara! Kanta na!
4: Happy, happy, happy birthday!
0: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
4: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog yung kami, baby.
0: Sa aming bagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at kulitan na para talagang happy na birthday pa. Kasama ang nag-iisang baby ng bayan.
1: That's me,
0: DJ May.
1: Ang makulit mong tito, Serazzo Kiko! Ay, kaliko!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: The vibes sa Soundtrip!
0: Ang lupet! Favorite vibe!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
2: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May.
2: Ang binabilang pares sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: inyong pinakaabangang Vitamin C!
1: Vitamin Chismis!
0: Ay, dahil trending ngayon mga ka-vibes, alam namin naparod mo na ito. Isang lalaki ang napatawan ng 90-day suspension ng kanyang lisensya dahil sa kanyang ginawang kapalpakan matapos na kumalat at mag-trending ang kanyang in-upload na video.
1: Hoy! Anong video ba yan?
0: Ito'y hinggil mga ka-vibes at DJ Main sa isang aksidente ng motor sa may EDSA Caloocan kung saan narinig sa kanyang kinuhang video mismo habang siya'y nagmamaneho. Ang sabi niya ay buhay pa ba? Buhay pa? Sinagot naman siya ng mga rescuer at nung pulis na responde doon sa nasabing aksidente. Sabi, oo, buhay, okay naman siya. Pero ang sabi, ang sundot nitong driver ay sayang hindi pa natuluyan.
1: Hoy, bakit naman ganun?
0: Salbahe, di ba?
1: Oo, napakasama mo naman. Instead na magkaroon ka ng awa doon sa na-aksidente, bakit ganun pa ang iyong sasambitin?
0: Actually, hindi lang naman awa ang hinihingi ng mga ka-vibes dito eh.
1: Tulong!
0: Hindi lang tulong din. Huwag ka na sanang magsalita.
1: Kung wala ka namang masasabing maganda.
0: Oo, hindi naman kailangan ng komento mo. At eto na nga, dahil nga sa kanyang in-upload na video at nag-trending ito, nakarating sa Land Transportation Office o LTO ang kanyang ginawang komento at ang kanyang in-upload na video na ngayon ay deleted na, ka-vibes at DJ Main. Kaya naman, pinagpapaliwanag siya ng LTO para bigyang linaw ang kanyang side dahil nga sa kanyang ginawang komento. Sabi ng mga ka-vibes natin online na nakapanood sa kanyang nag-viral na video, hindi naman kinakailangan na magsalita ka ng ganun, di ba?
1: Totoo naman.
0: Kasi ang katwiran nitong lalaki, na-perwisyo daw siya at na-traffic.
1: Pero, hindi lang naman siya ang nag-iisang na-traffic doon.
0: Pero hindi. Kapag nakita mo kasi yung video na siya mismo ang nag-upload, wala namang namuong traffic.
1: Wala talaga.
0: Talaga ang labas niya lang ay epal.
1: Oh, oops, yarn.
0: Epal lang talaga nga niya. Di ba? Ang mga ka-vibes, huwag po tayong ganun. Hindi ba? Kung wala naman tayong maitutulong at masasabing maganda, wag na lang natin ibuka ang mga bunganga natin.
1: Totoo. Maging be considerable sa ibang tao, lalo na yan ay aksidente. Hindi naman ginusto nung taong maaksidente siya, di ba?
0: Kaya tuloy pati yung police at yung isa pang rider na may tato na makikita sa video niya, inayamot sa kanya.
1: Kasi diba, naman, kalalaki mo tao?
0: Di ba? Hindi naman po, ang pangit talaga, be.
1: Totoo talaga.
0: Wrong timing.
1: Oo. Ayan, kahit deleted na yung video mo, nasa huli na ang pagsisisi. Diba?
0: Dahil?
1: Nag-viral eh.
0: Yeah.
1: Kaya wala dapat talaga iniisip ninyo kung may maitutulong ba ito sa inyo. Correct. Ano yung magiging consequences ng bawat gagawin ninyo maliban sa kapwa ninyo at ganun din sa mga sarili ninyo.
0: Yan. Kaya nga sa mga panahon na ito, ka-vibes, diba, tayo din ang naglalagay sa ating
1: sarili,
0: sa kapahamakan at disgrasya at ganun din tayo din nagbibigay ng sakit ng ulo sa atin.
1: Totoo.
0: Dahil sa ating mga pinaggagawang hindi natin pinag-isipan.
1: Dapat mag-focus ka na lang sa sarili mo. Gusto mo ba yun? Pag ikaw yung aksidente, ganyan din yung sasabihin sa'yo. Ay, bakit hindi pa siya na-tegi bum-bum?
0: Diba? Bakit mo ipapanalangin na sana natuluyan yung rider? Eh, hindi ka naman inaano.
1: Oo,
0: hindi
1: totoo.
0: Ka naman involved.
1: Totoo. At di ka rin naman pala naipit sa traffic.
0: Walang traffic nga ni!
1: Diba?
0: Kaya tuloy, nakitaan din siya ng violation. Diba? Ano siya eh? Nagkaroon siya ng distracted driving. At sabi rin ng LTO, pinatawan nga siya ng 90-day suspension ng kanyang lisensya dahil nga nakitaan siya ng paglabag sa improper person to operate a motorcycle vehicle. Vehicle.
1: Diba? Patay, kaya diba? Ngayon magpaliwanag ka!
0: Imbis na siya ang bida, siya tuloy ang naging
1: kontrabida! Bida-bida ka kasi yan tuloy.
0: Kasi... Kaya po sa susunod, mag-isip muna tayo. At sa mga ka-vibes natin, mag-ingat po, lalong-lalo na partikular, yung mga nagmamaneho ng motorsiklo. Ingat po tayo, lalo sa gabi.
1: Oo, kaya importante po sa mga nagmumotor, dapat naka-proper gears po tayo.
0: Ayan,
1: okay. Diba? Ganun talaga, kailangan natin bumili ng proper gears. Ang mahal, DJ Kiko, DJ Main, para naman sa kaligtasan mo yan.
0: Mas mahal ma-hospital.
1: Mas mahal ang magagastos mo kapag ikaw ay nasa
0: disgrasya.
1: Disgrasya, di ba? Kaya maging maingat tayo at lagi nating isipin may mga mahal tayo sa buhay na naghihintay para sa atin.
0: Ayan, mga ka-vibes! Gusto naming marinig ang iyong opinion sa show na viral reaction hinggil sa viral video na ito, ang ating vitamin C.
1: Kaya naman, i-dial na ang aming numero. 0954-406-1967.
0: Yan ay sa ating pagbabalik.
1: Totoo.
0: At mga ka-vibes ha, sa lahat po ng mga nakakakinig ngayon sa atin sa 92.3 FMR Manila, sasamantalahin natin ang pagkakataon na ito, no, DJ Main, at sa mga ka-vibes natin na gusto lang po naming ipaabot sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine Collective Media Corporation ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa mga naulila at naiwan po ng isa sa aming mga tinitingalang boss dito sa PCMC, si Jose Ramon Jokno Olives, o si, mas kilala natin na si Boss Monchet. Siya po ay sumakabilang buhay na kahapon. At ang kanya pong mga labi ay mamaya ilalagak po sa Heritage Chapel 9. Yan po, isa mga gusto pong magbigay ng kanilang huling respeto, huling pagpupugay kay Boss Monchet Olives, ay maaari po kayong pumunta sa Heritage Chapel 9 mamaya po. Simula po yan alas 5 ng hapon. At ang kanya pong labi ay dadalhin sa huling hantungan sa araw po ng Biyernes. Ayan, si Sir Monchet po ay nagsilbi bilang isang prominenteng media executive sa partikular na po sa ABS-CBN, at siya rin po ay naglaan ng dekadang antagal. Dekada ang kanyang tinagal ng paglilingkod, at iniaalay niya ang kanyang buhay para sa mga ka-vibes, mga kapamilya. Nagsilbi po siyang executive sa ABS-CBN, partikular po sa The Filipino Channel. At hindi po matatawaran yung kanya pong ambag sa media industry.
1: Totoo.
0: Ayan. Kaya po sa lahat po ng mga naulila, naiwan, mga mahal sa buhay ni Jose Ramon Monchet Olives, o mas kilala natin si Boss Monchet Olives, kami po, sa ngalan po ng pamunuan at ng buong mga ka-vibes dito sa Philippine Collective Media Corporation, ay taus-puso po kaming nakikiramay. Mga ka-vibes, kami po ay muling magbabalik para po sa tuloy-tuloy na kwentuhan at tugtugan dito lang po sa 92.3 FMR Manila. Ang oras?
1: Ang oras natin, 9:22.
2: Favorite Vibe!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
3: Na ito'y iti 92.3 FMR. Kabibes, iti sound trip.
2: Ang lupet!
4: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. Kabibes, sound trip!
2: Ang lupet!
5: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
6: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo!
7: Masabaw!
6: Malaman!
8: Ganito kasarap!
6: Malinamnam!
9: Favorite vibe! Favorite vibe!
6: Kasama ang makulit mong tito sa radyo!
9: Kiko
6: Taliko! Ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
9: Favorite Vibe.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon,

0: ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe. Favorite
1: Vibe. Ang lupet!
2: The Vibes.
3: Pagkakata mo para makabati ng live on air. Kaya tawag ka na sa
2: 0954-406-1967.
3: At siguraduhin nyo lamang na mahina ang inyong radyo at nandun kayo sa mga lugar na may malakas na bato na signal para magkaintindihan tayo. Yeah!
2: Para sa mga shout-out on air, gusto mong batiin ang minamahal mo sa buhay, celebrate ba sila ng birthday? Ito na, this is your chance! Kaya tumawag ka na, pwede mong gamitin ang Viber mo kung wala kang load. Same number yan ka, Vibe. 0954-406-1967.
3: Yan! At magandang umaga kay Tristan De Los Santos, William Mortel, Coach Everyday, John Paul, Star Razor, Wela Sanchez, Sari Lerma, si Gerard Michano na nakonektado sa lahat ng mga transport group. At ganun din si Randy Santisa sa nakikinig live sa kanyang radyo at si Emmy Hernandez. Oh yeah! Eto na!
2: Hello!
4: Hello!
3: Ka-Vibes, pangalan mo, taga saan ka?
4: My name is Jeff.
3: Ano po ang pangalan mo?
4: Jeff.
3: Oh, taga saan ka, Jeff?
4: Antipolo.
2: Bati na, Jeff!
4: Pwede ka bati?
2: Ay. Bati na nga ni!
3: Bati ka na.
4: Binabati ko si Gilbert Nerit, San Mateo Rizal, at saka si Francis sa Tagantipolo.
2: Yun lang, Jeff!
4: May kikwito sana ako kaso baka ano eh.
3: Mamaya na nga ni!
2: Mamaya pa ang ating SKL. Ngayon ay shoutout muna. Oo, tawag ka ulit!
4: Okay, tawag ako ulit. Thank you.
3: Alas G's ha, Jeff ha.
2: Let's just G's.
3: Okay. Jeff, sabi mo muna, 92.3. Sabi mo muna, 92.
4: 92.3. FMR. Ang lupet.
3: Yan!
2: Jeff ng Antipolo.
3: Thank you! Oh, may oras pa tayo. Tawag na kayo.
2: 0954-406-1967 para sa mga shararout to.
3: Ay, magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-vibes. Yung mga naglalakbay, yung mga bumabiyahe sa Pitex and sa bus garage, sa mga driver, konduktor at mga pasahero. Magandang umaga!
2: At ganun din ang mga establishments natin na nandyan, mga security guards, lady guards sa mga pampublikong ospital, mga barangay, sila kagawad, sila kapitan na nakikinig sa atin, mga palengke na busy-busy ngayong oras na ito.
3: Ganun din sa mga security guard ng the Ignacio Place.
2: Okay ka lang ba?
3: Bubulol ako. Si Jaisel Rosales at sa lahat ng mga body, mga SG ng The Ignacio Place, magandang umaga po sa inyo. Wala maglalabas ng gender reveal.
2: True, itago mo lang yan. Keep it to yourself. Ganon.
3: Tawan-tawa si Jaisel.
2: Tawag na ka, Vibes, habang tayo ay open sa ating linya para sa mga pabati on air. 0954-406-1967.
3: Yan! Magandang umaga, Wilfredo Rombo, Rolly Estandian, William Morter, Sally Lerma, ako si Jax TV, si Emmy, Irish Quason, Lisa Belontidos, Star Racer, Adrian Sabroso, si, yun na pala, salamat. Tawag na kayo. Eto na!
2: Hello!
3: Hello ka, Vibes! Pangalan, taga saan? Wale. Madali, tawag na kayo. May oras pa tayo, ha? Mamadali lang natin ang pagbatay para siyempre marinig kayo ng ating mga ka-vibes. Magandang umaga din sa lahat ng ating mga ka-vibes. Uy, mamaya na, 29 KBP Golden Dove Awards.
2: True. Ako'y na-excite para sa ating pambato. Pambato! Bagong pantasya ng bayan!
3: Siya, Kathy G, at syempre si DJ Jaiho at si Alex Baltazar.
2: At syempre ang ating 92.3.
3: Yan.

0: Ganun din yung ating mga taga-news, di ba? Sina Ma'am Nina Corpus at Jack Bataliones. At yung mga taga-DZMM, marami sa mga. Mamaya na yan. Ito na!
1: Hello!
0: Hello ka, Vibes. Pangalan, taga saan?
2: Hello? Hello, Garshi?
1: Oh, wala eh. Oh, basta, isave na ang aming number para sa mga SKL. Oh. Ang ating number ay 0954-406-1967.
0: Correct! At mamaya sa ating SKL!
1: Sekula!
0: Ang kwentong may kwenta, pwede kayong magkwento ng inyong mga inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya, kaibigan, barkada, eskabecha, at kung sino-sino ba. Basta kwentong may kwenta, pakikinggan namin kayo. Tawag lang kayo sa
1: 0954-406-1967. Pwedeng gamitin ang mga Viber ninyo.
0: Yan, o diba? Pinapaulit-ulit po namin para talaga nga malaman ninyo ang aming number. Dahil mamaya po, pagsapit ng alas 10, eh sabay-sabay na po kayong tatawag, mahirapan na kayong makapasok.
1: Oh, at least na-save mo na ngayon, na-memorize mo na yung number namin. Hindi mo na kami makakalimutan.
0: Yan, diba? Kailangan ko ba i-memorize yan? Beshe!
1: Hot dog.
0: Maganda umaga po, Ma'am Amy Gaite! Maganda umaga!
1: At maganda umaga din kay Mrs. Lopez ng La Union at yung mga ka-vibes natin sa La Union. Napakalakas natin dyan!
0: Salamat po sa inyo!
1: Mga taga-Bacolo din pala, Iloilo din! No. Abra! Wow. Diba?
0: Richard Sarmiento, Megan Sebastian, si Joyny Lubabor. Maganda umaga! Ganun din si pangalan na to? Nalimutan. Maria Moreno, maganda umaga. Nalimutan ko tunay mo pangalan. May tumatawag na.
1: Hello!
3: Hello po.
0: The Vibes, pangalan, taga saan?
3: Jeff po, nandito ko sa Makati po, Makati.
0: Si Jeff, Jeff ng Makati.
1: Jeff kanina ng Antipolo, ito naman Makati. O, bati na, Jeff!
3: Abis sa Pakti po, Makati, MBA, sa nasa biyahe. Ano lang sa traffic, ingat-ingat tayo.
1: Driver. Basta driver, sweet lover.
0: Wow. Ayun lang, Jeff, ng Makati.
3: Babatiin ko pangalan yung ex ko. Birthday kasi ngayon eh.
0: Oh, sige, batiin mo na.
3: Binabati ko nga si KKCC. Ingat ko lagi sa biyahe mo. Nandito na lagi ako sa likod mo.
1: Wow, dyan kayo sa likod. Huwag kang haharap pa, sabi sa'yo.
0: Pero ex niya, di ba?
1: Oh, ex ba niya?
3: Opo, ex ko. Birthday niya ngayon.
0: Oh, asado yarn?
1: Oh, mahal mo pa rin siya, no?
3: Malamang.
1: Malamang. At tanong, mahal ka pa ba niya?
0: Yun lang.
1: Aray.
0: Ay, go.
3: Bumalik sa ano eh.
0: Bumalik sa ex niya?
3: Opo.
1: Boring. Oh, basta mag-iingat ka ha. Oo. Mamaya kung gusto mong mag-SKL, itawag mo yan sa amin. Pag-usapan natin yan on air.
0: Tawag ka ulit mamaya, Jeff, ha?
1: Mga alas 10.
0: Oh, Jeff! Sabi mo muna, 92.3.
3: Papakay mamaya ko tumawag.
0: Ah, sige. Jeff, sabi mo muna, 92.3 FMR. Ang lupet.
3: 92.3. Ang lupet.
0: Yan! Gano'n si Jeff ng Makati. Thank you! At ka-vibes, magbabalik kami maya-maya para sa inyong inaantabayan at paboridong SKL!
1: Sekula!
0: Ang kwentong may kwenta, tanda mo ang number na to!
1: 0954-406-1967!
0: Magbabalik ba rin maya-maya ang nag-iisang baby ng bayan!
1: That's me!
0: DJ Me!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika! Ay, kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FM.
1: The Vibes, the Sound Trip, ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Kinumpirma ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial na business associate niya, si businessman Jaime T. Cruz na kaibigan umano ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Mayor Duterte na kapwa sila shareholder ni Cruz sa Chinese Genbees Corporation. Kasama ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Si Cruz ang kumakatawan sa JTC Group na may pinakamalaking subscribe interest sa GenCorp Industries na nakakuha naman ng 19 na mga kontrata sa Davao City sa halagang higit 33 million pesos mula 2022 hanggang 2026. Pero iginiit ni Mayor Duterte na hindi niya alam na pangunahing stockholder ng GenCorp si Cruz at hindi niya sinuri ang corporate records nito. Samantala, sa iba pang mga balita, tinanggihan ng ICC ang hiling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na obligahin ang expert verification sa open source at user-generated evidence sa kanyang kaso. Ayon sa Trial Chamber 3, maaari lamang itong magdulot ng hindi kailangang delay sa pagbubukas ng trial dahil sa dami ng ebidensyang isinumite ng prosekusyon. Sinabi ng ICC na nasa mahigit 15,000 items ang nakatalang ebidensya para naman sa trial. May nauna na ring utos ang chamber na iwasan ng wholesale dumping ng ebidensya at piliin ang pinakamahusay na materyales kapag paulit-ulit ang impormasyon. Samantala, pinayagan naman ng ICC ang pagdagdag ng URL metadata field para sa open source evidence at inutusan ang registry na isumite ang binagong e-court protocol sa October 2. At sa ating panghuling balita, nanawagan ang Pilipinas sa agarang pagpapalawak ng global financing para sa loss and damage dahil sa epekto naman ng climate change sa 81st United Nations General Assembly o UNGA. Ayon naman kay Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna, dapat mas mapadali ang direct access sa pondo para sa mga komunidad na direktang apektado naman ng climate change. Kabilang sa mga itinutulak na hakbang ang pondo para sa mga epektong hindi nasusukat sa pera at climate responsive social protection para naman sa mga frontline workers, iginit ni Cuna na hindi charity and loss ang damage finance kundi mahalagang bahagi ng climate equity at dignidad ng mga apektadong bansa. Samantala, nanawagan din ang Pilipinas sa mga mauunlad na bansa na dagdagan ang climate finance at itulak ang paggamit ng renewable energy na target umano sa 35% ng power mix pagdating naman ng 2030. FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para naman sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes sa Saldrin. Man ang mood mo. 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
4: Anong sound trip ng buhay mo?
5: Char.
6: Tawag na kayo! 0954-4061-967 para sa ating SKL! Ang kwentong may kwenta. Kaya naman, diyan ka lang. Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: your favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR!
2: FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo!
5: Masabaw!
2: Malaman!
6: Ganito kasarap!
5: Malinamnam!
2: Favorite vibe! Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo!
5: Kiko
2: Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabay!

0: Pinaantamayanan ng lahat. Ito ang SKL!
1: Share ko lang!
0: Ang kwentong may kwenta! Kaya ito lang oras para tumawag ka sa
1: 0954-406-1967.
0: Yan o! Gusto namin marinig ang iyong kwentong may kwenta. Inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya, kaibigan, barkada, opisina o kahit eskabeche, huwag ka lang magmumura!
1: Ganon! The vibes! At kung wala kang load, pwede mong gamitin ang Viber mo. Mm-hmm. Same number yan. At may mga paalala kami kung yan. Ikaw ay tatawag sa amin.
0: Tama.
1: Anong una nating paalala?
0: Unang paalala, lakasan nyo ang radyo nyo o kung ano man ang gamit nyong monitor sa lugar ninyo. Okay?
1: Oo, para masaya tayo.
0: Yan!
1: Ganon.
0: Pangalawa!
1: Doon ka sa ano, bandang mahina yung signal.
0: Yan!
1: Para may thrill.
0: Tama, correct.
1: Diba?
0: Yan. At pangatlo, ilayo mo yung bibig mo sa telepono.
1: Oo naman.
0: Yeah!
1: Para safe na safe tayo.
0: Yan, oo.
1: O, gusto mo naman kung may drum sa bahay ninyo para
0: yan,
1: mas challenging.
0: Yan,
1: oo, punta ka sa drum tapos doon mo kami kausapin.
0: Yan!
1: Ha? Para maganda yung boses mo para nasa ilalim ng lupa.
0: Yeah! Para hindi tayo magkaintindihan. Di ba? Saya-saya.
1: Oo, ganon.
0: Saya-saya, no?
1: Oo.
0: Tumawag na kayo. Kung ayaw yung tumawag, mag-music lang to.
1: Gusto nyo ba? Gusto nyo ba?
0: Natatapo namin to. Isa.
1: Ayan na! Hello!
2: Hello po.
0: Hello ka vibes. Pangalan, taga saan?
2: Rolly Kel po, ng Taguig.
0: Rolly, ano? Rolly?
1: Ronnie Kels?
2: Rolly Kel.
1: Rolly Gan.
2: Apo, ng Taguig po.
1: Nang Taguig, Rolly.
0: Rolly nang sahig. Taguig.
1: Nang Taguig.
0: Sige. Okay, anong ate napatawag ka, Rolly?
2: Babati lang po.
0: Ay, sige, bumati ka na, Rolly nang Taguig.
2: Binabati ko po yung mga katrabaho ko, si Jessica Blayan. Saka si Michael ng Abela. Saka yung mga pahinante niya, si Ginel Di Pablo at saka yung si Martin.
0: Oh, si Martin,
2: Saka yung pahinante ko na rin, Jason at Pakinan.
0: Sige.
1: Pahinante, ibig sabihin driver to.
0: Driver, mga delivery truck.
2: Apo.
1: Sanang biyahe?
0: Sanang biyahe nyo niyan?
2: Nasa ano po ngayon, nasa kayunta po ngayon.
1: Mag-iingat ha.
0: Ano mga dinideliver nyo, Rolly?
2: Mga mantika po.
0: Ay, mantika. Madulas, ha?
1: Madulas-dulas, ha?
2: Yes.
0: Mag-ingat, ha?
1: Oo, baka madulas ka. Dumami ka bigla.
0: Oy! Easy. O, Rolly, paano mo kami na-discovery?
2: Lagyo mo ko din napakinggan.
0: Oo nga, sabi ko.
2: Sa radio.
0: Sabi ko.
1: Diba?
0: Tama yun. Ganun nga.
1: Oo, maganda yan. At least, di ba, habang nasa biyahe siya, hindi siya naboboard.
0: Correct.
1: Kasi tayo ang kasama niya.
2: Ay! Ay! Ay!
1: Istoryahe ka naman. Bola-bola.
0: Nakita mo na ba sa Facebook si DJ Main, Rolly?
2: Sino po?
0: Si DJ May, nakita mo na ba sa Facebook?
2: Hindi pa po.
0: Ay, nako!
1: Ay, nako!
0: Parang kalahati ng buhay mo, sinayang mo, be.
1: Sige ka, bahala ka. Hindi ka ba naku-curious anong itsura ko?
0: Ay!
2: Makikita din po kita.
1: Makikita?
0: Live kami ngayon sa ano,
2: yes,
0: ha?
1: Live kami sa Facebook namin ngayon.
0: 92.3.
2: Sige po.
0: 92.
2: Sige po.
1: Sige, ayaw niya pakinggan, di ba? Kala mo, alam niyo yung Facebook page natin, eh, no?
0: 92.3 FMR Manila. Live kami ngayon dyan, ha? Para makita mo si DJ May. Nako, sinasabi ko sa'yo.
1: Baka sabihin mo, hindi na ako babiyahe. Oo, ayoko na.
0: Baka bigla kang mapapahid ng mantika.
1: Oo, baka ubusin mo yung mantika na karga ninyo.
2: Medyo malilito lang po kasi ako.
1: Ano daw?
0: Ano ka mo?
2: Naging nanginito ako sa ano. Ano ba? NFR o NFR?
1: Kung ano? Ano daw? SNR o ano? NFR?
0: NFA!
1: NFA! Oo. Yan yung ano. Kailangan mo muna hugasan ng ano, ng tubig, mga ilang balaw. Di ba?
0: Palapatol NFA.
1: Gullible. FMR! Sabihin mo.
2: NFR.
1: F as in favorite. M as in music, R as in radio, FMR, ganon. Ikaw nga sabi mo, FMR.
2: FMR.
1: Ano? Ulitin mo.
2: FMR.
3: Rolly, makinig ka maigi. FMR, hindi SMR.
0: Ang kulit.
2: NFR nga po.
3: Ano NFR? Nananawagan po kami.
1: Lobat, ano ba yan? Si Kapitan, Lobat yung megaphone.
0: Lobat, pinapatawag ko lahat, Lobat. Ano ba yan?
1: I-types mo na!
2: SMR.
1: Favorite music radio.
0: Diyos ko, babad tayo dito. F as in fax.
1: Sabi mo, Fafa.
0: Fafa.
2: Papa.
1: Oh, yan. Oh, di ba nadali mo? M as in mama.
2: Okay.
1: Okay. Oh, ano okay?
2: SMR. Okay, di ba? Alam mo na SMR.
1: Ha? Ano?
2: SMR.
0: Hindi talaga nagkakaintindi. FMR as in favorite music radio.
2: Radio. Ano yung bet?
0: Oh, alam mo naman pala eh. Pinapahirapan mo pa kami.
1: Oh, dali silipin mo na ako para mabuong araw mo. Ay, may may ano pa yun, ha? Phone. Oo nga, eh.
2: Okay, silipin ako sa Facebook page ito.
1: 92.3 FMR Manila. Hanapin mo. Matatagpuan mo na ang the one mo!
0: Uy!
2: Wow!
0: May asawa ka na ba, Rolly?
2: Wala po.
1: Ay!
0: Boring!
1: Boring! Ilang taon na ba si Rolly?
2: 36 po.
1: Uy, 36, batang-bata.
0: Yum, yum, yum.
1: Charo. Ano? Ilang years ka na bang single, Rolly?
2: 2 years po.
1: 2 years. Eh, ano bang kadahilanan bakit kayo naghiwalay nung ex-girlfriend mo?
2: Financial problem po.
1: Ano daw?
0: Financial problem.
1: Ay, pag ako naging jowa mo, wala kang gagawin. Doon ka lang sa bahay, akong bubuhay sa'yo.
2: Uy! Wow! Uy!
0: Sarap, ha?
1: Sarap?
0: Gusto mo pala yung ganon, ikaw bubuhay, Rolly?
1: Gusto mo ba yung ganon? Ikaw yung binubuhay?
2: Hindi naman.
0: Ay, di hindi.
1: Ay, ngayon, kung maghahanap ka ng bagong mamahalin, yan. Anong tipo na ng babae ang hinahanap ng isang Rolly?
0: Yan.
2: Yung simple lang po.
1: Anong simple? Paano simple? Paano simple?
0: Ano yun?
1: Be specific.
2: Yung hindi malaki, mabait, yung masikas sa asawa, yung pati sa mga anak, magiging anak.
1: Ah, yung ano, sa aalagaan. Pagpapalit siya ng diaper, ganyan.
0: Pasususuhin ka.
1: Oo, ng gatas. Sa bote. Oo.
0: Sorry po.
1: Gusto mo ng ganon.
0: Okay ba yung Rolly?
2: Yes.
0: Rolly, halimbawa, si DJ Main ay nakapanagpo muna sa personal. Paano mo siya liligawan? Anong diskarte mo?
2: I-digate ko lang po siya.
0: Paano nga ni?
1: Hi.
0: Ayan, kunyari kayo, dalawa. Ayan, kunyari nagkikita na kayo sa personal ni DJ Main. Oh.
1: Ano tayo, mag-eyeball tayong ayan, dalawa, ayan. Eyeball.
0: Oh, sige, kausapin mo na ngayon si DJ Main, ha? Ito na, kunyari, magkaharap kayo. Go!
2: DJ Main, kumusta ka na? Pwede ba tayo mag-date?
1: Ano mag... ano?
0: Parang may sakit.
1: Rolly, ikaw ba yung ano, yung ka-ano ko? Ka-eyeball ko? Rolly?
2: Yes, ako yun. Yes, ako yun.
1: Ay, ang gwapo mo pala sa personal, no, Rolly?
2: Tama lang po.
1: Anong breed mo?
0: Ay, aso.
2: Ay, Natasha.
1: Lahi mo ba? Lahi. Anong lahi mo?
2: Ano, lahi kami sa mga Bicol.
1: Eh di masarap ka mag-ano, magluto. Isa kang uragon.
2: Yes po. Yes.
1: Ah. Oh, isa mo ba ko i-date? Bakit dito tayo nagtagpo sa sementeryo? Bakit dito tayo nagtagpo sa sementeryo? Ano gagawin natin dito?
0: Sagot.
1: Rolly, humihinga ka pa ba? Parang pumalit na siya doon sa nakano, nakala... Nakahiga doon sa sementeryo.
0: Sumagot ka?
2: Yes po.
1: Puro ka yes. Wala na. Naboard na sa'yo yung ka-ano mo, ka-eyeball mo. Dapat ano, banat ng banat, Rolly. Diba?
0: Pakitang gilas
1: ka. Oo.
2: Okay, sige.
1: Wala na. I changed my mind. Bye!
0: Time's up. Sayang, Rolly.
1: Sayang. This is your chance pa naman. Hinahanap ko pa naman yung the one ko.
2: Oh. Ay. Ito pa, nag-worry po tayo.
1: Sige. In your dreams.
0: Sarang ulo ka. Oh, sige na, Rolly. Paano mo kami na-discover eh?
1: Sabi nga, nakikinig pa. Ulit-ulit ka naman eh.
2: Araw-araw ko mo kayo din nakikinggan sa radyo ko.
1: Ah, sa radyo niya. Oh,
0: sabi nga namin. Oh, sabi mo muna. 92.3 FMR. Ah, lupet. Para tapos na to.
2: 92.3 FMR. Ang lupet.
0: Yan, si Rolly ng Dagdig. Rolly, thank you. Ingat.
2: Thank you po.
1: Ay, gusto ko lang batiin ang ating ka-vibes. Ang dami nanonood sa atin sa live stream. Andyan si Kaparas Manuel Rodney.
0: Oh.
1: Laugh trip kami dito sa sasakyan.
0: Wow.
1: Kay John Yuri Realiza. Kay Almira Munek Cabalquinto. Kay John Paul. Kay Julianne Salpides.
0: Wow.
1: Kay Brian Panlilio. Kay Severo Amadeo. Kay sino pa ba? Ayon, si Rolly ng Bauang La Union.
0: Wow naman, salamat po.
1: Kay Jason Untalan.
0: Ay.
1: Kay Altesa Herrera Sino Cruz. Kay Giro Del Mundo. Kay Ninong Promotor. Kay Brian DYG. Kay Emigil Payot. Kay James Andradikem. Ang dami nila, ha?
0: Salamat po. Oo, ah. Oh. Ang dami ngayon nanonood sa ating Facebook Live, ha? Thank you po.
1: Ay, sinabi mo, gusto mo bang makita ang The One mo?
0: Di ba? Kaya tawag na kayo!
1: Tawag na 0954-406-1967.
0: Ay, ang bilis naman eh. Doon, ha?
1: Hello!
0: Hello, ka-vibes. Pangalan, taga saan? Ayaw?
1: Oh.
0: Wale.
1: Wale.
0: Oh. Kung ayaw nyo, kakanta kami.
1: Oh, sige, may hinanda pa naman akong kanta. Bakit?
0: Acapella?
1: Oo, bakit? Acapella?
0: Sige, sige.
1: Oh, sige.
0: Oh, ano yung kanta mo? Go!
4: Paras, hello.
0: Ayan.
4: Parang na naman, parang nasa drum naman ako nito.
0: Ayan nga.
4: Bakit ganyan naman yung timpla? Oo, oo. Para sa mga nagmamahal, sabi nga ni Lay, nakakabaliw daw ang magmahal.
0: Oh.
4: Oh, bakit? Tumawa ba ako?
0: Yeah.
4: Narinig mo?
0: Oh!
4: Ah, sige. Let's go. Swinging room as the music starts.
0: Whoa!
4: Strangers making the most of the dark. Two by two the... Bakit katawa lang ito?
0: Bakit ba?
4: Eh, ayoko na.
0: Tuloy mo.
4: Pinipil ko nga eh.
0: Ituloy mo.
4: Parang nagre-recording ako eh.
0: Ah, sige,
4: diba?
0: Go.
4: Isa pa. Take isa pa. Two. Oh, lagyan mo naman ng drum roll para maganda.
0: Drum roll pa? O oh, sige, ayan. Alam mo may paraffle ka.
4: Yes! Pakilala mo ako!
5: Ladies and gentlemen, from...
4: A white corner!
5: From the Tyrizal! Let's give it up for... DJ Main!
4: Swing as the music starts. Strangers making the most of the time. Two by two the bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close but still a world away. What I'm dying to say is that I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. Ayoko na, pagod na ako. Oy, may police! May police!
1: Tawag na nga kayo, ka-vibes!
0: Tawag na kayo?
1: Oo.
0: Para na naisip namin?
1: Tawag na, ayan na!
0: Hello!
1: Ay,
0: nawala!
1: Ay, binaba!
0: Oh. Nawala, nawala, kuya. Oo. John Carlo! Ako po tatawag. Tumawag ka na! Lady Jean mo, magandang umaga! Ganun din si Aina Undong.
1: Oo.
0: Shoutout po. Salamat po. Galing naman kumanta ni DJ May Eugenio, sabi
1: mo,
0: ni Mina Mortel.
1: Etos! Bola-bola!
0: Ginawa mo tusok-tusok, bola-bola.
1: Sabi ni Yosli, araw-araw ako nakikinig sa radyo ninyo.
0: Oo, ngayon.
1: Ay, so, ibalik mo na yung radyo namin. Nasa'yo pala. Hanap kami ng hanap,
0: pa. Kaya pa wala kami monitor.
1: Nasa'yo.
0: Barbie de la Iglesia, magandang umaga. O, dali. O,
1: na. Tawag na.
0: Ay,
1: tawag na.
0: Hello!
6: Hello!
0: Ah, pangalan, taga saan?
6: Jefferson, alohado from Iloilo.
0: Hi, Jefferson.
1: City. Ay, maayong buntag sa iyong tanan. Palangga ko ni mo.
6: Maayong tanan dyan.
1: Ay.
6: Sa FMR 92.3.
0: Wow. Oh, Jefferson, anong ate na patawag ka?
6: Ito lang, gusto ko lang siya yung ano ko. Pwede magkwento ng kaunti.
0: Oh, sige, tungkol saan yan, Jefferson?
6: Yung ano kasi, yung... May asawa kasi ako, tapos may dalawang anak.
0: Okay, o sige.
1: O sige.
0: Kwento mo na!
6: Paano kasi, yung kanina, habang mag-drive ako ng sasakyan, nadaanan ko yung ex ko.
0: Okay.
6: Nagja-jogging. Oo. Bigla siyang sumakay sa akin.
1: Wait lang nga, Jefferson. Nakita mo yung ex mo.
0: Mm-hmm.
6: Oo.
1: Sumakay siya sa'yo.
0: Okay.
6: Sumakay siya ng sasakyan, hindi sa akin.
0: Ah, nakita mo sumakay ng sasakyan yung ex mo.
1: Okay, sa ibang sasakyan. Okay. O, sige.
6: Oo, tapos ngayon, yung nakita niya ako, bumaba siya, tapos pumunta siya sa akin.
1: Ay, ang gwapo mo.
0: Oh, tapos?
6: Tapos, siyempre, as a gentleman, pinasakay ko siya.
0: Motherfucking gentleman. O, tapos, lumapit sa'yo.
6: Ngayon, lumapit sa akin, tinanong niya ako kung may asawa na ako, may anak na.
1: Teka lang ha, wait lang. Yung sasakyan mo ba, ano ba to? Sedan? Ikaw ba ay naka-jeep? O private? O public?
6: SUV.
0: Ang
1: pero, paano nalaman ng ex mo yon? Ng ex mo na ikaw yon?
6: Hindi, habang nag-drive ako kanina, madaling araw, nakabukas yung talamig ng bintana ko. Ngayon, nakasalubong ko siya. Sabi ko, uy, parang tinana ko yun, parang ex ko yun, sabi ko.
0: Ayun,
6: yung binasinahan ko siya, lumingon siya, sabi ko siya nga.
0: O tapos?
6: Oo.
1: O, ano nangyari? O, sige.
6: Ayun, tinanong niya ako kung may asawa na daw ako, may anak. Siyempre, sinabi ko sa kanya yung totoo. Sabi ko may asawa na ako, may dalawang anak na ako.
0: Okay. Teka, gaano kayo katagal nang hiwalay nung itong ex mo na to?
6: 5 years eh.
0: 5 years na. So after 5 years ay nagkaroon ka ng karelasyon, nagkaroon ka na rin ng anak.
6: Oo, nagkaroon ako ng anak kasi hindi naman niya sinabi sa akin na nawala pala yung cellphone niya that time.
0: Kaya nawalan kayo ng
6: contact.
0: Ah, kaya nawalan kayo ng contact. Okay.
6: Oo.
0: Jefferson, ano ngayon ang ating punto de vista na may tanong ka ba?
6: Ano yung dapat yung gawin? Kasi hindi kaya yung number ko. Baka guluhin ako. Ano kaya?
1: Ano ulit?
6: Natakot ako sa asawa ko eh.
1: Hiningi yung number mo.
6: Oo.
1: Binigay mo.
6: Kita daw kami minsan.
1: O, binigay mo yung number mo.
6: Binigay ko naman.
1: Eh, bakit ka nagtatanong? Easy. Ang tanong mo, easy. Ang sabi mo, takot ka sa asawa mo, pero bakit mo binigay yung number mo?
0: Easy.
6: Hindi man pwede nga pagdamot yung number ko, di ba?
1: Hindi ganun yun, Jefferson! You have the choice! Especially if you're in a relationship! You get it? Get out!
6: Ay, sabi ko nga, hanapan na lang kita ng boyfriend, ibigay ka lang kita sa kaibigan.
1: Asas! Istoryahe!
0: Para-paraan.
6: Oo, sige po.
0: Sabi mo, Jefferson, anong dapat mong gawin kung dapat mo bang ibigay yung number mo? Kasi may karelasyon ka na, may asawa ka na, may anak ka na, at ex mo na to. At natatakot ka sa asawa mo, pero binigay mo yung number mo.
1: Tapos ngayon, ang kinakatakot...
6: Paano kaya yung dating eh? Mahal, parang may naramdaman pa akong kaunti eh.
1: Ano ulit?
6: May nararamdaman pa akong kaunti.
0: May nararamdaman ka pang kaunti doon sa ex mo.
6: Oo, paano kaya yun?
0: Pakikinig ka.
1: Hello? Wala?
0: No, but...
1: Saka pipindutin kasi?
0: Ayun na.
1: Magtigil ka, Jefferson! May asawa ka na!
0: Ang lakas ang boses. Ano, i-charge ulit natin.
1: Pwede na pala ako...
0: Wala na, low ba talaga?
1: Pwede na pala... Low!
0: Low ba talaga?
1: Jefferson!
6: Sabi niya sa akin, hello?
7: Oo, oh, nakikinig kami.
1: Nakikinig kami, sige lang.
8: Sabi niya sa akin, dalaga, single pa naman ako ngayon, sabi ko sa kanya, may asawa na ba ako? May anak na ako. Kung gusto mo, ibigay na lang kita sa kaibigan ko, mapakilala kita kay Gabo. Sabi ko si Gabo, mabait yun.
0: Sabi nga ng mga ka-vibes natin, go, go build daw lang yan.
1: Oh, eh. Ginit-ginit lang yan.
0: Oh, be. Leap lang yan, be.
1: Oh. Alam mo, Jefferson, sabi ni Jefferson, may nararamdaman pa daw siya sa ex niya. Tama ba, Jefferson?
8: Opo, may nararamdaman pa ako eh.
1: Bakit?
8: Konti lang eh.
1: Ha? Paano
8: Napatulog, ka nag... Tumutulong-alunga ko ngayon. Haglit,
0: Jefferson. Shhh! Huy! Makinig ka muna. Linawin natin ano yung nararamdaman mo. Ha? Ano ba yung nararamdaman mo? Specifically,
8: siyempre,
0: ano?
8: Siyempre, sa tagal yung, ano, sa tagal yung jowa, kasi 5 years kami. Oh. Siyempre, biglang nawala. Biglang nawala yung communication, ito, ganyan. Siyempre, pag nakita mo siya ulit, parang bumabalik yung impact eh.
1: Alam mo, hindi yung tao yung ano eh, hindi yung tao ang nagpapa-excite sa'yo, Jefferson. Yung alaala ninyo, yung mga, ano, mga pinadama niya sa'yo noong panahon na kayo pa. Pero hindi mo na namimiss yung tao. Yun yung nararamdaman
8: mo. Parang ganun po.
0: Makinig ka muna, hoy. Sabat ka ng sabat.
8: Dilipat na lang ako, siguro ng tirahan.
1: Ha?
8: Para makaiwas ako.
0: Pero ulo.
1: Teka lang, ikaw ay pamilyadong tao na anong feeling mo, single ka?
0: Piling mo pa pera ka? Ganito, makinig. Jefferson!
8: Hindi, kasi, taga, ano eh,
0: Jefferson!
8: Hoy!
0: Ay, gani. Ayaw makinig. Jefferson! Makinig ka muna, ha? Makinig ka muna, huwag kang sabat ng sabat. Nagnangalit na yung mga ngipin namin sa'yo ni DJ Main. Makinig ka muna. Pakinggan mong maigi ang gustong sabihin sa'yo ni DJ Main. Since na tumawag ka dito, gusto mo makarinig ng ibang point of view, ha? Makinig ka. Huwag mo munang ipilit yung iyo, ha?
8: Yes.
0: Oh, sige, makinig ka. Huwag ka. Sara mo muna yung bunganga mo.
1: Asan yung pat-pat dito?
0: Eto, makinig ka kay DJ Main.
1: Jefferson, yung nararamdaman mo sa ex mo, eh hindi yan dahil namimiss mo, specifically, yung ex mo. Kumbaga, nagkita kayo, nagbalik lang yung mga panahon na naramdaman mo sa kanya yung mga ginagawa ninyo. So yun yung hinaan mo nga yung ano mo, monitor mo kasi naririnig ko yung boses ko eh.
8: Naririnig kita.
0: Saan sabi, hinaan mo yung monitor mo para hindi nagpe-feedback, Jefferson. Ah, okay?
8: Ah, sige lang.
0: Ganun tayo.
8: Ay, hina naman.
1: Ayan, ah, sige. Okay. Salamat, Gid.
0: Okay, ulit.
1: Hindi mo namimiss yung tao. Namimiss mo lang yung feelings during noong naging kayo. Yung mga naranasan ninyo, yung mga memories ninyo. At hindi mo pwedeng ikatwira na lilipat ako ng bahay para iwasan siya. Isipin mo, pamilyadong tao ka na. May asawa, may anak ka na. Gusto mo ba? Yung asawa mo, ganyan din yung maramdaman pag nakita niya yung ex niya? Ano kayang mararamdaman mo pag nalaman mong ganun?
8: Masakit.
1: Masakit, diba? Oh,
0: sagot ng sagot, mamaya na. Makinig muna.
1: Masakit, diba? At may choice ka, Jefferson. Hindi sasakay yung babae sa'yo yung ex mo kung hindi mo siya tinawag. Para sabihin mo sa amin na nakita niya kasi yung sasakyan mo. Madaling araw, madilim pa yon. Paano niya makikita yung itsura mo kahit nakabukas yung bintana ng sasakyan mo?
8: Eh, ano eh, nakatalabong
0: wag sagot ng sagot! Makinig muna! Hindi ka pa tinatanong.
8: Sorry.
0: Oo.
1: Kiss mo muna ako. Sige, para di nag-iinit ulo ko.
0: Kiss muna.
1: Sabi mo,
0: ay, wala. Boring.
1: Wala na. So, yan nga, Jefferson. Ikaw ay pamilyadong tao na. Mag-focus ka na dito sa asawa mo. Tandaan mo, pag in-entertain mo pa yung ex mo, nako, instead na puro blessings ang dumating sa buhay niyo, baka puro katoksikan. Diba? Nang dahil sa pinagagagawa mo. Tandaan mo, totoo ang karma. Babalik at babalik sa'yo lahat yan. Eh, matanong namin, Jefferson, mahal mo ba ang asawa mo?
8: Mahal na mahal.
1: Oh, yun naman pala eh. Mahal na mahal. Eh, bakit? Kung mahal mong isang tao, hindi ka na ma-attract pa kahit kanino, kahit pa sa ex mo. Kaya nga, ex yan eh, kasi tapos na ang istorya ninyo. At kung mahal mo pa pala yung ex mo...
0: Huwag sagot ng sagot! Makinig ka muna, hindi ka pa tinatanong!
1: At kung mahal mo pa pala yung ex mo, eh bakit ka nakipagrelasyon? Bakit ka nagpakasal? Bakit ka nagkapamilya? Ibig sabihin, parang ni-rebound mo lang yung asawa mo ngayon dahil dun sa ex mo? Kung hindi ka pa pala totally healed?
8: Hindi pa kasi ako nagpakasal.
1: But still, kayo'y nagsasama. So ibig mo sabihin sa amin, dahil hindi kayo kasal, pwede mo pa rin balikan yung ex mo? Ang gwapo mo naman! Nakakainit ka ng ulo sa umagang ito ah! Parang hindi ka lalaki ah!
0: Oh, ngayon ka magsasagot.
8: hindi naman gwapo ba ako, pero...
0: Wala naman nagsabing gwapo ka?
8: Sabi ni ano eh, ni DJ May.
1: Hayaan mo na. Support na lang natin siya.
0: Tumaas pero, ng dalawang inches.
8: Alam mo kung anong kulay ang damit ni, ano, ni DJ May. Hulaan ko.
1: Sige nga, hulaan mo.
0: Teka. Ba't kailangan mong manghula? Ang pinag-uusapan natin, love life mo.
1: Hayaan mo, random people siya. Random topic to eh.
8: Ato na lang, iiwas na lang siguro ako.
0: Tinan mo, biglang talon. Seryoso ka ba? Jefferson?
8: Opo.
1: Jefferson, ilang taon ka na nga ulit? Ilang taon na ulit si Jefferson?
8: Ako na ulit si Jefferson. Bata pa po ako, 32.
1: 32? Bakit yung boses mo parang 52? Char.
0: Easy.
1: Char lang, Jefferson, ha? Huwag natin siniseryoso sa mga buhay-buhay. Magkaka-wrinkles tayo niyan.
8: Ay, ano kasi ako, may sinus.
1: Ah, may sinus.
0: Sino?
1: Sino, Jefferson?
8: Ako.
1: Sino nagtanong?
8: Sorry.
0: Wala nagtatanong. Pag tinanong lang doon, sabihin.
1: Pero ayun nga, Jefferson, kung mahal mo yung asawa mo, dapat may respeto ka sa karelasyon mo ngayon. Kasi ang pagmamahal, baliwala yan. Kahit pa ulit-ulit mong sabihin na mahal mo yung kinakasama mo ngayon, kung yung respeto hindi mo sa kanya kayang ibigay, eh hindi pagmamahal yun.
8: Tawag
1: to. Panggagamit yun.
8: Sige. Ako na lang ang iiwan.
0: Parang dapat pa magpasalamat sa'yo.
1: Salamat ha! Ikaw ang iiwas ha! Gusto mo bang makarinig? Nang malupit-lupit? Na advice mula sa Tito Kicks mo?
8: Sige po.
1: Oh, sige so, daw.
0: Ah, gusto mo,
1: gusto
0: ha?
1: Niya. Sige. Oh, sige.
0: Gusto mo lumubog sa lupa, ha? Oh, Jefferson, makinig ka maigi. Ito sasabihin sa'yo ng Tito Kiko mo. Alam mo, nagtataka lang kami sa'yo, ano? Kasi kamo, 5 years ago, simula nung naghiwalay kayo nitong ex mo, at nagkita lang kayo recently, or whatsoever, kung paano sa paraan kayo nagkita ulit, eh, hiningi niya yung number mo, at ibinigay mo naman. Since meron ka ng pamilya, meron ka ng anak, ang tanong lang dito, bakit? Bakit mo pa rin binigay?
8: Okay. Ma,
0: nahimik muna, Jefferson. Hindi ka pa tinatanong. Bibigyan kita ng chance ang magpaliwanag, ha? Ako muna, ha? Kasi ganito yan. Unfair naman dun sa kinakasama mo ngayon. Kasi hodang kasal na kayo o hindi. Hindi lang naman dehado dito yung kinakasama mo o yung partner mo. Ang pinakadehado dito... ay yung anak ninyo na namamagitan na sa inyong dalawa. Tama ang sabi ni DJ Main, itong ex mo ay matagal na 5 years ago. 5 taon na nakakalipas nung maghiwalay kayo. Ano man ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay, wala na tayong pakialam doon. Hindi na natin dapat pinag-uusapan yan at wala nang may pakialam ikaw at siya. Isa pa, Jefferson, wala tayong nakikitang malinaw na dahilan o sapat na dahilan para ibigay mo pa yung number mo. Unless, interesado ka talaga doon sa ex mo. At isa pa, hindi mo talaga lubos na mahal o siniseryoso itong partner mo ngayon. Tama? Jefferson? Kasi, Ang ano eh, ang pangit tignan eh, kahit sa among parte ng paliwanag tignan, di ba? Excuse me po. Napakapangit talaga. Hindi mo kailangan na ibigay number eh, walang dahilan eh. Kasi kung ayaw mo, ayaw mo. Kung gusto mo, gusto mo. Di ba? Sabi nga eh, pag gusto, eh di go. Pag ayaw, eh di wow.
1: Baka nagjijinit ang makina ni Jefferson.
0: Oo, sabi nga dito, ikalmo mo, pututoy mo.
1: Yung potato niya,
0: potato,
1: no?
0: Potato, char. Di ba? Ano talaga nararamdaman mo dito sa ex mo? Tanungin muna natin, linawin natin ha. Jefferson, ano ang nararamdaman mo dito sa ex mo? Yung totoo.
8: Lang,
0: yung totoo, ha? Yung totoo.
8: Parang natuwa lang ako, ganun lang.
0: Na-excite ka kasi nakita mo siya ulit after 5 years.
1: Oo. Nag-flashback. Yung mga gabing sila ay magkasama.
0: Okay. Dito sa kinakasama mo ngayon, ano yung talagang nararamdaman mo?
8: Sa ngayon, masaya-masaya na ako kasi mayroon sa ngayon, kami dalawang anak eh.
0: Saglit nga, anong sa ngayon?
1: Ang bilis mag-change ng mood nito, oo, no?
0: Alam mo, sasampigain ka namin, gigigil kami sa'yo. Huwag mo aksayin yung oras namin dito, Jefferson, ha? Ang tanong ko, sagutin mo, hindi lang ang, di ba? Yes or no? Ano nararamdaman mo dito sa kinakasama mo ngayon? Yung totoo, yes na ano?
8: Yes na ano, mahal na mahal.
0: Mahal na mahal mo, pero gusto mo pang kumabig.
8: hindi na ako kakabig.
0: O ngayon, sino ngayon ang mas pipiliin mo? Yung ex mo o yung karelasyon mo ngayon?
8: Yung karelasyon ko na lang.
0: Lang?
1: Eh parang, sige, wala na akong no choice kasi ito yung responsibilidad ko ngayon eh. Nandito kasi ako ngayon eh.
0: Jefferson, alam mo may problema sa'yo. Sa totoo lang.
8: Hindi
0: ka sigurado sa sarili mo. Hindi ka rin sigurado sa gusto mo.
1: Alam mo ba? Malaking problema yan.
0: Malaking problema niyan. Kawawa yung kinakasama mo ngayon, pati yung anak mo. Dahil pinapairal mo yung kalipang mo. Buisit ka. Ginagawa mong laro-laro eh.
8: Seryoso naman ako.
0: Seryoso ka? Siniseryoso mo, binigyan mo nga ng chance yung ex mo na ibigay yung number mo eh. Tapos tatanungin, tinanong mo, dapat ko ba ibigay? Pero binigay mo na pala.
1: Takot nga daw siya sa kinakasama niya ngayon, pero binigay niya pa rin.
0: Binigay mo pa rin number.
8: Ano, hindi ko naman sa re-replyan pag nag-message
0: ka. Ay, sus, Gino.
1: Sus! Alam mo, hindi ka pala magre-reply. Eh di sana hindi mo na binigay yung number mo. Mas tama. Okay pa yun. Yun naman pala yung purpose mo. Hindi siya reply yan eh. Alam mo yung ano mo, katwiran mo? Sorry Jefferson ha, napaka-immature para sa isang lalaki.
0: Ay nako.
8: Anong dapat kong gawin ngayon? Kasi nahihihapan.
0: Takpan mo yung ilong mo, huwag kang huminga.
1: Itapo mo yung cellphone mo, durugin mo!
8: Wala na, kung anak ko ay pag dinurog mo yung cellphone ko.
1: Ay, problema mo yun! Hindi na namin problema yung Jefferson!
8: Kawawa naman yung dalawa kong anak.
1: Oh, yun naman pala ngayon, naawa ka sa anak mo. Pero, humaharot ka pa rin!
8: Ay, nakipagkaibigan ng tara ako. Hindi naman ako siyaharot.
0: Ay, nako, sa skin.
1: Jefferson!
0: Jefferson, wag naman pinaglululo ko dito.
1: Tandaan mo, Jefferson, ang isang babae at isang lalaki na opposite sex, lalo may nakaraan.
0: Mm-mm.
1: Hindi na pwedeng maging magkaibigan yan.
0: At sasabihin mo, magkikita lang kayo, magkakamustahan? Sino niloko mo? Luko-luko? Ay, nako. Ay, nako.
1: Jefferson, parang di ka naman nag-kinder niyan eh.
0: Tingin mo ba, Jefferson, naniniwala kami sa mga pinagsasabi mo? Na lilipat ka na lang ng bahay, magpapalit ka ng number, di mo re-replyan.
1: Uy, ang mahal ng lupa ngayon ah.
0: Oo, ha? Diba? O kahit nangungupaan sila.
1: Mahal, mahirap maghanap.
0: Diba?
1: Tapos nag-aaral yung anak mo, isa-sacrifice mo kung ano yung nakasanayan lugar ng anak mo, pa

0: kita na pinakasaya.
1: Ay, nako.
2: Jefferson, tandaan mo, minus 10 ka na yan sa langit. Ikaw din, mahala ka dyan.
1: Alam mo, Jefferson, yung kwento mo, pwede mo ikwento yan sa pagong. Titingalain ka pa ng pagong, sa totoo.
3: Ayaw!
2: Oh, Jefferson!
1: Tumutulo na ba yung loha mo?
2: Oh, punasan mo ng loha mo.
0: Okay na po. Sige po, salamat po.
2: Oh, Jefferson, kung nakikinig ngayon yung ex mo, ano ang huling habilin mo sa kanya?
1: Huwag naman habilin mo eh. Mensahe lang. Huwag naman habilin.
2: Ano, malalim na Tagalog kasi yon. Pero ang konteksto nun is mensahe din, di ba?
1: Parang pinatapos mo naman. Oh, sige, ano daw ang huling mensahe mo?
0: Sabihin ko sa kanya, no, mag-ingat ka na lang pala. Baka tagbo ka rin ng tunay na ano, malalaki para sa'yo.
1: Tunay na lalaki, oh.
0: Kaya ako, meron lang ako, ano eh. Meron na pong asawa, may dalawang anak na ako. Gusto na ako sa, ano, sa buhay ko, kaya... Bukuan na, bukuan.
1: Oh, sige, Jefferson. Dito naman sa misis mo at sa mga anak mo, anong gusto mong sabihin?
0: Tawa ko naman kung nakikinig ka. Ayun, alam ko. Nakikinig ka. Mahal kita. I love you so much. Nagabi yung mga anak natin. Ikaw magkalala. Dito ko ganda ko na nakasalanan. Ikaw lang, mahal mo. Love you. Yun na.
2: Sige.
1: Sige, okay.
2: Sabi mo yun.
1: Okay, sige. Jefferson, ang pogi-pogi mo.
2: Pakis ka! Amoy lungan ng baby!
1: Sige na. Jefferson, sabi mo...
0: Papakasal na kami sa January ni Mrs. Impact kayo.
1: Dahil sa...
2: Ang bilis ha, hindi ka pa nga nagpo-propose. Kasal na agad.
0: Propose na ako sa kanya, matagal na. Kaso nantay na namin yung ano kasalang bayan para...
1: Kaya...
0: May kita pa yan.
1: Kaya pala, ano, sumisegue ka pa.
2: Oo. Baka pwede pa daw eh.
1: Sige. Dahil dyan, malapit na yung kasal ninyo at mag-iisang dibdib kayo. At Jefferson, siguruduhin mo lang ha, na hindi ka na magbibiglang liko, ha? Kasi kung talagang mahal na mahal mo tong asawa at mga anak mo, ha? Oo, wag na ha. At dahil nga sa sinabi mo sa amin, nalalapit na yung pag-iisang dibdib ninyo, eh, hindi man kami makapunta dyan sa kasal mo at imbitado kami, eh, syempre, gusto namin bigyan ng magandang regalo si Jefferson, di ba?
0: Thank you po, thank you.
1: Kaya naman ang awitin na to ay inaalay namin sa'yo, ha, Jefferson? At sa asawa mo.
2: Sana magustuhan mo, Jefferson.
1: Sana magustuhan mo, ha?
2: Sana hindi tumolo ang loha mo, ha?
1: Para tumolo ang loha. Makinig ka muna, ha? Awitan ka namin, Jefferson, para sa ito. At sa mga mag-asawa, maghihiwalay din kay Charlie.

natatangi pangarap ko. Ikaw lamang hanggang ngayon.

0: hanggang ngayon.
1: May pulis daw! May pulis! Nire-raid na tayo! Nandiyan yung pulis!
2: Alas 10 na may pulis na! Ano, Jefferson? Okay ka rito?
1: Ayoko na. Jefferson, nandiyan ka pa ba?
2: Ay, nandiyan ka pa! Akala namin magkukusa ka na umalis.
1: Ano masasabi mo sa kanta namin, Jefferson? Nagustuhan mo ba?
3: Ayos naman. Maganda naman.
2: Parang pinagtsagaan mo pa.
1: Nakakatulong ba ng luha, Jefferson?
2: Tumulo ba yung loha mo?
3: Tumulo yung loha mo. Pailan-ilan.
1: Kapailan-ilan lang daw.
2: Parang ambon pala yung loha.
1: Sana all.
2: Sige, Jefferson, maraming salamat sa pagtawag ha. At sana nakatulong kami kahit papano sa problema mo. Binigyan mo kami ng problema.
1: Nakadagdag naman tayo ng another problema niya nang dahil sa kanta natin eh.
2: Jefferson, sabi mo muna 92. Sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet.
3: 92.3 FMR ang lupet.
2: Yan si Jefferson. Maraming maraming salamat. Thank you.
1: Kamusta kaya yung mga vibes natin nakikinig, no? Baka nahagis na nila yung radyo nila, no?
2: Sabi na, ano ba to?
1: Ano ba to? Sira ba to?
2: O, di ba? Pakbet talaga itong programa to kung ano nangyari.
1: Hindi, pinasaya lang namin si Jefferson. Actually, nilalaro lang talaga namin. Pero kung siseryosohin namin ka vibes,
2: nako
1: talaga, baka humingi pa kayo ng ano, ng album namin ni Kiko. Mag-request kayo. Diba? Yeah, ano? Siyempre, kailangan ano tayo, patawaw. Hindi tayo pwedeng laging seryoso sa buhay.
2: Sabi nga dito ng mga ka-vibes natin, nalolongkot ako, Jefferson.
1: Jefferson, sana magbagong buhay ka na.
2: Huwag ka na malongkot ha, para hindi tumuloy loha mo.
1: Huwag ka nang magalolo lumbay sa buhay.
2: Patapusin kasi. Ay, naku. O, mga ka-vibes, may oras ba tayo? Tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
2: At pakikinggan namin ang inyong SKIA
1: Circula.
2: Ang kwentong may kwenta. Magandang umaga sa mga ka-vibes natin kay Tito. At ganun din kay Jessa, Never Grow Old. At si Jeff Tanzoliberos nanonood ngayon. Live tayo sa ating Facebook page. Ha?
1: Good morning din sa mga ka-vibes nating nanonood sa ating live stream sa 41,000 people out there. Wow!
2: Salamat
1: Good morning!
2: Po. Thank you! Eto na! Hello!
4: Yes, maganda.
2: Sino to? Pangalan mo?
1: Sino? Ano pangalan?
4: Ah, si Chop. Lang naman ito. Nang kay Tarizal. Wow. Lati po na ito.
5: Chop! Nakapaligid na kami sa'yo! Sumuko ka na!
2: Ni-raid. Taas mo yung mga amay mo, Jeff. Oh, Jeff, ano natin?
4: Dami kong bayarin eh. Pautang ako.
1: Ay, Joker, you're...
4: Ito, batiin na lang natin ang maganda ang umaga kaya. Iwan din, kibito na ako sa saka...
2: Ayusin mo yung salita!
4: Bago mo yan, bumakot ko yung Mars Squad. Kaya siyempre, palahat ng Emo Class Squad. Kaya William Martel, kaya Loris Mariford, saka sa Rilema, kaya kay JB Sagrado, kay AJ Ocampo, saka kaya Tita Lay Coach Everyday, kaya Felix Valdez, Lola Tessie Cruz, good morning, saka kay Wela, good morning on sa inyo lahat. So yun lang.
2: tapos. Jep?
4: Okay.
1: Jep?
4: Yes.
1: Jep?
4: Ah.
1: Sa Teletubby, sino ka dun sa apat?
2: Sina ulo ka. Loko-loko ka.
1: Ikaw ba si Tinky Winky? Dipsy? Lala? Pao?
2: Jep kasi kailangan ang salita. Para ka Teletubbies. sige.
1: Jep? Okay na, Jep?
4: Oo.
1: Na-shoutout mo na yung mga gusto mong shoutout? Oo. Sige. Sige, tulog ka na.
2: Tulog-tulog be ha. Para
1: hindi, hindi ka na pupuyat ha. Para nagiging maganda yung boses mo.
2: Ha? Okay na tayo, Jep.
6: Okay na tayo.
2: Okay na tayo. Sige, Jep, sabi mo
1: ba? At ang matibot!
2: Sabi mo ba? 92.3 FMR, lupit. Lupit mo.
0: 92.3 FMR Ang Lupit.
2: Yan, Lupin. Si Jeff ng FMR Squad. Salamat. Thank you!
1: O, pwede pang humabol ang mga gustong humabol. Total, sanay naman kayong humahabol. Uy! Let's go!
2: Easy. And ayan. Hello! Hello, ka-vibes. Pangalan, taga saan? Ay, wale.
7: Boring. Nawala.
2: O, sige. Okay na tayo?
1: Oo. O, baka may gusto pa.
2: Ayan, may humahabol pa.
1: May humahabol pa.
2: O,
1: sige. Ito ang aming numero ay save nyo na ka-vibes para hindi nyo nakakalimutan. 0954-406-1967.
2: Yan!
1: Hi, Camilia Cal! At kay Julie Ann Selpides. At kay Janice Tolbo Salcedo.
2: Yeah. Maganda umaga po mga vibes. Sendo na! Hello!
1: Hello!
2: Kabay, ayan, pangalan, taga saan?
8: John David Ruby po, from Antipolo.
2: John David Ruby, from Antipolo, ano atin?
8: At pag-shoutout ko lang po yung, ano, yung driver ko sa truck.
2: O, oh, sige.
8: Lagi kami na hindi sa inyo.
2: Okay, bati na. Bati na.
8: Napakatindi ni Jefferson.
1: Si Jefferson daw, napakatindi. Huwag mong gagayahin yung paglaki, ha? Oo. Ah, oh, sige, bati na.
8: Ano ako?
1: Ha? Masa yung girl? Bati na!
8: Shout out mo din po pala sa asawa ko, si Jubilin Blesa. Kasi dalawa kong anak.
1: Mm. Yun lang? John David?
8: Oo. Oh. Oh,
2: John David.
1: Nawawala siya.
2: Nawawala. Oh. Nagmamaneho ka ba?
8: Ay, hindi po. Pinati ako, yung driver ko
1: ang
8: nagmamaneho ngayon.
1: Ah, baka mahina yung signal ang dinadaanan. O, mag-iingat kayo sa biyahe, John David, ha?
8: Sige po.
1: O, laging makikinig.
2: John David, paano mo pala na-discover yung istasyon namin?
8: Ah, lagi yung kami nakikinig yung driver ko, eh.
2: Sabi ko nga.
1: Sa radyo.
8: Sa radyo po, sa radyo.
1: Yun ang tamang sagot pag tinanong. Sa radyo.
2: Sige, maraming salamat, John David. Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupit.
8: 92.3 FMR, ang lupit.
2: Yan! Si John David ng Antipolo at sa mga kasama mong driver, Painante. Ingat kayo! Thank you!
1: So much!
2: At mga ka-vibes, dyan po na nagtatapos ang ating SKO!
1: Circula!
2: Kaya naman, tandaan nyo ang numero to kung meron kayong gustong ikwento.
1: 0954-406-1967.
2: Bukas magbabalik ulit kami para sa tuloy-tuloy na kwentuhan.
1: Oh, pero ito may pahabol lang. Ayan, shoutout sa'yo, Marvin. Ayan, shoutout kay Vicente P. Trinidad, NHS. Ayan, na always daw naka-tune in sa atin. Maraming salamat.
2: Thank you! Salamat po. Yan naman mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan.
1: That's me,
2: DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko. Ay, kalikot.
2: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupit!
9: Gutom ka na naman. Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR The Vibes sa Soundtrip.
9: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip. 92.3 FMR
9: Ang lupet!
10: Ala, tuwan-tuwa o. Wala naman nakakatawa.
2: Kumain ka kasi! Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe.
2: Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
5: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: news that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!

0: Vibes, maraming maraming salamat ha sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras sa ito sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibes! Maraming salamat sa mga nakigulot, nakisaya, di ba yung mga tumawag sa ating SKL?
0: Yeah.
1: At yung mga nanood sa ating live stream at yung mga tumutok sa kanilang trabaho, biyahe, bahay, sa kanilang mga radyo, mga OFW natin na gamit ang mga mobile phones nila ng ating FMR Philippines app.
0: Yan. Salamat po mga ka-vibes at para tuloy-tuloy ang inyong pagtutok, panunood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, at Spotify.
1: Pare-parehas yan, hanapin nyo lang 92.3 FMR Manila.
0: Yan.
1: At isabay mo na ang mga social media accounts namin. Ang akin ka-vibes, hanapin mo lang Main Eugenio.
0: Ah, so dito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. At eto na! Susunod na ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan. Ang nag-iisang majusi.
1: Ah!
0: Ang nag-iisang mamiti.
1: Grrr!
0: Ang nag-iisang papalit kay Joyce Jimenez bilang bagong pantasya ng bayan. Walang iba, Kati G!
1: It's the place to be!
0: Yan ay susunod!
1: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
0: Para sa programang Love Me!
1: Kati G!
0: Yan o, kaya naman. Uy, mamaya na. KBP Golden Dove Awards 2019. KBP Golden Dove Awards ay nominado po si DJ Jaiho, DJ Alex Baldazar.
1: At syempre, ang pantasya
0: yan
1: ng bayan!
0: Uy, Kati G!
1: Ay, talaga namang mamaya, talagang makikita mo, magniningning ang bangs niya.
0: Yan! Yan ang nagdala yung bangs.
1: Oo. Si Bangs! Si Bangs!
0: Sorry po.
1: Good luck sa lahat.
0: At sa lahat po ng mga finalists, good luck po sa ating lahat. At congratulations in advance.
1: Yes. Yes.
0: Thank you. Bukas ulit ka vibes ha. Maririnig mo simula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang paborito mong vitamina sa umaga.
1: Favorite vibes simula alas 8 hanggang alas 12. Kaya bukas,
0: hey,
1: isagad na ang volume ng radyo.
0: Tama yan.
1: Diba? Lakas-lakasan niya ang dapat lakasan.
0: Oh! Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Goodbye, episode sound trip.
0: Ang lupet.
1: Oras natin, 11:50.
0: Bye!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS Favorite Vibe!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Mas pinaigting ng Administrasyon Marcos ang transparency sa paggamit ng public funds sa pamamagitan ng isang sentralisadong digital platform para sa pag-track ng budget, gastusin at mga proyekto ng gobyerno. Sa pamamagitan ng Executive Order 126, itinatag ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o COMPAS. Maaaring makita rito kung magkano ang inilaan at ginastos, kasama na ang status ng implementasyon, procurement at pagkumpleto ng mga proyekto. Inatasa naman ang mga ahensya na magpasa at mag-update ng kaugnay na datos sa COMPAS habang hinikayat ang mga local government units na gamitin ito. Pamunuan naman ng Department of Budget and Management ang COMPAS Council kasama na ang DICT, Department of Finance at DILG.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, maaaring magkaroon ng mas malawak na implikasyon sa mga mayor sa bansa ang testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial. Ayon yan kay dating Senator Antonio Trillanes IV, kaugnay ito ng mga kontrata ng local governments sa mga kumpanya may ugnayan sa mga kamag-anak ng mga opisyal. Sinabi ni Mayor Duterte na hindi niya alam ang business interest ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries na nakakuha ng 19 na kontrata sa Davao City Government. Kinumpirma rin niya na kilala niya si businessman Jaime Cruz na kaibigan ng kanyang ama at business associate. Samantala, sinabi ni dating Senator Trillanes na handa siyang tumestigo sa Article 2 na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth, SALN at business interests ni Vice President Sara Duterte.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, ilang mga ni-raid na bahay ni dating Bureau of Investigation na sa Valle Verde na may malalaking baril na diskubre na pagmamayari pala ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Alamin natin ang buong detalye sa report ni JM. Hello JM, pasok. Hello JM, go, pasok.
4: Kinumpirma nga ng NBI Director Melvin Matibag na nitong Agosto. Yes, kinumpirma nga ni NBI Director Melvin Matibag na nitong Agosto ay may na-raid silang mga bahay na may high-powered guns sa Valle Verde sa Pasay City. Kalaunan ay na-discovery nilang mga bahay na ito ay nakapangalan kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. 6 na araw matapos ang raid, dito na umano lumabas ng bansa ang dating mambabatas. Matatandaan na nakakaladkad ngayon ang pangalan ni Velasco matapos madawit dahil umano nakapag-deliver sa kanya ng pera ang dismissed police officer na si Rodolfo Grasoso Jr. Inulunis rin ay nakapagsumite na ng mga litro ato si Grasoso na nagpapatibay sa kanyang mga pahayag at posibleng nga rin siyang umarap sa lie detector test sa NBI. Yan mga latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
3: Maraming salamat, JM Pineda. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet.
0: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Saldrich.
1: Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
5: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
5: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
5: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang Besyon Bayan, DJ Jaiho!
7: Yup!
5: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
8: Grabe na to!
5: Tahan! ID Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet! Love is like a rosary that full of mystery, o, di ba? O, napasmile ka, ginawa mo rin yan, sinulat mo rin yan dun sa iyong slam book, di ba? Hello, ka-vibes, and happy Wednesday, everyone! Midweek Wednesday, huling araw po sa buwan ng September 2026. Grabe naman talaga, kay bilis po ng panahon. Imagine that, tapos na po ang Setyembre, papasok na po ang Oktubre, papasok na po ang El Nino. Kaya nako, todo init na naman na mararanasan natin. How are you today, ka-vibes? Hello po sa inyong lahat dyan. Welcome to Love Me, Cathy G. Siyempre, kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo ng hapon ulit. Magkakasama-sama sa panibago na naman problema na ating po problemahin, ka-vibes. Alam nyo, madalas pag pinag-uusapan natin ang relasyon, ang unang pumapasok sa isip natin, pagmamahal, tiwala, loyalty at yung compatible ba kayo sa isa't isa. Pero may isang bagay na madalas nating nakakalimutan pagdating sa relasyon, ka-vibes, ha? Pagdating sa seryosong relationship, yung pera. Aminin naman natin, ka-vibes, isa yan sa nagiging problema sa mahabang diskusyon ng relasyon. Ikaw ba, naging problema nyo na rin ba yan na magkarelasyon? Kasi habang mag-boyfriend or girlfriend pa lang, pwedeng sabihin na okay lang yan, mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Ganun ang kadalasan na sinasabi, malalagpasan din natin yan. Pero pag mag-asawa na kayo, kapag may mga dumating na panahon na yun dyan na yung bills, yung renta, pagkain, pamasahe, savings, at lahat pa ng mga gastusin, emergency, at kung ano-anong responsibilidad, doon na minsan nakikita kung pareho ba kayo ng pananaw pagdating sa pera, di ba? Minsan kasi may mga mag-partner na okay lang, salitan sa gastos, which is very normal naman talaga, dapat ganun, palitan kayo. Hindi yung sabi nila, Cathy G, hindi na panahon ngayon na lalaki na lang ang gumagastos. Give and take na ngayon, no? Mahirap na ang buhay. May iba naman na may gusto nilang hinhati talaga. Diba? May mga taong masinop, mahilig mag-ipon. At habang ang partner naman nila, mas gastador or relax lang pagdating sa budget. Pero, ka-vibes, may mga pagkakataon din na hindi naman talaga madamot ang isang partner. Nagbibigay naman siya kapag kailangan. Ang problem lang kung minsan, kailangan mo pa siyang sabihan, kailangan mo pang paalalahanan o hintayin magkaroon siya ng bago niya, magawa ang kanyang parte. Diba? Parang responsibilidad mo yan eh. Being in a relationship, kung merong kailangan gastusin, dapat join force. Hindi lang yung iisa lang yung pwedeng gumastos, ba? Diba? At dito nagiging complicated po ang lahat, ka-vibes. Kasi ang tanong, minsan, hindi lang magkano yung ibibigay mo eh. Ang mas mahalagang tanong ay marunong ba tayong maging responsible sa isa't isa? Dahil kapag mahal mong isang tao, hindi naman ibig sabihin na kailangan mong angkinin ang lahat, ka-vibes eh. At hindi rin ibig sabihin na kapag pinag-uusapan ng pera, materialistic na agad, ba? Diba? Nako, isa po talaga sa pinagmumula ng away pagdating po sa relationship, pera. Oo, diba? Yan ang nagsisimula ng argumento, nagsisimula ng mga misunderstanding na mag-asawa. Minsan, ang gusto mo lang naman eh, malaman kung kapag dumating ang mas mabibigat na responsibility, diba? Kung may katuwang ka ba talaga? Merong ganun eh, na parang dyan lang siya, partner mo, pero pagdating sa mga personal na at mahirap na, naku po. Abangan nyo na po ang ating pag-uusapan for today, ang kwento na isishare po sa atin ng ating letter sender. Makinig, makirelate at sagutin po ang tanong na minsan mahirap itanong sa taong mahal natin. Pagdating ba sa pera at responsibilidad, sapat ba ang pagmamahal kung hindi kayo pareho ng pananaw? Ka-vibes, ayan, habang kayo po dyan ay wala lang, oo, nonchalant lang, nakatitig sa kung saan. Siyempre sa mga ka-vibes po natin na mga rider driver po ngayon na pumapasada, medyo mabigat po, may areas na mabigat ang daloy ng trapiko dahil po sa mga rallies. And of course sa mga ka-vibes po natin nasa tindahan, ukay-ukay, palengke, karinderya, nasa mga building na nagbabantay, at ikaw na nasa iyong tindahan at nasa tahanan, kamusta ka dyan, ka-vibes? Hello din siyempre sa aking pinakamagandang pinsan, Nax Kyla, ang pinaka-sexy at ang pinaka-maganda ko ring tiyahin, Tita Belle Australia. Hello, thank you so much for listening, ka-vibes. Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes,
0: ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Don't fall in love with a dreamer, dahil puro na lang pangarap lang yan. Sana nga, Cathy G.A., yung may action naman, hindi yung puro sabi na lang, di ba? Lahat naman tayo, ma-achieve natin yung pangarap natin sa buhay kapag tayo ay kumilos, kapag tayo may ginawang ng paraan, di ba? Well, normal lang ba maapektuhan ang feelings kapag hindi pantay ang financial effort? Pag lumalabas ba kayo, laging ikaw nagbabayad? Pag meron ba mga gastusin, ikaw lagi ang nakasalo? Nako ha, maraming ganyan. Pero yung iba hindi na pumapayag ngayon. Cathy G., ano? Di pwede, no? Dapat pantay-pantay na ngayon. Kung kaya niya magbayad, babayad din. Kaya ko magbayad, magbayad din siya. Parehas naman kami may trabaho. Ganun na ngayon eh, ang sinasabi. Although, yung iba, hindi pa rin naiintindihan kasi ang sinasabi, eh, ako ang lalaki, ako ang dapat nagpo-provide. Or ako yung mas, eto naman yung babae, ako yung mas malaki ang kinikita, ako yung po pwede mag-provide, diba? Pwede magkasundo yan. Well, abangan nyo na lang po ang ating story for today. In just a short while, maririnig nyo na po ang kwento ni Divine. Ayan, hello Divine. Ayan, ang ating ibabahagi po sa inyong storya ngayong araw na ito. Meanwhile, saying hello muna sa mga ka-vibes po natin just sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, and 97.5 Jensan. Ka-vibes! Ayan ha, kinig po kayo. At syempre, baka ikaw ay makarelate sa ating story for today. Pero ito po muna, ka-vibes, isang pakikiramay po, nakikiramay po ang buong FMR family sa pamilya po ni Sir Monchet Olives. Ayan, sa mga gusto pong makiramay. Ang kanya pong wake ay nasa Heritage Chapel 9, alas 5 po ng hapon. Today, ang start po ng viewing. At yun po, muli po nakikiramay po kami sa pamilya ni Sir Monchet Olives. Ka-vibes, welcome BBTU. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes ang lupet.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
0: 12:55 na po ng hapon, ka-vibe.
2: Love Me Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

Ka-vibes, normal lang bang maapektuhan ng feelings kapag hindi pantay ang financial effort? Nako, kaya nga sinasabi nila eh, kahit na minsan eh, may problema na pagdating sa financial, sa dalawang taong nagmamahalan, tinitiis na lang kasi hindi kayang mawala, ba? Diba? Kung mawawala ka, hindi ko makakaya eh, sabi nga ni Ogie eh. So, ganun na lang ang mangyayari. So, paano na kayo mabubuhay na dalawa niyan? Diba? Ipang lagi natin iisipin is puro love na lang. Pero paano nga, no? Kung nakatagpo ka ng tao na mahal na mahal mo, pero hindi naman perfecto eh. Talaga makakatagpo tayo ng tao na hindi perfect or kung minsan kung ano yung opposite natin, yung mga ganong bagay. Paano kung ikaw masinop, siya hindi? Paano kung ikaw ay nagpapahalaga sa pera pero siya hindi? Or paano kung ikaw ay masyadong mabigay pero siya naman ay hindi? Or other way around? Anong gagawin mo, ka-vibes? Sabang ganyo na po ang ating kwento for today. Ang kwento po na ibinahagi sa atin ni Divine. Sabi nga eh, di ba, kapag in love, kapag tayo makakatagpo at magkakatagpo tayo ng iba't ibang klase ng tao. At swerte yan na lang kapag nakatagpo tayo na based dun mismo sa standard na gusto natin. Because it takes a man and a woman, the vibes, to fall in love. Kaya, minsan ang bilis, minsan naman, swertihan. Abangan nyo po ang kwento ni Divine. Dito lang yan sa Love Me, Kathy Tree.

This love letter is from Divine. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng masugid na tagapakinig ng Love Me Kathy G. Ako nga pala si Divine, I'm 28 years old. Mag-aanim na taon na kaming magkarelasyon ng boyfriend kong si Ivan. 3 taon ang tanda niya sa akin, Kathy. Mabait siya, maalaga, maaasahan. At hindi rin kami yung tipo ng couple na madalas mag-away. Pero nito mga nakaraang buwan, may isang bagay na unti-unting nagiging dahilan para mapaisip ako tungkol sa future namin. Pera at financial responsibilities. Lumaki kasi ako sa pamilya na madalas ang nanay ko, Kathy G, ang nag-a-adjust kapag kapus kami. Kahit nagtatrabaho rin si Papa, nakita ko kung gaano kadalas mapunta kay Mama ang pag-aasikaso ng mga bayarin, pagkain at iba pang pangangailangan sa bahay. Siguro dahil doon, habang lumalaki ako, naging malinaw sa akin na kapag nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, ayokong maranasan ulit yung feeling na ako ang laging kailangang sumalo kapag kulang. Hindi naman kami live-in ng boyfriend ko, Kathy G. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na accounting office sa Maynila, habang siya naman ay may repair business. Mas malaki ang kinikita niya kesa sa akin, Kathy G. Pero hindi regular ang dating ng income niya dahil nakadepende sa mga project at kung kailangan o kailan na babayaran ang mga ginagawa nila. Kapag nagkikita kami, may mga pagkakataong ako ang naglalabas ng pera para sa pagkain, pamasahe o iba pang gastusin. Hindi naman niya ako tinatakbuhan, Kathy G. Sinasabi niyang babayaran niya ako at totoo naman. Nakakabayad naman siya, Kathy. Pero ang problema, minsan, umaabot ng 1 linggo bago ko maibalik sa budget yung perang inilabas ko. Noong una, hindi ko naman to pinapansin. Iniisip ko, maliit lang naman ang mga amounts at magkarelasyon naman kami. Pero habang tumatagal, napansin kong kapag pinagsama-sama pala ang mga gastos, malaki rin ang epekto sa ipon ko. Kathy G, may mga pagkakataong may sarili akong gustong pag-ipunan o gastusin pero kailangan ko munang ipagpaliban dahil may mga expenses kaming ako muna ang sumagot. Kapag sinasabi ko naman sa kanya na medyo gipit na ako, tumutulong naman siya at nagbibigay. Kaya hindi ko rin masabing wala siyang concern sa finances namin. Pero ang tanong ko sa sarili ko, Kathy G, bakit kailangan ko munang umabot sa point na kapos ako bago pa niya ibalik ang pera ko? Hindi rin naman siya madamot. May mga pagkakataong siya ang nanlilibre lalo na kapag may birthday or special occasion. Hindi ko rin nakikita na sinasadya niyang iasa sa akin ang mga gastusin. Kathy G, hindi ko naman talaga problema ang pera. Yung pattern na paulit-ulit akong tinatakot, yun ang kinakatakot ko. Kasi ngayon, boyfriend-girlfriend pa lang kami, paano kaya kapag mag-asawa na kami? Kapag iniisip ko ang marriage, hindi lang love at compatibility ang pumapasok sa isip ko. Naisip ko rin ang mga bagay tulad ng bahay, monthly bills, savings at marami pang iba, Kathy G. Natatakot ako na baka yung maliit na financial imbalance na nakikita ko ngayon ay maging mas malaking problema kapag mas marami na kaming responsibilidad. Aminado ako, Kathy. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ng buo kung gaano na ito nakakaapekto sa pananaw ko sa future namin. May mga napag-usapan na kami tungkol sa budgeting, pero hindi ko pa sinasabi na minsan, dahil dito, napapaisip ako kung pareho ba talaga kami ng pananaw pagdating sa buhay mag-asawa. Mahal ko naman siya, Kathy G. At dahil mabuti naman siyang partner, nakukonsensya rin ako na baka ang dating sa kanya ay binibilang ko ang bawat perang ginagastos namin. Pero para sa akin, hindi naman tungkol sa kung sino ang mas malaki ang ginagastos. Gusto ko lang magkaroon ng partner na marunong makiramdam sa financial responsibilities at hindi kailangang hintayin na maubusan ako bago kumilos. Kathy G, normal lang ba na maapektuhan ang feelings ko dahil sa financial habits ng partner ko?
paano ko ito sasabihin sa kanya na hindi siya ma-offend. Nahirapan akong isipin ang future namin lalo't ayoko talaga ng problema sa pera. Ayoko matulad sa nanay at tatay ko. Hanggang dito na lamang po, Cathy G. Sana po ay mapagpayuhan niyo ako dahil hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin ang ito. Hanggang kailan ko ba mamahalin ang isang tao na may question ako pagdating sa finances? Lubos na naguguluhan at umaasa sa inyong payo. Divine.

Minsan hindi mo maaalis na mag-isip hanggang kailan ko ba mamahalin ang taong ito. Ang taong ito na minsan ay hindi na ako nagiging masaya, 'di ba? Lalo na po kapag usaping pera. Pag usaping pera talaga, nako. Ang dami pong naghihiwalay din kung minsan dahil po sa hindi pagkakasunduan sa pera or pag-aaway sa pera. Katulad na lamang po ng ating letter sender for today, ito pong problema po nitong si Divine, yung fear niya. Yung fear ko, Cathy G, na mag-boyfriend girlfriend pa lang kami, eh, hindi na alam paano namin ibabalance, paano namin aayusin yung mga finances namin. At nakikita niya to dito sa kanyang boyfriend. Natural lang na magkaroon ka ng takot sa ganun dahil hindi po biro, lalo na kapag kayo ay may pamilya na. Lalo na kayo ay mag-asawa na dahil mas maraming responsibilidad, mas maraming gastusin. Mahalaga sa relasyon na mahal niyo ang isa't isa, given na po yan. Pero mahalaga din na alam niyo kung paano panghahawakan ang mga responsibilidad nyo kasama na po dyan ang financial. Hindi mo kailangan maging, alam mo yon, provider ng relationship para lang mapatunayan mo dun sa tao na mahal mo siya. Katulad na lang ni Divine na sinasabi niya na siya na lang sumasalo kuminsan dahil nga alam niya na hindi naman stable yung trabaho ng kanyang boyfriend. Alam mo, wag mong hintayin na maging asawa mo siya bago mo malaman kung paano siya humawak ng responsibility. Kung ngayon pa lang, nakikita mo na ang pattern, ngayon pa lang din, dapat pag-usapan nyo na. Alam mo yon na in the first place, inalam mo naman In the first place, alam mo na kung anong meron siya, kung anong trabaho meron siya. So, dapat nagtutulungan kayo if gusto nyo talagang mangibabaw pa rin yung pagmamahalan yung dalawa. Diba? If pag-uusapan, yung usapin na pera, hindi naman magiging problema. Not unless ayaw talagang, alam mo yun, ayaw niyang umayon doon sa gusto mong mangyari. You know what? Pag nagpakasal, mahirap. Marami kang iintindihin at dyan na magsisimula ang mga kailangan nyong obligasyon, hindi lang po sa pagiging mag-asawa, sa pagkakaroon ng anak, kundi mismo pati sa paghawak ng pera. You know what? Marriage doesn't automatically fix habits, ka-vibes. Kadalasan, dinadala natin sa marriage ang mga habits na meron tayo bago tayo ikasal. Kaya dapat din masolusyonan nyo na yan, mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo bago pa umabot sa punto na magpakasal kayo. Ikaw ka vibes, ano ba masasabi mo sa ating story for today? Paano ba kung ikaw ang nasa sitwasyon itong si Divine? Paano mo sasabihin dun sa boyfriend mo, doon sa girlfriend mo, na medyo hindi ka marunong sa finances? Baka kailangan ipasok sa time, yung mga financial advisor, diba? 0927-384-8639. That's our text line, or pwede po sa aming FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Pero alam nyo, ka-vibes, kahit na minsan gusto na nating bumitaw doon sa relasyon, kahit minsan iniisip natin na hindi tayo magkasundo sa maraming bagay, kahit na minsan nahihirapan na tayo pagdating sa mga gastusin, lalo na sa buhay pamilya, palagi pa rin nating pinipili yung taong mahal natin. Dahil normal lang naman po talaga na magkaroon ng mga ganyan. Basta ang kailangan lang gawin ay pag-usapan para palagi pa rin piliin ang isa't isa. Payuhan po natin, ka-vibes, ang ating sender na si Divine. Dito lang sa Love Me, Cathy G.

0: Cathy G.
1: Ka-vibes 201 na po ng hapon and you're still listening to Love Me, Cathy G.
2: This time,
0: ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet! Sa isip ko, version of JR. Ka-vibes, and kayo pa rin po yung nakikinig dito sa Love Me Cathy G. Normal bang maapektuhan ang feelings kapag hindi pantay ang financial effort? Katulad po ng ating letter for today, ang kwento po nitong si Divine na namumroblema dahil sa kanyang boyfriend na hindi marunong mag-handle ng finances. Ngayon, mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, Cathy G, may fear na siya na baka mamaya pag mag-asawa na, lalo magkaroon ng problema. Ano nga ba dapat niyang gawin? Paano niya nga ba sasabihin? Ang financial stress kasi, pwede maka-apekto yan sa relasyon, sa relationship satisfaction ka-vibes ha. And sinasabi nga po na yung financial strain ay may kaugnayan sa relationship satisfaction at psychological distress ng couples. So mahalaga kung papaano sabay na hinaharap ng partner ang stress. Kailangan nagkakasundo kayo. Pero wag naman yung parang mag-audit, 'di ba? O ito ginastos mo ganito ganyan. Wag naman ganun, treasurer at audit lang, 'di ba? Wag ganun. Hindi lang walang pera ang dahilan ng financial conflict ka-vibes ha. Ang sinasabi rin po sa pag-aaral ng American Psychological Association na yung money disagreements, syempre, identified yan ng several themes ka-vibes. Kabilang po dyan ang unfair contribution. Kung ito, mas malaki binibigay kaysa sa kanya kung sino yung magbabayad ng mga bayarin, yung income, sino mas malaki ang sweldo, financial arrangement, different financial values, at yung perceived responsibility. Napakarami po nakaikot dyan. So talagang hindi ganun kadali pagdating po sa usaping pera. Ha? At magkaiba ang financial values ng mag-partner at pwedeng maging source ito ng conflict. And sa pag-aaral din po kasi lumalabas na yung identifies dissimilar financial values. Wow, nagiging financer ang peg ko. Oo ha? That's one of the, sinasabi nga nila, kasama dyan yung recurring areas of conflict. Kasama dyan yung magkaibang views tungkol sa spending. Ako, ito, maraming ganito. Okay lang yan para sa pagkain naman eh. Yun ang sasabihin ng isa. Ito, okay lang yan. Para rin naman, gagamitin rin naman natin yan eh. Pero kailangan magtipid, diba? Yung isa naman kontra. So, yung ganun. So, hindi nagkakasundo. So, may kailangan talaga na nag-uusap pagdating sa finances ang isang relationship, ang isang nasa relationship ka-vibes. Sabi nga ni Engineer Tadeus from Textline, account method, Cathy G, na pagsasamay ng limits ng bayaran at upon may proportional method sa pag-aambag ng bayaran. Bumuo ng financial goal at emergency fund, magkasundong mag-ipon sa kasal or buhay na magtutulungan, walang sumbatan. Dahil lahat ay maayos sa mutual communication at pagmamahalan. O, diba? Kinumpyutan na tayo ni Engineer. Totoo naman. Well said, Engineer Tadeus. Thank you so much po. Sabi ni Erwin Velasco, Cathy G, buti nga po yung center, problem niya yung partner niya na hindi marunong mag-handle ng finances. Kami po, ang problema po namin yung finances mismo, Cathy G. Talaga ba, Erwin? Pa-shoutout po kami dito sa Novaliches Warehouse na nakikinig at dumadagungdong. Hello po, salamat. Ano naman ang programa niyo? Salamat. Thank you so much sa walang sawa niyong pakikinig. Maglagay ka na rin ng speaker, Erwin, dun sa kabilang building para naman dumagundong din sa kanila. Pa request po, sige, we'll try to look on data, yung farewell para po sa aming kawork na magpapaalam na, ay, last day at work. Oh, ito yung minsan malungkot, diba? Kapag yung meron tayong kasamahan na kailangan ng umalis, last day of work, diba? Yung ganon. At least, hindi naman natatapos dun yung friendship, eh. Pwede naman sa labas, diba? Sorry, Lerma, mami, sorry. For my opinion, normal yun. Dapat bantay ang financial effort sa isang decision. Dapat magtulungan. Correct. Ako, depende po. Sabi naman ni William, naka-base po yan sa lahat ng financial lang. May iba-iba rin po ang feelings. Di lang dun sa datong lang. Hindi lang sa pera, Cathy G. Totoo. Wag lang naman pera dapat ang pinag-uusapan. Kasi pag puro pera-pera na lang, di ba? For my opinion, mas okay na mag-usap kayo ng boyfriend mo regarding sa mga pinagkakagastosan nyo. Marunong mag-budget para maging balance ang lahat. Sabi nga nila kapag usapan pera, hindi dapat pinag-aawayan. Exactly. Pero alam nyo talaga, napakarami pag dating na sa pera, una, okay lang yung usapan nyo eh, diba? And then eventually, bigla nang tataas na yung boses, biglang ganito na yung isa, magkocomputan na, eto na yung ginastos. Alam mo yung ganon? So, ng tendency, nagkakaroon na ng arguments. Ayan. Salamat sa iyo, Coach Everyday. And last muna to si Miss Altesa. Madali lang ang problem mo. Dapat maging masinop kayo sa paghawak ng pera. Pag-usapan nyo lang mabuti. Ganun lang at proper budgeting. Ganun lang po yan. God bless you too, Miss Altesa. Thank you so much sa lahat po ng mga reaksyon at payo nyo for Divine. Ayan. Saying hello sa Mac K. King's Car Wash dyan po sa Taytay, Rizal. Hello po, Tagamboa and Master Buboy. Pag-igihan nyo, pakintabin nyo ang mga nagpapa-car wash dyan sa inyo. Oo, kaya lang eh, umuulan dito sa Quezon, maulan na, makulimlim na dito sa Quezon City. I don't know where dyan sa Rizal, diba? Kung minsan yung paglabas mo ng car wash, biglang babagsak yung ulan. Naranasan nyo na po ba yan, ka-vibes, diba? Anyways, ka-vibes, enjoy lang po. Siyempre, we'll cut this short. Siyempre, ang Love Me Cathy G. But tuloy-tuloy pa rin po ang tugtugan kaya dyan ka lang. Huwag kang bibitiw dahil ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet. 2:25 na po ang ating oras.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me Cathy G.
3: Ano man ang mood mo,
1: 92.3 FMR
3: ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
4: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: CJ, ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Kinilala na House of Representatives ang tapang at sakripisyo ng 15 anyos na Boy Scout na si Chris Lawrence Tanglao Fabian na nagprotekta sa kanyang mga kaklase sa school shooting sa Tacloban City noong June 22. Sa House Resolution No. 1464, kinilala ng Kamara ang kanyang kabayanihan matapos isara ni Fabian ang pinto ng classroom upang maprotektahan ang mga kaklase. Posthumously ring ay pinakaloob sa kanya ang Gold Gallantry and Heroism Award, ang pinakamataas na parangal ng Boy Scouts of the Philippines. Samantala, 3 estudyante ang namatay at 5 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School na kinasangkutan naman ng 2 estudyante na edad 14 years old at 15 years old.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa ating pangalawang balita, mas mabigat na parusa sa animal cruelty ang isinusulong sa House of Representatives sa ilalim naman ng House Bill 11495 o Alaga Act. Kung ikinamatay ng hayop ang pagmaltrato, maaaring umabot sa 3 taong kulong ang 200,000 pesos na multa. Ang parusa, iniharap ang panukalan na Akbayan Part List kaugnay ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Mungkahi rin ito ang paglikha ng National Commission on Animal Welfare at pagbabawal sa dog meat trading, animal fighting, pagpapalason at animal cruelty content.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, 18 Marines inalok rin umano ng National Bureau of Investigation ng lie detector test nung humarap sa ahensya ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Alamin natin ang buong report mula naman kay JM. JM, hello, pasok.
4: Yes, isa sa ilalim rin sana sa lie detector test ng National Bureau of Investigation o NBI ang 18 maleta boys na nagsasabing nakapag-deliver sila ng pera sa Pangulo. Pero sabi ni NBI Director Melvin Matibag, hindi na umabot sa puntong ipinasok nila sa lie detector test ang 18 Marines. Paliwanag ni Matibag, willingly o pusang loob dapat ang ganitong proseso at hindi pwedeng pilitin ang mga isa sa ilalim dito. Noong Marso, unang lumutang sa NBI ang 18 kung saan hiningan nga sila ng kopya ng kanilang testimonya para mapag-aralan ng NBI ang mga akusasyon nila. Lumabas ang issue matapos imbitahan ng NBI na sumilalim sa lie detector test ang nagpakilala naman na aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Sinasubukan pa ng PRTV News na mahingi ang komento naman ng kampo ng 18 Marines. Ako si JM Peta ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Maraming salamat, JM. At dyan nagtatapos ang ating arangkada. O kaya naman ang ating FMR News Break. Naging kasama pa rin po ang inyong lingkod, Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Aray ko po, mga ka-vibes! Nako, natapos din ang awitin na yan, yung kanta na napakinggan natin kani-kanina. Nako, pero yung sakit ha. Ay, sakit-sakit talaga. Naiwan pa sa heart ko. Di bang arte? Siyempre, ramdam na ramdam natin lahat yon, yung hagupet ng sugar-free, mga ka-vibes. Minsan talaga, kailangan nating tanggapin na kapag ayaw na, ayaw na. Oo, di ba ka-vibes? Huwag nang ipagsiksikan ng sarili sa ayaw naman, di ba nga, color kiss. Pero eto, wait. Kung tayo ay talaga namang nasaktan na sa Tagalog na hugot, ang tanong ng beshi ng bayan, paano naman pag pumasok na yung pang-international na pangmamanhid ng puso? Pangmamanhid ng puso? May ganun ba? Meron bang pangmanhid ng puso? Siyempre, ganyan talaga pag malayo o hindi na pwedeng makasama, nandyan yung longing. Yung mga gabi na iniisip mo palang, I'm with you in my dreams. Naku, mga ka-vibes. Ihanda na ang tissue at ilock ang pintuan para ligtas tayo. Baka mamaya may bukas kotse gang. Oo, di ba? Pero kung nagkukulong kayo sa inyong mga kwarto, idiretso na po agad natin ang emosyonal na biyahing forever sa Three Doors Down with the song Here Without You. Sakit-sakit na mga tugtugan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Hello, Kavibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
4: Hello, Kavibes! Ako si Mark Bautista.
5: Hello, Kavibes!
6: This is Kyle.
7: This is Kyle.
8: Hello, mga Kavibes! Kami po si Justin Yu.
9: At ako po si Bianca De Vera.
8: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
9: Favorite music radio, Kavibes! Ang lupit!
10: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Kavibes sa Sound Trip.
11: Ang lupet!
12: Mga pinalangga naton nga Kavibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon.

0: Busog na busog, ah! Ang lupet!
1: Hi mga kabayans, ako po si Carlo Aquino at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hey kabayans, ako si Christian Bautista, palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello kabayans, we are BGYO
2: at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello kabayans, ako po si Bren Manalo at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello mga kabayans, ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello mga kabayans, ako nga pala si JC Santos at iniimbitahan ko pa yung makinig sa 92.3.
7: Hello mga kabayans, ako po si Vandal Season at napiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes Ang Lupet.
8: Ang tinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: to me what to me what try to get it to me what to me what try to
1: Murido ng merienda, nandito na!
2: Ang Pitch ng Bayan at Diyos ng Kalsada 2017 Push Awards Radio Personality of the Year 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards 2025 Outstanding Men of the Philippines 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year DJ Jaiho.
1: Murido ng merienda, nandito na.
2: Welcome sa Home of the Stars.
3: Totoo yung galit mo dahil nagselos ka kay Christina.
4: Sabi syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
5: Live sa studio, Robbie Domingo.
6: Hey!
3: Hello mga kapa!
7: Miss Julian Santos!
4: Uy, pagod na pagod ako dito!
3: JC De Vera! Yes.
8: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibe sa soundship, ang Lupet! Magandang, afternoon mga ka-vibes! 3:48 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si DJ Jai Ho! DJ Jai Ho na naniniwala sa kasalanan.

0: and Rian. Nakikinig sila ngayon sa 97.5 sa Jensen. At syempre, alam ko nakatutok sa atin ang ating mga bossing dahil sila nga ay on the way na para tumanggap. Oh, tareo, feeling era. Over that manifest, diba? On the way na para tumanggap ng awards mula sa KBP Golden Dove Awards. Yes! Hahabol na lang po ang beshing ng bayan. Sabi ko nga, walang joke. Oo, kasi diba, hindi naman kami basta, or yung mga finalist, hindi na siya nominado kasi na-nominate na at sinala. Tapos yung mga naiwang pangalan, yung mga finalist for this year's KBP Golden Dove Awards. Wow! Kinikilig talaga yung Aniskis. Kinikilig yung Aniskis, mali! Oo, kinikilig po ang aking puso, ang aking ngala-ngala. Dahil 'di ba yung kapag ka na-nominate or maging finalist ka, panalo ka na. Yung mabigyan ka pa nung dove na gold, 'di ba? Yun talaga bonus na 'yon. Oh, yes. Syempre naman, hindi po mag-isang beshi ng bayan dahil I'm so excited and I just can't hide it. Come on, come on, come on. Heto na, makakasama po natin sa number one home of the stars. Ang ating bisita ngayon, she is, wow, yan, social media goddess. Wow, tara, talaga naman bongga, di ba? Hindi, ito, siya ang kapakilala, ala DJ, di ba? Mag-DJ din siya ngayon. I-welcome natin, Isni!
1: Oh, hello there, misteryoso.
0: Mga na, hapon, mga ka-vibes! Bongga, di ba? Bini-bini, aya ka lang.
1: Magandang hapon po, Banana Crew.
0: Yon, hindi ako na-inform na si Vinnie Aya pala itong aking kaharap ngayon.
1: Diba? Ngayon, mas nahihirapan yung mga makikinig ngayon kasi walang mukha. So, this is a hard challenge for you guys.
0: Yes.
1: Si Isnir to.
0: Ay, si Isnir. Yes, Isnir, welcome. This is your first time sa programa.
1: Yes! Finally, sobrang taas naman.
0: Dapat
1: para na lang ng volume nyo dyan sa mga nagde-drive dyan at sa mga gumagawa ng sariling hapunan.
0: Merienda.
1: Yes, merienda. Diba? Makikiano muna ako today.
0: Pero makikigulo.
1: Maraming salamat po for having me here.
0: Wow. Of course, thank you so much. Pero syempre, alam nating lahat na very busy ka since kaninang umaga pa promoting
1: yes.
0: itong vertical series ninyo sa I Want ang
1: Half Sisters.
0: With?
1: Gusto ko lang muna pong sabihin, mukha pala akong ano no, palaka. Parang ano, parang yung boses palaka ako no.
0: Pagka
1: pala
0: siya. DJ.
1: Yes po, dito po ako, of course, dahil sa Half Sisters, makakasama ko dyan ang aking co-actor na si Bianca De Vera and of course, Brent Manalo.
0: Ay, ang taray naman talaga. Alam mo, bago pa ang lahat ng ito, yung mga kagarapan inside the Pinoy Big Brother house, isa ako sa mga ano, nalungkot. Yung di ba yung bago kayo nag-enter the dragon?
1: Mm-hmm.
0: Enter the dragon! Oo, di ba sa PBB house, parang yung Hong Kong scene muna yun.
1: Yes! Nung, ay, nanonood ka na!
0: Yes, nanonood talaga ako ng mga vlogs mo. Actually, minsan pati sa live.
1: Thank
0: oo, nag-hello ako, hello sa'yo sa live. Pero syempre, sobrang dami ng mga nakatutok sa'yo. Baka hindi mo na notice. Pero I'm a fan of yung
1: salamat
0: mga
1: po.
0: University eksena mo sa vlog.
1: High school series.
0: Oo, yung mga ganyan na eksena. Natutuwa talaga ako. Tapos yun, di ba, na-witness natin yung Pinoy Big Brother. Ngayon, magkasama na kayo for a series. Ito yung sa I Want na
1: diba?
0: With Bianca.
1: Bongga. Of course, parang sobrang grateful ko at the same time, parang grabe, full circle siya sa akin.
0: Totoo.
1: Kasi parang kailan lang sa vlog-vlog kami.
0: Totoo.
1: Pa-YouTube-YouTube lang yung mga yan.
0: With Maya.
1: Yes, with Maya. Ganyan. Oo. Tapos ngayon, bigla kami binigyan ng isang proyekto at ipinagkatiwala sa amin ng Star Creatives.
0: Totoo.
1: Which is the Half Sisters nga. Kaya ayun, nagbabanteran lang kami doon sa loob ng bahay. Tapos ngayon, meron na kaming show that we can call our own.
0: Yes! Isa sa pinaka naging susi or formula kung tawagin sa yung mga high school series is yung mga character na talagang may nostalgic.
1: Yes. Akala ko anong formula eh.
0: Ay, hindi.
1: Akala ko yung A squared plus B squared equals C squared.
0: Hindi mo ako maaasahan sa mga bagay niyan kasi nag-mascom ako kasi hindi ko alam yan.
1: Wala bang math sa mascom?
0: First year lang.
1: Wala yun kasi kung may math, dapat matcom na.
0: Totoo!
1: Mali!
0: Diba? Again, sabi ko, diba, yung mga characters mo, nostalgic yung feeling para sa aming mga nanonood. Sa lahat ng mga characters na ginampanan mo, syempre sikat na sikat, ang pinaka talaga is si Precious.
1: Yes.

0: 'Di ba, kumbaga naka-ROI kay Precious ang ate mo, 'di ba? Si Andre.
1: Yes.
0: Yan si Ma'am.
1: Si Ma'am Castro.
0: Si Ma'am Castro talaga namang ang kilay ay hindi matawaran na kahit 2026 na eh. One line
1: one
0: pa rin talaga.
1: Lang siya.
0: Correct. Para sa iyo is near, sino sa lahat ng characters ang talagang masay mong pinakamalapit sa totoo mong personalidad nung high school?
1: Nung high school, I'd say si Balong. Kasi syempre siya yung representasyon ng LGBTQIA+ community sa classroom. At bakla talaga ako. May sasabihin pala ako sa inyo.
0: Oh my God, may revelation.
1: Oh my gosh.
0: Ano to?
1: Ngayon ko lang sinabi
0: ay,
1: dito
0: sandali. Dapat.
1: Ngayon ko lang po sasabihin to dito
0: ano
1: sa FM radio.
0: Ano yan?
1: Ma, pa, bakla ako.
0: Hindi mo nga sasabihin. Alam nila.
1: Alam nyo pala.
0: Napanood yan namin sa BBB.
1: Sa mga bago lang dito, diba?
0: Akala kasi nila baka image lang.
1: Oo,
0: kailangan lang ipoint.
1: Akala nila acting lang.
0: Mani.
1: Oo. So si Balong.
0: So si Balong talaga.
1: Oo. Personality ko talaga siya. At ganyan din po ako kaingay. Oo. Same sa kanya.
0: Meron bang mga eksena doon or characters na parang gawa-gawa mo lang talaga? Syempre, hindi naman pwedeng lahat yun. Na-experience mo talaga, yung nainay sa buhay mo talaga. Tapos kalaunan, while creating yung pinaka-high school series, narealize mo parang, sandali, parang ito,
1: eksakto
0: talaga to sa mga taong nakakasalamuha ko, mga namimit ko. Meron ganun?
1: Actually, yung may isang eksena dun sa first day high, yung kay Meme, yung nagbabasa siya ng script. Hindi po talaga namin binase yun sa reference na may biglang AI sa last.
0: Oo.
1: Tapos,
0: di ba kasi
1: nakita,
0: meron
1: may ganun, na parang would you like to, ganyan-ganyan, would you like to make it more Gen Z, ganyan-ganyan. Parang, nagulat na lang kami na may nakita kong edit na same pala talaga na may ganoon.
0: Nangyari sa hearing.
1: So, hindi natin siyang gagamitin. Huwag natin siyang ulitin.
0: Totoo.
1: Ayun pa, may mga ganong moment. Pero sa classroom naman, siguro yung, hindi ko alam eh, kasi mostly, based on experience talaga, yung mga kaklase mo na tae.
0: Meron talaga yung ganyan. Pasintabi po sa mga
1: nangyemerienda. Sorry.
0: Sa mga nangyemerienda.
1: So, nalang, oh my God.
0: Na-earnaline. Na-high rocks, yes. Gano'n.
1: Tsaka, ako, personal experience ko naman yung pinag-aagawan ako ng mga lalaki.
0: Alam mo, doon ako pinaka-nakarelate.
1: Hindi. Mali!
0: Totoo. Ang pagkagande, no? Akala mo talaga gustuhin sa school.
1: pero gustuhin ng award.
0: Ay, totoo, yes! Oo. So, yun yung pinaka-relate for you.
1: Yes.
0: Ngayon, syempre, di ba, dahil nag-aartista na talaga, yun, may vertical series na half-sisters, anong pinagkaiba yung masasabi mo talaga, di ba, syempre, ikaw, producer, writer, artista ng lahat ng karakter, kumpara dito sa paggawa ng vertical series?
1: Yung vertical series po kasi is parang nag-shoot lang din kami ng teleserye pero in a vertical way. Oo, vertical nga, di ba? Pero same lang po yung technicals. Medyo mas challenging lang po dito kasi limited lang yung space and of course yung sinasabi ko nga pag close up talaga, kita talaga yung bores. Ganon. Kaya medyo nakaka-challenge siya. And in terms of that, sa acting, kailangan mong always mataas kasi kailangan mong you need to keep the energy from the start na hindi mabobore yung mga tao. Kaya yun yung mga challenges namin na we have to make it medyo OA ng minsan.
0: Actually, yun yung lagi sinasabi ng mga gumawa ng vertical series na kailangan daw talaga overacting.
1: Ay, so hindi lang ako yung nakaisip noon.
0: Marami
1: so,
0: na.
1: So, ibahin ko na lang yung answer ko. Ayun po. At syempre, malaking din siya sa akin. Malaking difference din siya sa akin. Kasi I can shoot, I can edit kung agad-agad. Pero ito, kailangan talaga ng preparation, kailangan talaga ng bigger effort.
0: Totoo.
1: Kasi you're working with the team.
0: Correct.
1: Diba?
0: So, nahirapan ka sa part na yon?
1: Hindi naman po ako nahirapan.
0: Parang
1: mahirap lang siya isipin, pero with the help of my co-actors, sila direct, parang happy set. Sobrang happy lang namin. Parang nagbabanteran lang kami.
0: Pero aminin mo, ang ganda nung naging pinaka-training mo talaga na from
1: yes,
0: TikTok
1: yes.
0: to doing yung as in full production na. Alam, syempre alam, aware kaming mga fans mo, yung mga na, tumutok talaga sa'yo, na sa bawat paglikha mo ng bawat mga videos, dugot pawis. Mm-hmm. Diba yung, sabi, meron nga, lagi ko sinasabi sa mga programs ko dito sa FMR, tsaka sa DZMM, sabi ko, panawagan po, no, naging panawagan nila is near na sana kung i-re-upload nyo man lang, i-credit nyo naman ang bonggam-bongga kasi ang laki ng nagagastos, tapos kayo ang nakikinabang, ganyan, mm-hmm. Diba? Nakita ko kanina, hindi ko alam kung yung algorithm talaga is umaayon sa kung ano yung mga mangyayari sa buong araw. Ay. May napanood ako kanina while nagsha-shower ako. Oh, may shower.
1: Ay,
0: yes!
1: Sorry.
0: Hindi ba sa tabu-tabu lang, ganyan. Sorry. Hot water, ganyan. Nakakaluwag-luwag.
1: 37 degrees Celsius.
0: 45 yung sa
1: akin. Ay, 45. Grabe, ano ka lechong?
0: Kasi gusto ko yung talaga after yung namumula-mula ako sige. Para, ay, nagbablas siya. Kaya ganyan. Mali, oo, diba? Napanood ko, nadaanan ko kanina na parang isa ka doon sa mga top, kasama ka sa mga top content creators. Wow, top.
1: Mali
0: diba?
1: Po. Bottom
0: oh,
1: po.
0: Yun lang eh. Sabi ko, malito.
1: Fake news.
0: Ako na mismo yung nag-correct. Sabi ko, ay, alam ko to. Hindi, oh. Hindi, pero sa top content creators, nakalagay ka doon, tapos parang description sa'yo, sabi, si Isnir yung isa sa mga top content creators na hindi siya yung frequent mag-upload, hindi siya yung lagi-lagi na kagaya ng iba yung araw-araw may uploads talaga. Pero once mag-upload ka talaga, yung mga fans mo is bumabalik sa'yo. Aminin natin, di ba, baka mapatotohanan mo, di ba sa YouTube, mm-mm, mabilis mawala yung mga tao, mabilis mamatay yung mga viewers mo kapag hindi ka visible. Paano mo nasusustain yung power na talagang inaabangan ka na kapag naglabas ka ng teaser or trailer, pack, ganon, on top?
1: Siguro, hindi ko po siya inisip as power, mm-hmm, at the first place. Parang at first, medyo kinakabahan nga po ako eh, na matagal kami hindi nakapag-upload, ganyan. Mm-hmm. More on, may tiwala ako sa craft na ginagawa namin. Mm-hmm. Kasi, mas okay nang mag-take time ka sa paggawa, sa pag-create ng content na hindi minamadali. Of right. course, ako, I've always been very rooted sa kung ano yung pinaniniwalaan ko, which is to provide quality content sa mga
0: super
1: tao.
0: Super quality.
1: Yes.
0: Yes.
1: Kumbaga, ayoko ng mema-mema gawa lang, ganyan. Mm-hmm. I'd rather upload ng matagal than upload ng agad-agad na pagsisisihan ko in the future na hindi siya tatata. Kasi, di ba, making content for me is about telling stories that matters.
0: Yeah.
1: At, ayun, kung darating naman sa point na mag-upload na lang ako ng mema-mema na lang, parang hindi na ako yun at hindi na yun yung core ko. Kumbaga yung value na pinaniniwalaan ko. Values education pala siya.
0: Tama, yeah. Diba? But for sure, sa ganda ng mga contents na inire-release mo, may mga nagtatap na sa'yo, like, na mga big producers.
1: Ah,
0: sure.
1: Nagtatap?
0: Yeah, hindi. Ay, I mean, may mga kumakausap na sa'yo. Hindi ganyan. Hapon pa lang. Mamaya pa yan sa ano, sa programa ni Alex, yung mga SPG. Mali. Oo. May mga nagtatap na parang, halika na, gawin na natin itong full-net na pelikula na talagang papanoorin sa sinihan. Iba rin yung face nito. Meron na. Ang kasagutan, malalaman po natin sa pagbabalik ng Banana Crew. Oras muna natin mga ka-vibes sa 402.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: nag-sales ka kay Christina.
1: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo! Hey! Taas, ha?
0: Hey! Hello, mga kaba!
2: Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
0: JC De Vera!
3: Yes! Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
5: Ang lupet!
0: Honest natin mga ka-vibes, so 405 sa buong kapuluan ng Pilipinas, we are back! Actually, 406 na, grabe talaga namang umaandar ang TikTok clock! Dahil kakasabi ko lang ng 405, pumalo agad ng 406. Kasama pa rin nag-isang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, walang iba ko po si Jaiho. With our very, very special guest dito sa number one home of the stars is Near promoting Half-Sisters. Ayan. O ba team ulit sila, team?
1: Yes, hello ulit mga ka-vibes. Ay, wow. Nakaihi na ako.
0: Ay, hindi. Nag-CR. Nag-CR pala, oo. Pasintabi, oo, di ba? Pero yon kanina, dun sa pinag-uusapan natin, kung meron na bang mga kumakausap at nagpakita, nagparamdam ng interest doon sa iyong mga high school series. Ayan.
1: Actually, eto na nga yung sasabihin
0: ayan
1: ko.
0: Na. Revelation yes. Na to.
1: Kasi, syempre, after the success of First Day High, yung mga big producers,
0: ayan.
1: Kung may kumakausap na ba sa akin, ang sagot ay... Malalaman po nila yan sa takdang panahon. Makikita na lang nila yan, if ever. Hindi, pero may mga nababasa akong comments talaga. Sobrang na-appreciate ko yung mga tao na nagko-comment na, uy, sugalan nyo na to si Esni.
0: Yes,
1: mga
0: ganun
1: producers,
0: talaga.
1: Pansinin nyo naman to. Kasi parang grabe yung gawa niya, ganyan. Sobrang meaningful po nun sa akin. Kasi the fact that they believe in my craft,
0: true.
1: Parang panalo na po ako doon. Kaya, ayun, doon pa lang, parang nakukuha ko yung trust ng tao and sa future man na magta-trust sa akin ay maraming salamat po.
0: Agad,
1: pero,
0: diba?
1: Yes, ngayon, secret muna.
0: Abang-abang. Yes, naku, nakakatuwa. O, tanong nilang lahat, syempre, na-excite, nagtilian, ay, ano ba yun? Ganun sila talaga habang nakikinig sa atin. Kung bibigyan mo ng pasabog na plot twist,
1: yes.
0: Sina Precious and the rest of the characters, ayan, ano kaya ito?
1: Sobrang bagong plot twist nito.
0: Oo, ano kaya yung pinaka talaga? Oh my God, hindi namin in-expect.
1: Panaghinip lang silang lahat.
0: Wala pala
1: talaga. Kumbaga, si Precious na baliw lang talaga siya. Tsareng!
0: Nadiluli lang siya.
1: Siguro magandang plot twist yung ano, no? Yung parang laruan lang pala kami. Diba? Sa dollhouse.
0: Ay, yes.
1: Ganun. Kasi parang... pinaglalaroan din ako these days eh.
0: Hindi,
1: parang syempre iba't ibang characters, ganyan.
0: Uh-oh.
1: So what if, ano lang ka pala kami, dolls lang pala kami. Hindi naman nagkakalayo, mukha naman akong Barbie, diba?
0: Totoo, tsaka, living.
1: Yes, living Barbie.
0: Yes.
1: So, why not, dun na lang tayo, hindi na tayo lalayo sa
0: para konseptong
1: yun. Para at least
0: kung ano lang talaga yung pinapakita,
1: yes.
0: Yun na yun.
1: Sabi? You get what you get.
0: Yes.
1: You get what you see.
0: Mani! Oo, diba? Oo. Before, nung ginagawa mo to, as bilang nakasubaybay sa'yo, diba, na TikTok lang siya talaga nagsimula lahat. Now, isa ka ng ganap na artista, celebrity kaya talaga. Napapanood ko nga dati pag kinikwento mo kung paano ka napunta ng Maynila because of Donnie Pangilinan,
1: yes.
0: Sila Bel Mariano, ganyan. Na-imagine mo ba or naisip mo o may mga bagay ka bang inasahan na nangyari ngayon sa life mo noong time na nag-upload ka pa lang sa TikTok?
1: Hindi po talaga, promise. Sobrang malaking hindi. Kasi sa magpapamilya, parang ako po yung pinaka-least mag-expect na magiging artista ako. Hello, with this face? Yun, yung parang mas maganda sa akin yung mga kapatid ko, mas bagay sila maging artista. Kaya ayun po, nung nag-college kasi ako, yung course ko is engineering, petroleum engineering. So, sobrang layo.
0: Totoo. Grabe petroleum, no?
1: Diba? Petroleum engineering. Kung hindi pa pala rin, gas girl na lang, na maganda. E de, ayun po, parang yun, very unexpected na mapupunta po ako sa showbiz na field. Actually, yung nag-push po sa akin dito is yung mga friends ko na naaaliw sa akin kasi class clown ako, sa magbabarkada ako yung napapatawa. Tapos sabi nila, why not gumawa ka ng isang TikTok video?
0: Mm-hmm.
1: And hindi ko kasi alam na may ganung part pala ng TikTok. May nakakasabi nakakatawa kasi akala ko yung TikTok about ano-ano, kaldag-kaldag, throw it back. Akala ko ganun lang eh.
6: Giling-giling.
1: Yes, giling-giling, oh. Diba? Thirst trap.
6: Yes, pasarap.
1: Pero may ganung side pala, may entertaining side pala yung TikTok.
6: Which isa kayo sa mga nagpasimula talaga.
1: Yes, kasi nung pinaka-inspo ko po talaga nun, sila Mima Sasa. Yes.
6: Sasa girl.
1: Yes, Sasa girl. Siya yung pinakaunang finalo ko sa TikTok.
6: Na, showing na po ang pelikulang Multwa.
1: Yes.
6: Diba? Directed by Director Rodina. Yes.
1: Go. So, and after Multwa, mag-half-sisters naman kayo.
6: Totoo. Yes.
1: Diba? Ayun, kaya na-inspire po talaga ako sa kanila. At, ayun, isa din ako sa mga nagsasabing hindi ako magda-download ng TikTok. Ew, so cringe. Ganyan. Pero, look where I am now. Kumbaga, okay yung decision na nag-download ako ng TikTok. Uh-oh. And naging cringe ako kasi it led me to where I am right now. And thank you so much guys kasi dahil sa inyo, andito ako.
6: At galing dyan sa sinasabi mo, diba, ano yung pwede mong i-advise sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa mga kabataan, lalong-lalo na syempre, na gusto rin maging content creator, ano yung payo na hindi pang karaniwan, pero syempre, kasi ikaw parang living proof ka na dreams really do come true,
1: yes.
6: Ayaw mo mag-download before ng TikTok.
1: Siguro mapapayo ko sa inyo, sobrang bago nito. Honesty is the best policy. Classroom pa rin. Hindi. Ako, paulit-ulit kong sinasabi to. Very simple. Never stop creating.
6: Uh-huh.
1: At believe in your idea. Do not be afraid of being cringe. Mm-hmm. Kasi yung cringe, pagiging cringe mo, wala nang makakahanap na cringe yan. Or wala nang makakapagsabi na cringe niyan pag may napatunayan ka na sa sarili mo. And what matters is you believe in that idea.
6: Mm-hmm.
1: Always believe in your idea because that is worth believing.
6: Actually,
1: believe.
6: Survive.
1: Yes. Ayun. Just keep on creating. At as long as wala kang tinatapakan tao, you know, kung feeling mo talagang gusto mo lang magpasaya, always go back to your main core, to your main purpose, kung bakit ka gumagawa ng content. Hindi lang naman gumagawa ka lang ng content kasi may gagayahin ka. Dapat from the heart yung paggawa mo.
6: Saka masaya ka.
1: Yes, masaya ka.
6: Tapos,
1: hindi mo dapat ma-feel na nape-pressure ka na nagko-content ka.
6: Kasi yung pagod kasi
1: parts. Contentan lang naman to. Dapat hindi ka mape-pressure.
6: Totoo. Diba? Yes, ayan, o diba, nagkaroon na tayo ng parang icebreaker of chikahan.
1: Yes!
6: Pero syempre, diba, dito sa programang Banana Crew, bilang tayo nga ay number one home of the stars, marami tayong mga artistang nakachikahan. Let's get to know Isnear ng mas deeper pa.
1: Hala!
6: Oo, let's get personal. Ayan, diba?
1: Giving deep.
6: Ay, ano ba yan? Mali! Oo, diba? Dito sa ating segment na Asal, ang sa amin lang. Abangan!
1: Ay!
4: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang, Asal.
6: Ito na po ang Asal. Ayan. Meron tayong 3 colors ng mga cards. Ayan. May white sa white. Feeling ito wala talaga. Pero feeling ko kasi pag white, parang mas kalmado lang. Di ba yung ganun pagka white? So may mga questions dito.
1: You're trying to bait me, huh?
6: Hindi totoo.
1: Oh, sige.
6: Totoo. Kalma-kalmado lang siya.
1: Kalmado lang.
6: So, pero may kinalaman to sa pag-ibig. Kasi you started the program kayo na parang sabi mo naman talaga na right now I'm single. May mga ganong eksena. So ito na is near, bunot ka ng isa, tapos you read out loud, tapos sagutin mo siya from the heart. But parang may nginig
1: ayun
6: yung
1: na, ginig. Hindi ako ano dito, akala ko mapapromote lang ako. Ayun.
6: Ayan, okay.
1: First of all, I'm so happy to be here at Asal natin to.
6: Ayan, okay. Anong tanong?
1: Okay. Is jealousy a sign of love or insecurity? I think it's a sign of insecurity. I mean, yung feeling na hindi ka secured kasi hindi ka magsaselos kapag hindi mo mararamdaman na hindi ka secured.
6: Mm-hmm.
1: At kapag nararamdaman mo na hindi ka secured. Kaya I feel like insecurity siya in a way na hindi ka insecure sa parang pinagseselosan mo pero hindi ka secured sa relationship nyo kaya ka nagseselos. And I think that's a sign of the cross. Charing!
6: Hindi
1: it's
6: sign of the cross.
1: Ayun. More on insecurity sa kung anong meron kayo ng jowa mo. Kasi it all boils down pa rin naman kasi love niyo yung isa't isa. At if you question love or darating ka sa point na kina-question mo na yung pag-ibig niya, it's not love na ganon. Parang magsiselos na ako. Ganon yung atake.
6: Diretsoin ko na, syempre. Hindi, I mean, may follow-up yan. Sige. Syempre, di ba, pag ikaw ba, bilang si Isney, pag nasa relasyon ka ganyan, nagsiselos ka pag kunyari yung partner mo nagla-like sa iba or nagtitingin siya ng ibang mga tao on social medias. Ikaw rin ba yung tipo ng tao na parang memorize mo kung sino yung mga naka-follow at yung mga pina-follow, yung mga ganong levels?
1: Hindi, hindi ako ganyan. Hindi ko memorize na 517 na yung following niya.
6: Bakit alam mo?
1: Ay, hindi, sorry. De, of course, may mga mini-mini selos na yan. Pero, kailangan mo pa rin kasi talagang, it's a matter of trust eh. Mm-hmm. Pag tiwala ka sa partner mo or tiwala ka sa karelasyon mo, hindi ka mag-iinerte. Alam mo yun? Kapag like, I think biggest factor din ito is assurance. Kailangan ina-assure ka niya every
6: security.
1: Single time. Yes, security. Oo. Kasi pag ina-assure ka niya, hindi mo ma-feel yan eh, na kahit sino man yan, if you feel secured, mm-hmm, and if you feel loved, mm-hmm, at ikaw lang talaga. Kaya ayun, yun yung biggest lesson ko din.
6: Kasi aminin natin, di ba, minsan, may mga taong nagsasabi na hindi ako seloso, hindi rin ako selose. Pero 'di ba hindi siya pwedeng mawala sa isang relasyon?
1: Yes.
6: Parang natsatsarutan lang talaga ako pag kunyari, hindi kasi ako seloso talaga, pero 'di ba ang ending, may mga tao kasing kinikimkim lang nila yung mga bagay-bagay.
1: Mas maging malala kasi magbo-burst.
6: Magiging cause ng mabilis na hiwalayan.
1: Magpa-pile up yung yung mga mini selos. Kaya I think communication. You know,
6: it's very important.
1: Kausapin mo siya na nagsiselos ka sa ganito or you find it material of jealousy.
6: Ayun. Ayoko ng jealousy. Bintana. Oo. Next, ayan. Sa blue naman tayo.
1: Ano yung blue?
6: Yung blue ata, hindi ko kasi sure. Yung blue feeling ko.
1: Medium rare?
6: Parang ganon. Parang ganon siya. Feeling ko, kumbaga sa color ko lang siya binabase. Actually, hindi ko pa ito nababasa lahat. Talagang very random lang yung mga katanungan.
1: Masiki. Tsaka ano lang to, tadhana na to.
6: Oo. Kumbaga parang, yun ang sinasabi, ang mga between ay gabay lamang.
1: Yes.
6: Meron tayong free will, gamitin natin ito. Sinayda Seba.
1: Ayun na. On a scale of 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon?
6: Ayan. Oh, di ba?
1: Sa pagbabalik na!
6: Banana crew. Uy, gaano ka kasaya?
1: Ako, I'll be very honest. 8. Eight, yes. Kasi, of course, alam naman po natin, nagkakagaling ko lang ng heartbreak, ganyan. At healing isn't linear. Naniniwala ko na may mga days pa rin talagang umiiyak ako randomly. Pero nababawasan na yun. Kasi, nagsashow up at yun yung nagmamatter eh. I can say na 8 kasi on the past few months, I've been on my number 2/10. At hindi lang siya sa love, kumbaga lahat na, sa career, sa family problems, sa sarili, alam ng management ko yan. But then with their help and with the help of the people that surrounds me and with proper talk,
6: guidance,
1: parang nabibuild ko na ulit yung happiness sa sarili ko at sa sarili kong company. Kaya ayun, I'd say na kahit man ganun, I'm happy. I am happy. I'm starting to get my spark back. Mm-hmm. Na nakakabalik na ako, nakaka-promo-promo na ako, nakaka-shoot-shoot na ako, ganyan. Kasi this past few months talagang very not.
6: Sorry to cut you, pero 'di ba ang tingin namin ng mga tao na parang you're already there. Viral yung about mga videos na pinopost mo on social media. Maganda ang nangyari after Pinoy Big Brother.
1: Yes.
6: New blessings for you this vertical series. Saan nang gagaling?
1: Sorry, if you're
6: not comfortable answering.
1: Okay naman po kasi I'm happy naman now. Ganon, Akala ko rin na after nung PBB, after the success of the first day high,
6: your life changed, di ba?
1: Everything will be smooth na, ganyan. But then, ayun talaga eh, binibigyan talaga tayo ng mga plot twists.
6: Yes.
1: Yes. And I'm talking naman po about more than the heartbreak lang. Kasi yung heartbreak nangyari na yun during the first day high. But meron pa talagang mga malalaking nangyari. Which I'm really proud na nanampasan ko sa sarili ko at it tested me in ways like sobra. At ngayon parang I feel like marami na akong natutunan na wisdom from that experience. Kaya ayun, ganun talaga yung life. What matters is you keep on showing up. Mm-hmm. At syempre mahirap din sa side ko kasi hindi ko pwedeng ipakita sa tao na hindi na
6: saka mahirap
1: malungkot
6: sa trabaho
1: ako.
6: Natin.
1: Yes, mahirap sa trabaho natin. Totoo. Nagpapasaya ka, bawal ka okay. Dapat pakitang lungkot-lungkutan,
6: totoo.
1: Ganyan. Yun lang yung challenge na part. But, it will mold you into a better person.
6: Totoo.
1: At I believe na I am better now compared to, who I was. Yeah.
6: Segway natin, bago yung red card.
1: Okay.
6: Ito muna.
1: Ano?
6: Brown and white ito. So, dahil itong brown, tapos may white. Yung brown muna yung babasahin mo.
1: Okay.
6: So, ayan.
1: Question and answer po ba to?
6: Yes.
1: Okay. Ano ang pinakamalaking bagay na pinagsisisihan mo sa buhay mo? Siguro yung malaking bagay na pinagsisisihan ko sa buhay ko, malaki?
6: Ay
1: hindi! Siguro hindi ko finifeel yung emotions ko agad-agad.
6: Kasi nga dahil ito yung trabaho natin.
1: Kasi nga ito yung trabaho natin.
6: Feeling ko na ano ka na rin. Yung, paano ba? Feeling ko na dahil nga parang sa mundong ginagalawan natin na hindi madaling maintindihan ng mga taong hindi naman nila same kung ano yung trabaho ang ginagawa. Ang makakaintindi sa iyo is yung talagang kung pares kayo ng ginagawa sa everyday life ganyan. Dito kasi para na nating natuturuan kung paano hindi tayo umiyak.
1: Yes.
6: Naturuan natin na dapat maging nakangitilan tayo. Kumbaga parang automatic na sa atin, na autopilot natin na paglabas natin ng bahay, you show up, 'di ba?
1: Yes,
6: madaling sabihin.
1: Yun.
6: But end of the day, pag ikaw na lang mag-isa, lulukin ko muna.
1: Challenge.
6: Pero pag ikaw na lang, pero 'di ba pag ikaw na lang mag-isa, 'di ba? Parang ma-feel mo na parang lahat naman parang nangyayari yung dating mga pinangarap at ginusto ko. Pero bakit parang feeling ko kulang?
1: Yes. And I am really grateful sa lahat ng mga success ko.
6: Yes.
1: Sa lahat ng, di ba, inerte pa ba ako? Ibinigay
6: totoo.
1: Na nga yan sa akin
6: totoo.
1: Eh. Pero hindi mo pa rin talaga siya hindi mo mabiblame. Kasi everyone is nakatulog. parang lahat tayo pwedeng maka-feel ng sadness. Mm-hmm. O walang exemption yan. May it be a comedian or hindi, di ba? What matters siguro is i-allow mo yung self mo to feel
6: na
1: your emotions.
6: Mo,
1: na maramdaman mo. Kasi
6: pag galit ka, galit ka.
1: Oo, yan yung kailangan may sesh ka talaga na to feel your emotions. I mean, no matter how optimistic you are, alam mo yun, kailangan, it's what makes us human at the end of the day. Mm-hmm. So, yes, feel your emotions, guys. At, ayun, don't let the sadness consume you.
6: Totoo.
1: You know, pwedeng ibuhos mo na lang din yung sadness na nafe-feel mo sa, i-convert mo yung energy na yan sa work or sa mga ginagawa mo sa buhay. Basta, balance lang, yin and yang, ganon.
6: Yes. O, ano sabi ng card sa likod? Meron yung sasabihin.
1: Ang ganda mo talaga.
6: Hindi.
1: Grabe.
6: Walang kinalaman dun sa pinag-usapan.
1: Ay, wala.
6: Dapat meron siyang
1: ang pagsisisi ay bahagi ng proseso pero hindi ka dapat makulong dito. Diba? Which is true.
6: Yun yung sinabi, diba?
1: Huwag kang makulong sa emotions na nararamdaman mo. You know, you just need to feel it and let go of it.
6: Yes. Diba? Last card. Ayan. Saya, diba?
1: Oh. Saya! Para akong
6: Nag-retreat. Sorry.
1: Isa, dalawa, tatlo. Ito na last.
6: Mahal na. Alala mo pa ba? Diba yung mga ganyan?
1: Oh my God. May trauma ka ba? Paano ito naka-apekto sa iyong past or current relationship? Wala pa akong current relationship. Pero I have traumas sa pag-ibig. Of course. Ang hirap, maloko. Alam mo yun? And yun siguro, yung parang loyalty ng partner mo, of course, para mahirap yun siyang i-fill up. Kaya, pag ako galing ako sa relationship na naloko ako ng pang ilang beses, parang mahihirapan na akong mag-trust ulit sa bago. Kasi pag may bagong papasok, ano ba yung intention mo, yung ganyan, mas kawawa lang na hindi mo alam kung pure pala talaga yung intention niya. So, kailangan mo talagang buuin muna yung sarili mo. Kailangan mong i-fill yung sarili mong cup with love before, na para pagdating ng tamang tao, hindi niya ipapatch up yung ano na yon, yung butas na yon sa heart mo. Kundi, yung love na nagigive mo is ito na yung mga extra love na nanggaling sa'yo.
6: Can I ask, ano yung pinakamasakit mong heartbreak? For sure, pag napakinggan to or napanood nung mga kapwa nating LGBTQIA+ community, they will surely relate.
1: Sige, pinakamasakit is yun nga po, wala, umiyak! Siguro, ayun, Naloko ako. Yun po.
6: Pinagsabay?
1: Secret. Ayun. Very general na naloko ako. Yeah. And of course, I don't wanna talk about it now. But, ayun. Proud naman ako na natutuwa ako from that experience. And ngayon, parang mas minahal ko yung sarili ko. Alam mo, yung pinakamalaking natutunan ko sa heartbreak is... heartbreak isn't something about something. Puro kayo something. Hindi. Heartbreak isn't about finding someone new. But it is about becoming someone new. Kumbaga, ikaw yung magbabago. Magbabago ka sa, as a person. Mas may growth ka as a person. At, ayun, it's okay naman na normal naman na ma-miss mo yung mga ganong memories, ma-miss mo yung ganong moment sa buhay mo. Pero, I think, mas maganda na it is not a loss. Isipin mo, it's not a loss. It gave you a space to explore more, to focus more on yourself. Kaya, ayun, huwag kayong manloko, guys. Kasi, much better na lang na aminin mo na fall out of love ka or na ayaw mo na kesa sa maganap ka ng iba, diba? Oh, eh! Legal to is near! Oh, yes. Diba? Ayun, yun lang naman yung lesson.

0: Oo.
1: Socks love.
2: Ayan.
1: Okay na yan.
0: Hindi, pero lahat naman tayo dumaan, lalo na yung mga nanggaling sa relationship. Lahat naman tayo dumaan sa punto ng buhay natin na akala natin okay ang lahat. Akala natin yun na yun. Pero alam mo, natutunan ko kasi dumating din sa point na umabot ako sa kila Ate Dayan, dating ano RM ko, na parang ayoko tumanggap ng trabaho kasi ate, hindi ko pa kayang magpakita. Yes. Ganon level. Pero siya may mga napirmahang kontrata, so go lang. Kailangan gawin yung iba, di ba? Pero narealize ko, ano siya eh, hindi pala makakatulong for a while yung inom-inom with friends, ganyan. Mm-mm. Pero hindi pala eh. Sarili mo pa rin yung magbibigay ng mag-uplift sa'yo na at yes. Magsasabi. Kahit na buong barkada mo sabihin, ano ka ba? Wala yan. Kaya mahanap mo rin yung ganito. Hindi pala. Isang araw pala gigising ka na lang at sasabihin mo na parang, I'm good.
1: Yes,
0: I'm diba? Okay. Sa lahat ng struggles ko in life at pinaghirapan ko sa buhay, yung ngayong meron sa akin, meron ako, hindi deserve nung taong gumawa sa akin nung hindi maganda. Bakit ko siya kailangan pagsisihan or iyakan? Yes, yung mga ganun.
1: Yes.
0: Sarili mo lang pala talaga yung magsasabi rin na bakla, bangon na. Mm. Oo.
1: And I believe dapat huling ano na to. Ito, very huling ano ko na to, guesting ko na to na pag-uusapan natin yung
0: yes,
1: heartbreak. Because,
0: so,
1: you know, life is all about ano, happiness. Yes. Syempre, hindi na tayo magdudwell sa past.
0: Totoo.
1: Diba? At tama nga po yung sinabi mo, be that someone who you can rely on.
0: Yes.
1: Yung sarili mo lang yun. Yung marerely mo at totoo. The end of the day. Kaya,
0: ay! Ayan na, may tumatawag na ate. Ayan na.
1: Ay, may nag-text.
0: Okay. What? Palakpakan muna natin, syempre, si Isnir for being so generous answering all our questions. So, the cards question, syempre, para sa ating asal. Ngayon naman, ito na. Last time, marami ang naloka dahil si River nga po ay tumawag sa'yo, di ba? Tinawagan ka ni River nung siya ay nag-guest dito. At
1: yes.
0: Nangungutang siya kasi may babaran siyang iPad or laptop.
1: Uh-oh. Ay,
0: AirPods. Ganyan. Sinong gusto mong gantihan sa Banana Crew na ipa-prank call natin ngayon is near?
1: Ngayon?
0: Yes.
1: Wala to sa briefing, ha? Sino gusto ko bang i-prank call?
0: Sino?
1: Busy kasi yung mga friends ko, eh. Kinakaban ako. Kay River, ayokong gumanti kay River. Kasi nakaganti na ako kay River.
0: Okay, River. Oo, sino ang tatawagan natin ngayon?
1: Sino ba? Tatanong muna ako sa management ko dito.
0: Sino kaya ang tatawagan natin sa mga oras na ito? 4:30?
1: Hindi ko alam. May mga number ba ako ng mga yun?
0: Brent?
1: Si Brent, I think hindi siya sasagot though. Pero, sige nga,
0: ayan, itry natin. Itatapat mo bali yung phone dito, ha?
1: Yes,
0: ganyan. Tapos hindi ako magkasalita, ikaw nang umatakin yan, ha?
1: Sige.
0: Anong atake muna pala kay
1: ano,
0: Brent?
1: Ano yung kailangan nating sabihin?
0: Nasiraan ka ng sasakyan, tapos baka pwede kang tulungan somewhere in EDSA, malapit na sa ABS.
1: Ay.
0: Parang ganon.
1: Nasa
0: promo ka, tapos lumipat ka Segway, ganyan. Tapos tumirik yung sasakyan, hindi mo alam kung anong gagawin. Parang naiiyak ka na kasi nga na-stranded ka rin, kukos na ng traffic and everything. Ganyan.
1: Okay. So mapapasundo ako, ganyan?
0: Oo, pwede mo kong sunduin, ganyan, kami. Tapos pag sinundo ka niya, parang mag-request ka, tsaka magdala na rin kayo ng bottle ng gasolina para at least mapaandar yung car.
1: Sige.
0: Ganyan.
1: Ay, dito. Sunduin.
0: So kapag kayo ng bottle, diba?
1: Alam ko, may bagong car pa naman yun.
0: Yan. Sige. Okay, go.
1: Sana magtanggap to. Kasi pag hindi to nagtanggap, busy to.
0: Ayan. Ayan na.
1: Meron. Brenty?
3: Hello?
1: Oh. Nakakayasan ka?
3: Nakauwi lang, bakit?
1: Saan? Sobrang traffic.
3: Ano?
1: Sobrang traffic. Kasi ano, papunta ako ngayon ng Makati. Galing ako na tawag dito nung promo natin. Di marag promo ako today.
3: Oo.
1: Tapos, may on the way ako ngayon sa ano, sa premiere.
3: Premiere
1: nung? Ng movie. nila ano, Mima, Sasa. Inaabahan ako.
3: Bakit?
1: Sobrang traffic! Pwede mo akong ano, sunduin?
3: Baka maliit siya?
1: Sunduin mo ko. Ang pangit naman. Nandito ako malapit lang sa Makati, promise. Sa ano lang tayo, sa Alabang.
3: Inauwi ko na pa naman yung driver ko, pero sige.
1: Eh? Wait lang, dito ako sa...
3: Ako na yung
1: driver. Eme!
3: Okay lang.
1: Walang gas ata si Kuya Driver. Kuya? Saan na po to banda? Kuya? Wala daw po eh. Wala daw gas.
3: Anong oras ba call mo kayo? Ano pa yung Sasa?
1: Mga ano no, 5. Malilate na nga ako. Baka wala na ako maabutan eh.
3: Lagi ka na maulate eh.
1: Uy, hindi ako ganyan! Gabi ka! Padalan mo na lang ako ng anong kahit wag na yung driver mo, nakakahiya naman kahit yung bote na lang na may gas.
3: Ha?
1: Kasi huminto yung car, eh, nakakahiya. Eh mas nakakahiya pag oo, dalan mo na lang ako yung nung kahit gasolina na lang.
3: Hindi malapit lang naman ako sa Makati.
1: Hindi
3: ka na
1: nagbuko
3: ng iba?
1: Hindi ko nga alam. Parang nasa kitna na kami ng Makati. Nasa ano, pababa na ng Skyway.
3: Tignan mo ba ako?
1: Totoo nga! Ikaw puro na lang joke lahat sa'yo.
3: Anong nangyari siya?
1: Explain. Hindi, ganito kasi. 'Di ba on the way ako noon tapos nag-stop tapos si Kuya gusto mo kausapin na lang si Kuya Driver. Hindi nag-stop kasi kami dito tapos kinakabahan na ako kasi malilate ako. Eh, ayaw ko naman na always sabihan akong late, 'di ba? Kaya naiiyak na ako. Nagkokos na ng traffic.
3: Gawin mo mag-book ka na ng bago.
1: Hindi ko nga mabook ng bago, eh. Nagtitipid ako. Joke lang. Wala pa. Ba't ka tumatawa? Nagtitipid nga ako. Ano? Eh di, papuntahin mo na lang yung driver mo. Okay lang yun.
3: Ako na nga. Inauwi ka na driver ko. Ako na susundo sa'yo.
1: Eh, totoo? O, sige. Sige, andito ako ngayon sa FM radio. Puntahan mo ko. Sundo, no. Mag-hi ka!
0: Hi, Brenty! Hi! Hi, Brent!
2: Hello po!
0: Yan, oo, diba? Pasensya ka na, inabala ka namin this afternoon. Nagpo-promote kasi ng ano, half-sisters.
2: Pag-promote ka ng maayos dyan.
1: Oo, nagpo-promote ako ng maayos dito. At hindi ako late, ha? Ikaw talaga!
0: Oo, diba? Ayan, Brent, maraming salamat!
1: Thank you, Brent! Dito lang, sabihan mo ako sa ETA mo. On the way na.
0: Wow,
2: on the way, on the way.
1: Bye-bye.
0: Uy, ang bongga naman ni Brenty. Give na give, willing na willing siyang sunduin ka
1: Riot.
0: Talaga.
1: Totoo!
0: Totoo. Eh, bilang siyempre, dun mo makikita talaga na iba yung closeness at pagmamahal sa kaibigan.
1: Pero, alam, galing!
0: Bakit?
1: Eh, hindi ko expect yun na sa kanya na susunduin niya ako.
0: At saka agad-agad, nasan ka ba? Kahit wala na akong driver, susunduin kita.
1: Hindi ko na-expect yun, Brett. Ganun ka pala.
0: Yes, diba?
1: Alo, oh. Sige, next time na, Biba, punta. Alo, sige. Hindi, at least, diba, parang, alo, kinikilig ako.
0: Diba, totoo, aminin natin. Love ka talaga niya.
1: Thank you, Brenty. Love you. Ganyan pala pag may sasakyan na.
0: Yeah.
1: Ang bago, diba? Yes. Ako na lang yung isa para hindi na ako nag-uwi.
0: Wow, oo, totoo. Congratulations. Siyempre, bongga rin na si Brent yung tinawagan kasi siyempre, siya ang kasama niyo ni Bianca sa vertical series na Half-Sisters. Naku, is near. Sana nag-enjoy ka. 4:37 ang oras natin. 1 hour na tayo nag-chikahan. Imbitahan mo ang lahat ng mga ka-vibes, kapamilya natin, kapuso, kapatid, lahat na
1: yes.
0: Tangkilikin at panoorin ang inyong vertical series.
1: Okay, mga kapamilya, Ayan na po, now showing and now streaming on I Want App, Half Sisters. Yes, pinagbibidahan po yan ni Bianca De Vera, Esnir, and of course, kasama ko din po dyan si Brent. Only on I Want. It's the first vertical drama, micro drama ng Star Creatives. Guys, kung gusto nyo ng, kung gusto nyo tumawa, gusto nyo kiligin, at gusto nyo may matutunan kayo sa family, this is the perfect na vertical series for you. Kaya, wag po natin kalimutan, Half Sisters.
0: Yes, may gusto kang mga i-thank you.
1: Yes, first of all, thank you po sa inyo, thank you FM Radio for having me here, thank you so much, Banana Crew, and maraming salamat din sa Star Creatives for this opportunity, and of course, thank you Brent, thank
0: yes.
1: you Brent.
0: Uy, nakakakilig yun ha, na parang meron, ang sarap sa feeling na alam mong meron kang someone, na meron kang kaibigan, na talaga na mga give na give, susunduin ka.
1: Yes!
0: Din, kasi hindi natin na-establish na ano, na tumirik yung car mo, ganun, diba?
1: O, oh, diba? Totoo, totoo talaga.
0: Nag-chat pa siya?
1: Oo.
0: Ano sabi niya?
1: Buisit ka.
0: Diba?
1: Ayaw mo, ayan. Diba?
0: Yun. So, thank you so much, Isnir. Sana hindi ito ang una't huli na pagchichikahan natin. More kwentuhan at syempre, gaya nga ng sinabi mo kanina, dapat sa mga susunod, talagang happy na more success sa mga careers
1: thank
0: ng lahat
1: thank
0: ng
1: you.
0: Bawat isa. Diba? Sa oras na 4:39, nakasama po natin si Isnir para sa Half Sisters. Ayan, kasama si Bianca De Vera, directed by
1: Direct Julius.
0: Ay, antara. Ito pa ang awiting kaibigan mo ni Sarah Geronimo. Parang yung kaibigan lang natin na sumagot ng tawag.
1: Yes.
0: At hindi talaga nagpatumpik-tumpik na sunduin ang ating prankster for today na si Isnir. Dito lang po yan syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio ka-vibe sa soundtrip, ang lupet.
4: Banana Crew!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow.

0: uutang ka na naman.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 5:00 PM. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip ang lupet. Ayan, kaway-kaway sa ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila. That was Lola Amor with the song called Lambing. Para sa mga ka-vibes natin na nasa friendship zone at as of the moment, tas parang medyo malabo, no? Dahil parang ano yun? Medyo naglalambingan, 'di ba? Merong konting landian, pero friends lang. Ano tawag diyan? Best friend Fromax. So mga ka-vibes natin, ang oras natin 6:20 ng gabi. And kumusta-kumusta naman ang ating mga ka-vibes na stuck sa best friend Promax natin na situation? Or ano ba, makakount ba yan as a situationship mga ka-vibes? O kaya naman, parang ano lang talaga, medyo malabo. Gray area, kumbaga, diba? Sa mga ka-vibes natin, samahan niyo po ako up until 9 p.m. and welcome sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang ID Vanites. Kasama ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. And happy midweek Wednesday sa inyo. Nako, maraming salamat nga pala sa mga ka-vibes natin na nag-tune in at inabangan ng ating programa. At para kay DJ Jaja na humalili sa ating programa kahapon, no? Ayan, much feeling better na tayo for today's video. Kaya naman, eto na nga, for Wednesday, tataasan natin ang energy. Talaga namang from the 90s ang ating mga featured songs for tonight. And, nako, sa mga ka-vibes natin na mahilig mag-rock-rockan, mahilig sa mga pa-boom-to-task, ang tawag dyan, mga rap beats, oo. Ayan, para sa inyo ang ating mga featured songs for tonight. Dahil, eto na nga, we have Andrew Ford Medina mula kay Andrew E. as our first featured song for tonight. Ayan, palakpakan naman natin ang mga Andrew E. fans natin dyan. If alam nyo to, nag-viral tong kantang ito sa TikTok. I think, if I'm not mistaken, last year to, no? As in, naging trending siya online. And ito naman ang isa, syempre mula sa isa sa mga iconic bands dito sa Pilipinas. And sa larangan ng OPM, we have Mahal na Mahal Kita ng AGs. Ayan, kaya sa mga ka-vibes natin, kung alam nyo ang mga kantang ito, tara na, tumawag na kayo at isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. At huwag na kayo mahiya. Tumawag na kayo dito sa programang ID Vanites at magkantahan tayo dito up until 9 p.m. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, for more good vibes and good music, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: ID Vanites with DJ ID.

0: our favorite music radio, Ka Vibes.
1: Ang lupet! Next, pawis na pawis ah. Ang lupet!

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Sigdunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
4: You are a great singer.
2: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: nanalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: Our great singer
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: The vibes. 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 6:44 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. At sa oras na ito, kayo ay nakikinig sa programang iDiva Nights with me, DJ ID. Wow! Talaga namang hype na ako sa oras na ito dahil ito na nga babanatan na natin ang ating unang featured song na Andrew Ford Medina ni Andrew E. Kaya naman nasa na ang ating mga rapsters out there. Ayan, nananawagan ako. Ready na ba kayong maka-break it down, yo? Oo, medyo hindi ko siya personality, no? Pero actually, fun fact, isa talaga to sa mga OPM tracks na madalas kong napapakinggan. Ayan. Siyempre, no, kaway-kaway nga pala sa akin mga tropa peeps. Ayan, sila Sigel, DJ Sigel, na nag-introduce ng kanta na to sa akin. At isama na natin dyan, of course, one of my mentors, si Sir Migs Bustos. Nako, sa mga ka-vibes natin, no, naaalala ko, nag-viral to sa TikTok. If I'm not mistaken, last year siya. Tapos, wala lang, sobrang vibe lang niya. It's a type of song na pag napakinggan mo, talagang makaka-jam ka lang. Although, eto ah, nalaman ko lang to, of course, sa mga mas nakakatanda sa akin, like sa mga titas. Naaalala ko nung pinapakinggan ko to sa bahay, no? Medyo controversial siya sa mga, ano ba yung ano, era bago mag-millennials, diba? Nung lumabas ito ng mga 1990s, parang, syempre, bago siya sa pandinig, and yung lyrics kasi niya, no, it's a very controversial. But, sobrang patok na patok siya, dahil nga sa napaka-catchy niya na beat. And, alam niyo ba, na itong kantang ito, ay naging malaking bahagi talaga, no, ng mainstream pop culture, ng rock specifically, nung early 1990s. Gusto ko yung kanta for me dahil meron siyang ano eh, may humor, yung kulit niya, tapos yung kwento. Alam mo, nakakatuwa kasi rin no, yung way ng pagkakanta nito, yung style niya. Dahil parang kinikwento yung mga eksena isa-isa, diba? Parang napipicture out mo talaga siya in your head. Ang galing. And actually, tong kantang to ay isa rin sa mga very vital parts. Vital! Vital na part ng early career ni Andrew E. matapos ang kanyang album na Humanap Ka ng Pangit. Oo. So part to ng kanyang album na nilabas noong 1990, and noong 1992 isinama tong Andrew Ford Medina sa The Best of Andrew E. no, na compilation nila. So yan sa mga ka-vibes natin. Ready na ba tayo mag-rapster? Sana sa mga rap gods natin dyan. Di mo naman kailangan maging mala Eminem or Andrew Ford Medina para kantahin ito. As long as makaka-jam ka, makaka-join ka at makikisaya. Naku mga ka-vibes, tumawag na kayo sa numerong 0954-405-406-1967. Ulitin natin ha, 0954-406-1967. Actually, itong kanta ni ano, Andrew E., the reason also why I super duper like this song is yung personality. Alam mo, gustong-gusto ko yung mga kanta na napapakita yung personality also, no, ng isang artist, yung lumalabas yung kulit, no. And yung the way na kinakanta kasi to, tong kantang ito, ay yun nga, tuloy nga na sabi ko, para siyang storytelling. Kaya sa mga ka-vibes natin, ayan, mukhang walang willing makirap with me. Kaya naman, ito na nga, sige, ako na lang ang mag-rap para sa inyo mga ka-vibes. Ayan, pagbigyan niyo na ako dahil isa talaga to sa mga favorite songs ko. And if you know this song at nahihiya ka lang tumawag, ayan, sabayan mo na lang ako mga ka-vibes, no, with this song na Andrew Ford Medina ni Andrew E. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, if you know this song, feel free to sing along.
4: 0 0 0 1
3: ako rapster, talagang na-enjoy ko lang yung kanta. Kaya naman, sabayan nyo na lang ako mga ka-vibes. Diba? Husgahan nyo ako, okay lang din. I-comment nyo lang yan. Alright? Let's go. Guess what? You know last night? Yo, it was the best. I met a pretty girly na taga. IS, meron siyang mga kasama. For to make it sure, isa lang ang aking napuna. Lahat sila demure. Kaya't ang sabi niya, hey Andrew, I would like you to meet my friends. And believe me, lahat sila ay my Mercedes Benz. This is Anna, this is Karen, this is Tanya, this is Jill. Lahat sila nakatira sa San Lorenzoville. Among the four, kay Anna ako napatingin. At pagkatapos nun, si Anna ay biglang lumapit sa akin. Tinanong niya ako, hey Andrew, can I have your number too? Sumagot

0: meron tayong mga rap, meron naman tayong mga biritan mamaya dahil lang sa ating pangalawang featured song is Mahal na Mahal Kita ng AGs. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, if you know this song, i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. At tumawag na kayo, makisang along tayo live on air dito sa programang I Diva Nice! Kasama ko ang iyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only ID! Kaya naman sa mga ka-vibes natin sa oras sa 6:51, back to tugtugan na. Manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
0: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 imponto, ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: nalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: Our great singer.
0: Diva Nights.

0: God.
1: 92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip. Ang lupet at ang kantang iyon ay mula kay Moira from way back 2022. Grabe naman sa way back, DJ ID, na para bang 10 years ago on 2022, no? Pero nirelease ito noong 2022 as the official theme song, no, ng isang rom-com series na Too Good to Be True. Etong yung kasama diyan, yung lead star niyan ay si Catherine Bernardo and Daniel Padilla. And alam nyo ba, no, fun fact lang about the song itself, na yung kantang ito ay inspired, no? Or it is a tribute sa real-life 10-year journey noong ni Catherine at ni Daniel noong panahon na yon. Grabe, no? Imagine niyo, sobrang dami na nangyari between 2022 to 2026. And kahit na 5 years ago, ayan na, hindi magaling mag-math si DJ ID. 26 minus 22, edi 4. So 4 years ago pa yon, mga ka-vibes, na release. Pero grabe yung impact niya. Every time I hear it, sobrang parang talagang it speaks to your heart, no? Dahil mga ka-vibes, yung kumpas, di ba? Itong ano niya is, meaning is guiding light. Safety or direction, no? Ng guiding light pertaining to a person. Pagpakiramdam mo, nawawala ka na. Pagpakiramdam mo, hindi mo na alam kung ano nangyari sa life mo or pagka mas magulo na siya kesa sa mas maayos. Kung ikaw ay merong guiding light or person, no, na tumatay yung kumpas sa buhay mo, ayan, pangalagaan natin yan. And syempre, let's be grateful, no, for them to be having them in our life. Sobrang thankful ako sa mga tao na nagiging light para sa akin in times na, during those times na talagang feeling ko darkness lang yung nakikita ko sa mundong ito. Kaya naman sa mga ka-vibes natin mga pinagdadaanan ngayon, ayan, baka nandyan lang naman yung kumpas nyo, no, sa tabi nyo. Inaantay lang na mag-reach out kayo sa kanila. Kaya sa mga ka-vibes natin, ayan, huwag tayong mahiya na mag-reach out, lalong-lalo na kung kailangan na natin, no, ng help. And kung kailangan ng professional help as well, don't you worry mga ka-vibes. Meron na mga professional organizations dyan na nag-offer ng professional help para sa mga ganyang klaseng problema as well. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ito sa ating second hour ng programang iDiva Nights. Dito na natin kakantahin ang pangalawa nating featured song na mahal kita ng AGs. Released noong 1999, mga ka-vibes. Kung alam nyo tong kantang ito, naku, napaka-direct at napaka-intense na itong love song na to tungkol sa pagmamahal na handa mong ipaglaban kahit may mga pagsubok at pagkakahiwalay. Oh, grabe, diba? As in, pangmalakasan loob talaga yung love. It's not for the weak, I like to say. Love is not for the weak, mga ka-vibes. Kung ikaw ay mabilis bumigay pagdating sa mga challenges, no, pagdating sa mga problema, siguro ano muna, huwag ka munang mag-indulge sa love life, no. Dahil as much as napakasaya maging in love, kung gaano siya napakasaya, ganun din yung hirap, ganun din yung sakit, di ba? Kasi nga ganun kaka-invested emotionally doon sa tao. So, yung intensity ng feelings mo para sa isang tao, ganun din yung intensity, possibly ha, ng mga negative effects. From my experience lang naman, kung gaano katindi yung pagmamahal, ganun din katindi ang sakit. Kaya sa mga ka-vibes natin, yan, love responsibly. And para sa mga nagmamahal dyan, ayan na, siguro naman nakaka-relate din kayo sa mga sinasabi ko. And kung relate na relate ka sa kantang ito, ayan na nga, isave mo na ang numero 0954-406-1967 at tumawag ka na dito sa programang iDiva Nights para makikanta live on air. Sa mga ka-vibes natin, back to tugtugan na muna tayo sa oras sa 7:21 ng gabi at huwag na kayo maglipat. Manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Sinto na naman o biritera. Lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
4: He's our great singer.
2: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Itulah Duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights!
2: Our great singer!
0: I-Diva Nights! I-Diva Nights! With DJ ID!
3: Ang lupet!
2: Kabay! 2.3 FMR, Kavibe sa Soundtrip, ang lupet. 7:41 ang oras natin dito sa 92.3 FMR. And kasama niyo pa rin ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only, DJ ID. Ito na nga sa oras na ito, nag-welcome na tayo. I-welcome na natin ang ating mga Kavibes na gustong tumawag at makikanta live on air para sa ating pangalawang featured song na talagang mga pangmalakasan. Diba? We have here Mahal na Mahal Kita ng AGs, isang napaka-intense na love song. And hindi lang yung mismong ano ah, yung mismong lyrics niya yung intense, pati yung pagkakanta na ito, 'di ba? Kailangan deep breaths at exhale, ganun. Pero lagi ko nga sinasabi mga ka-vibes, huwag kayong ma-pressure dahil welcome na welcome dito ang ating mga ka-vibes, no? Sintonado man o biretera ang mahilig, ang importante ay mahilig ka sa pagkanta. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag na natin patagalin pa. Nandito na nga ang ating pangalawang songerist for tonight. Yes, dahil ako yung una kanina. I-welcome na natin siya dito sa ating himpilan. Hello!
4: Hello, hello, hello, hello!
2: Ayun! Hello! At kamusta ka naman pangalan at taga saan?
4: Ako si Zim ng FMR Digital!
2: Yun o! Oh, palakpakan natin mga ka-vibes! Ay mali!
4: Ba't na-sensor?
2: Oo nga, mali! Hindi na-excite lang ako dahil ayan, si Zim ay isa sa mga napakasipag natin na techno at mga digital creatives natin dito sa ating stasyon. And dahil nga dyan, sobrang na-inspire siya sa pagkanta ko ng Andrew Ford Medina kanina. Sabi niya gusto niya rin daw. Ito naman para sa kanya ang Mahal na Mahal Kita ng AGs. Pero syempre, bago muna ang lahat, Zim, gusto ko malaman, naramdaman mo na ba yung napaka-intense na love?
4: Hindi ako makarelate.
2: Eh. Talaga ba? Sinong niloloko mo? De, nakikita ko sa aura mo eh, na meron. Na naramdaman mo na yung napaka-intense. Pero ang tanong, di ba? Anong naging ending nun?
4: Masaklap, syempre.
2: Masaklap because?
4: Wala eh, effort eh.
2: Ano natutunan mo dun?
4: Siguro yung sa effort na lang na paglaanan natin yung effort sa tamang tao.
2: Ay, gusto ko yan. Paglaanan ng effort ang tamang tao. Emphasis on tama, ha? Mga ka-vibes, mamaya kasi di naman pala reciprocated. Eh, buga ka ng buga ng energy at ng ano dyan, ng kung ano man para sa person na yon, 'di ba? Eto, may tanong ako sa iyo, Zim. Para sa iyo ba, sa tingin mo, may hangganan ang pagiging loyal sa isang relationship kapag feel mo na ikaw na lang ang nagpo-push para mag-work yung relationship na yon?
4: Eh syempre, meron.
2: Because
4: kung tatanungin, if you feel na nasa limit ka na wala nang way to work out, then I think it's time to end na yung relationship. Kasi ba't mo pa i-work out kung feeling nyo wala nang may nananamlay na sa inyong dalawa?
2: Tama. Oo, mag-work out na lang tayo sa gym mga ka-vibes, di ba?
4: Tama.
2: Di ba kung palaki na lang ang muscle, huwag na natin pa sakitin pa ang mga puso natin, di ba? At least pagka nag-gym ka, healthy heart ka pa. Mas
4: tama.
2: Nagiging healthy ang puso. Tama?
4: Totoo yun. Marami akong kilalang ganyan yung na heartbroken pero ang ending nag-gym.
2: Napagpatuloy ba?
4: Natuloy.
2: Natuloy?
4: Oo.
2: Ayan. Yan yung isa sa mga signs pag alam nyo na nakipag-break no ang isang tao. Makikita nyo sila sa gym. Kasi nga, di ba parang ano, revamping the self.
4: Totoo.
2: Di ba? Parang investing on yourself kesa investing sa maling tao. Ayan. Kaya ito na nga, bago pa mapahaba ang chika natin, Zim, ito na, kantayin na natin ang ating pangalawang featured song na Mahal Kita ng AG sa mga ka-vibes natin. If you know this song, feel free to sing along.
5: Zero. Zero.
2: 0 7
4: Sana hindi umulan.
2: Nung una kitang makita, ayan, simulan ko muna. Akala ko'y wala kong puwang sa puso mo. Ngunit nang makausap na kita, at sinabi mong mahal mo na rin ako, kaya ako nagawa ang awiting ito, at ito ay para sa iyo. Mahal ko, pakinggan mo. Ito ay para sa iyo. Take it away, Zim!

0: Baka umulan ng luha. Tigilan natin to.
1: Alam mo, totoo, tama ka dyan, no? Siyempre, pag kinakanta mo to, pag kinakanta mo tong kantang ito, nako, mapapaiyak ko talaga eh. Mapapaiyak ka rin minsan eh, no?
0: Totoo.
1: Pero, imagine mo ah, yung kanta niya mismo, para siyang declaration of your love. Na pinapakita mo dun sa tao yung commitment mo, yung dedication mo, at yung talagang binibigay mo yung buong puso't kaluluwa mo para dun sa taong yon. Eh, paano yun ang ending? Hindi pala ikaw.
0: Wala. Pag wala, edi wala.
1: Anong magagawa?
0: Anong magagawa ba tayo? Wala tayo. Pag wala talaga, edi wala. Huwag natin pilitin kung wala.
1: Ayan, sige. Isa pa nga. Isa. Wag.
0: Huwag pilitin kung wala.
1: Tama ka dyan. And sa mga ka-vibes natin, kung naghahanap ka ng sign na itigil na dahil feeling mo wala nang napupuntahan yung relasyon na yan, ayan, huwag mo ipilit pag wala ka-vibes dahil sa bandang huli, ikaw lang ang masasaktan at ikaw lang ang mauubos. Diba?
0: Totoo.
1: Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ayan, ako nakaka-relate ka dito. Isang mayakap. Isang mahigpit na yakap para sa iyo, no?
0: And syempre, mayakap na higpit.
1: Oo, mayakap na higpit. Oo. Ayun, para kay Zim, maraming salamat sa pagtawag at sa pagsama sa atin, pagkanta ng ating pangalawang featured song. Yes. Baka naman may gusto kang batiin.
0: Ah, oo, tamang-tama, sakto. Babatiin ko yung mother ko. Birthday niya nung Sunday. Yon. Happy birthday, Ma. Sana ano, okay. Sila ni magkasama sila ni Ate sa London ngayon eh.
1: Wow.
0: Inaaya ako, sabi ko wala akong ticket. next year. Yeah, pag nag-senior na si Mama, punta ako.
1: Oh, napaka-sweet naman nitong anak nito, si Zim. Tita ko, nasaan ka man? Ayan, sana nag-enjoy ka dun sa London. Sana magwag mag-fall ang London Bridge. Kaya sa mga ka-vibes natin, no? Ayan, sana nag-enjoy rin kayo sa ating pangalawang featured song. Ako talaga na-enjoy ko siya, lalong-lalo na ang ating pangalawang songlist na si Zem. Muli, happy birthday sa mommy ni Zem.
2: Happy
1: and keep safe always.
0: Yes.
1: And sa mga ka-vibes natin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan, maraming happy birthday para sa inyo. At saka maraming lumpia, maraming espageti, pagpahaba ng buhay. Kaya sa mga ka-vibes natin, enjoy natin ang gabing ito. Kasama ko DJ ID sa programang iDiva Night. Kaya naman, back to tugtugan na tayo sa oras sa 7:49 at huwag ka na maglipat, ka-vibes. Manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip.
3: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: Dunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: Our great singer
0: iDiva Nights.

0: 92.3 FMR Ka-Vibe sa Soundtrip. Ang lupet. Yan ang SB19 with the song called Dungka. Para sa mga ka-vibes natin, ha. Ano siya? Wordplay siya nung ano, dun ka or doon ka. Diba? Which means get lost or move out of the way. Napakaangas, diba, mga ka-vibes? Sobrang angas ng kantang ito na nirelease ng SB19. And actually, sinulat ito ni Pablo. Ano siya? Very... yung inspired by mga haters nila, 'di ba? Meron mga magandang na idudulot ang mga haters. Nakakapagawa sila ng napaka-iconic na mga kanta dahil doon. So itong ang kantang ito, para siyang ano eh, medyo may pagka-distract na ano siya, directed siya sa mga haters, sa mga bashers ng bandang ng P-pop group natin na SB19. And ano siya, para sa dun sa mga tao na nagda-doubt, no, sa kanila, sa mga ayaw sa kanilang music, or yung mga nagdadala ng bad energy, no. Meron kasi minsan mga taong nagdadala na ng bad juju sa mga mabubuting bagay, diba? Kaya parang ano siya, dun ka, umalis ka, ganon. Tumabi ka dyan. Napakaganda nun, no, na... message actually, and hindi lang siya para dun sa may mga bashers and whatnot, but para to doon sa mga tao na nakakaranas ng puro negative energy yung binabato sa kanila, diba? Yung parang ang dami-daming mga tao na nagsasabi sa kanila na hindi nila yan kaya, na kini-question yung mga abilidad nila, diba? Kung alam mo mga ka-vibes, di ba may sinasabi tayo na kung hindi naman maganda, wag mo na lang sabihin. Isarili mo na lang, di ba? Hindi mo naman na kailangan ilabas yung negative energy sa mundong ito. And isa siyang napaka-empowering na message na hindi mo sila kailangan pakinggan, di ba? Kung wala kang magandang sasabihin, tumabi ka dyan. Diba, nakaharang ka eh, papunta sa path of success ko. O, diba? Napaka, parang, yes! Slay! Gustong-gusto ko yan, no? And, syempre, no, dahil nga dyan, sa, naalala ko nga din, dahil tonight, nako, dito natin malalaman, no, ang ating mga, ang ating, what do you call that? Results! Ang resulta ng ating Dove Award. Ayan, KBP Dove Award. Nako, kasi nga tonight nandoon sila. Dito natin malalaman ang 29th Golden Dove Award ng KBP dahil nga na-nominate ang ating mga DJ, no. Ayan, syempre, finalist para sa Best Drama Program si Love Me Kathy G at OPM. Finalist din for Best Entertainment. Ay, mali. Iba pala to. Ang ating mga ka-vibes, ayan, nasan na ba? Na-nominate kasi, ayan, for Creative Promo, finalist tayo para sa Best Radio Station Promotional Materials. Itong syempre, ang ating Mama Jai, finalist para sa Best Variety Programs Program Host. And DJ Kathy G naman para sa Best Variety Program Host, naging finalist siya. And finalist for Best Music Radio Jock, si DJ Alex Baltazar. Para nga sa ika-29th Golden Dove Award ng KBP. Naku, palakpakan natin, no, ang ating mga DJs at ang ating himpilan. And ang ating mga ka-vibes na sinuportahan ang ating himpilan. And thank you so much. And sa mga haters naman natin, ayan, dung ka, diba? Yan ang masasabi ko. Sa mga haters and mga non-supporters natin at ang ating mga DJs, nako, dung ka! Yan, I love that energy. Napakaganda ng energy na nabigay ng kanta na yun sa atin. And syempre, sa mga DJs natin na na-nominate, congratulations once again, DJ Jaiho, DJ Kathy G, and DJ Alex Baltazar. Your wins are our wins. Kaya naman, manifesting na mauwi natin yung kalapati na yan. And ito na nga mga ka-vibes, no, para naman tuloy-tuloy lang ang good vibes natin. Back to tugtugo na tayo sa oras na 8:20. Dito lang yan syempre sa programang I Diva Night. Samahan niyo ako up until 9 PM dito sa ating programa. Kaya naman huwag ka na maglipat at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet. Muli ang oras natin, 8:20 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified,
1: world-class quality.
2: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
3: Ang lupet!
2: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
2: Ka-Vibes!
3: Ang lupet!

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Sigurado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
4: Our great singer.
2: I-Diva Nights.
4: Sabihin mo
2: pag-ibig ko. I-Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip, ang Lupet. And that song was Make It With You, version ng Ben and Ben. Originally by the soft rock band, Bread, na in-release noong 1970. And ito namang version naman ni Ben and Ben is from the year 2020, mga ka-vibes. And actually, ginawa tong theme song sa isang teleserye, no? Noong 2020, starting Liza Soberano and Enrique Hill, entitled Make It With You. Grabe, no? Actually, yung impact din talaga ng rendition or ng cover na itong version, no, ni Ben and Ben, it hits different, eh, no? Parang meron kasi siyang modern touch, pero nandun pa rin yung soul, nandun pa rin yung soul nung kanta mismo. And, alam mo, naniniwala talaga ako na anything na gawa ng Ben and Ben ang cover, as in, napaka-grabe yung impact. Parang nagbabago yung way of messaging niya, and na mas parang nagiging softer, kumbaga, in my opinion. Kaya sa mga ka-vibes natin, meron ba kayong mga kanta na gusto nyong marinig na gawa ng cover ng mga favorite artist nyo? Ako kasi parang isa sa na-inspire ako dun sa yung version naman ni Kelly Clarkson, kung alam nyo, yung mga cover niya. Yung tipong lahat na lang ng cover na ginagawa niya, ang ganda. The same goes for KZ Tandingan. No, lagi ko siya nang, especially nung nagsisimula pa lang siya, nandun siya sa yung Chinese na reality show kung saan kalaban niya si Jessie J. Lagi ko kong inaabangan sa YouTube yung mga kino-cover niyang kanta, and sobrang amazed na amazed ako. Kaya sa mga ka-vibes natin na nakikinig, ayan, sino ang top of mind nyo na favorite artist nyo, at ano yung mga kanta na gusto nyong gawan nila ng cover? Let me know mga ka-vibes. Ayan, pwede nyo yan i-leave sa ating comment section sa 93FMR Manila. Babasahin ko yan sometime tomorrow, dahil dito na nga nagtatapos ang ating programa for tonight. And thank you so much sa mga ka-vibes natin na sinamahan ako simula kanina pang alas sa East hanggang ngayon, magda 9 o'clock na ng gabi. Grabe, napakabilis talaga ng oras, no? Pag nag-e-enjoy ka sa mga tugtugan. Ako, sana nag-enjoy ko yung mga ka-vibes ang malulupit natin at masasayang tugtugan dito na napakinggan nyo sa ating programa. And syempre na rin sa mga ka-vibes natin na nakikanta or nakisang along sa ating mga featured songs for tonight, maraming salamat. At sana nag-enjoy rin kayo, no, na mag-break it down, break it down kanina sa Andrew Ford Medina natin by Andrew E. And na sumabay sa mga biritan natin, no, with the song na mahal kita ng AGs. Actually, napansin ko, ha, yung similarity na itong dalawang ito, yung mahal na mahal kita ng AGs and ng Andrew Ford Medina, is yung pagka-deliver niya. Tulad nga na nasabi ko kanina na yung storytelling niya, parang para siyang nagkikwento, eh, no? Yung Andrew Ford Medina kasi, para siyang nakikita mo yung mga play-by-play na mga scenes sa utak mo. Ito naman yung sa Mahal na Mahal Kita ng AGs, para naman siyang storytelling din, di ba? Nung una kitang nakita, akala ko'y wala akong puwang sa puso mo. Yung mga ganong type ng kanta, sobrang na-enjoy ko yun, pero at the same time, napaka-challenging niya. Kasi kailangan nasa beat ka pa rin, kailangan tama pa rin yung tempo mo, tapos parang hindi ka pa pwedeng yung parang nagsasalita lang. Diba? Kasi meron parang siyang melody there. Guys, nakakamiss yung mga ganyang tugtugan, eh. And hopefully, no, ako, I'm looking forward to hearing more yung ganyang kind of style in the future, no, sa mga musika natin dito sa Pilipinas. Kaya sa mga ka-vibes natin, maraming thank you again sa mga ka-vibes natin na inabangan, nakisang along at nakikanta at nag-enjoy dito sa programang iDiva Nights. Tayo magbabalik po tomorrow. Same time, same frequency. Mondays till Fridays, 6:09 PM po yan. Andito sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa Soundtrip. And syempre, bago ako mag-goodbye, no, ayan, syempre, inaabangan ko pa ang mga resulta ng ating KBP Dove Awards. Pero gusto ko muna i-congratulate then, of course, ang with due respect dahil nanalo sila ng Best Public Affairs Program sa Metro Manila and nanalo din ang ating Action Dole no ng DZMM Radyo Patrol sa East 30 Best Public Service Program. Nako, congratulations, Sims, sa PRTV Prime Media and sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. And syempre, cross fingers naman para sa 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip. Dahil nga, tayo ay nominado no, sa apat na category sa radio. And isa na dyan, of course, yung finalist, naging finalist tayo para sa Best Creative Promo, ang 92.3 FMR. And si DJ Jaiho naman, finalist for Best Variety Program Host. While si Kathy G naman din ay finalist as well para sa Best Variety Program Host. And for finalist naman ng Best Music Radio Jock, nandiyan si DJ Alex Baltazar. Palakpakan natin ang ating mga DJs at ang ating himpilan, and maraming thank you sa mga supporters natin, sa mga nagmamahala ng ating stasyon. Thank you so much mga ka-vibes para sa inyo tong lahat. Your wins are our wins as a whole. Kaya thank you so much and good luck. Nako, naabangan ko talaga. Napaka-excited ako malaman ang ating mga results. Kaya mapagkaabangan nyo rin yan sa ating social media accounts, mga ka-vibes. I-follow nyo na kami, 923FMR Manila, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, sa X, and sa Spotify as well. And para naman sa mga ka-vibes natin na gustong kumanta tomorrow, live on air, save nyo na ang numerong 0954-406-1967. At sa oras na ito, back to tugtugan na. Mag-exit na ako, mga ka-vibes. Abangan niyo po ako ulit tomorrow. Ako po ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID para sa programang I Diva Nights. Huwag ka na maglipat, ka-vibes. Tuloy-tuloy lang ang good vibes and good music sa 92.3 FMR Ka-Vibes Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: At ang oras,
2: is brought to you by
0: 846
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-Vibes.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, ang oras sa FMR 8:46 ng gabi.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
1: Ang lupa!

0: anuman ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 8:56. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Kulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Space.

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: Ito ang GWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE License Number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian.

0: GGE, alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
1: Yup!
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
2: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
3: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:26. Ang lupet.
2: Mimi.

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Inig ang 92.3 FMR. Ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
2: Thanks.
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

tawa at saya every morning.

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Kasama mo na ang bet na bet kasi ang lupet at the 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes sa soundtrack. Baka-vibes. Ngayon ay kapiling mo na at pakikigaw mo na ang iyong favorite pambagising. Ang programa ang
0: Good morning!
3: With you or one and only kulitadem sa umaga na agigising lang talaga.
0: Ay, good morning naman talaga sa mga kabibs natin dyan na talaga namang nakagising pa lang.
3: Tama, kasama mo na ang mamamukumang karipas ng tawa pero ang araw ba arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: ako is my name,
3: Baby. Ka-vibes, ngayon ay Webes, October 1, 2026, unang araw ng buwan ng Oktubre. Talaga namang palapit na ng palapit ano, ang pagtatapos ng taon na ito. Pero nagsisimula pa lang tayo sa mga good vibe na tugtugan, na good vibe na musikahan, at syempre kulita na chikahan na dito lang yan sa inyong paboritong ipila.
0: Kaya naman, wala ka ng dahilan para maglipat pa ng istasyon. Relax ka lang dyan, taloy mo ganyan gawa mo, at kami ang background mo. Kami nang bahala ng mga tugtugan na malolopat.
3: Correct ka dyan. At sa oras ito, 4:42 ng umaga, kung ikaw ay pahikab-hikab pa, kung ikaw ay papungas-pungas pa at nahihirapan talagang bumangon, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa! Dahil kasama mo kami, kasangga mo kami sa pagkakataon na ito. Pero shoutout na muna ano, sa lahat ng mga ka-vibes natin na 4:42 pa lang ay nakatutok na sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen. Ganon din ang 102.3 FMR Bacolod. At syempre hindi mawawala ang 102.3 FMR Baguio!
0: Good morning! Ay buntag! Maraming aga! Salamat sa pagdangog.
3: Tama! At naimbag na adlaw ha, lalo sa mga ka-vibes natin all the way pa sa norte at naka-vibes. Ganon din sa mga nakatutok na rin sa atin sa iba't ibang mga palengke, tindahan, pati naman na mga sakayan, terminal man yan o mismo nga yung umaandar. Abay, magandang umaga po sa inyo at mag-iingat po kayo sa inyong biyahe. Tandaan, barya lang po sa umaga.
0: Naman talaga. Kaya naman, huwag ka magbayad ng
3: 500
0: agad, no? 1,000.
3: Kakamulat pa lang ni ate. Boom siya, 500. Talagang magagalit si ate niya.
0: Susungitan ka talaga dyan. Anyway, again, hindi lang yung mga nakikinig sa bahay nila, hindi lang nakikinig sa mga kung saan man.
3: Correct. Ito,
0: nakikinig, gamit-gamit ang ating FMR
3: Philippines app. Tama. Oo, sa lahat ng mga nakapag-install niyan sa ating Google Play Store, abay magandang umaga rin po sa inyong lahat. At para mas gumanda pa ang umaga mo, pag-iisipin na namin kayo dahil ito na nga ang ating katanungan para sa atin.
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Ka-vibes, ano ba ang pinaka nakakatakot na tinanong sa'yo?
3: Ikaw ba? Ano pinaka nakakatakot na tanong sa'yo, DJ Joklo?
0: Ano? Nakakatakot na tanong. Walang maisip pa, manakakatakot na tanong.
3: Ang dami kasi talaga niyan. Oo. So,
0: nakakatakot na tanong, binalik ko sa kanya.
3: Totoo na
0: ikaw.
3: Ikaw?
0: Kaibigan.
3: Kaibigan! Ano na? Totoo ba? Yung mga ganyang klaseng katanungan, di ba? Kailan ka ba magbabayad? Yan. Marami natatakot sa ganyang katanungan. Totoo.
0: Kailan ka magbabago? Ganun.
3: Ay, hindi. Kailan ka din magbabago? Kailan ka din na... Kailan ka mababango na ba? 4:44 na ng umaga, ka-vibes. Ikaw ba, anong tanong ang pinakakinakatatakutan mo? Posted na yan sa ating Facebook page. Kaya naman, ka-vibes, baki-comment ka na. Dahil pwede natin mabalikan yan sa pagbabalik din. Ang inyong favorite pabagising, ang programa, ang Good Vibes!
0: Good morning!
3: With your one and only Kuleta Adem sa umaga, ang mama makumakaripas ng tawa pero ang aura ba? Arriba! Si mama Mia!
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke Loco is my name.
3: Hindi, dito na yan sa Bet na Bet. Kasi ang Lupet, 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Ka-vibes soundtrip.
3: Ang oras.
0: As 4:45. Perfect.
3: Parang krope. Tama.
0: Really?
3: Really?
0: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
2: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang loka!

0: Marcus Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarikong people.
3: Perfect.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Minsan talaga, ang kailangan mo lang ay kape! Kape lang talaga ang katapat ng matindi mong antok ngayon, anak ka vibes, lalo na sa oras sa 5:16 ng umaga. Hirap ka mang bumangon, abat parang pakiramdam mo hinihila ka pabalik ng higaan. Kape lang ang solusyon dyan paminsan-minsan.
0: Tsaka syempre, kung wala ka pang kape, o kaya naman di ka pa nakabili, o nakalimutan mo na ubusan mo. Kami na bahala. Oo, gigisingin ka namin kahit medyo inaantok yung tagagising.
3: Totoo, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para lamang magising ka at para lamang ganahan ka ngayong umaga!
0: Ito na, sisimulan na natin.
3: Para sa unang sa unang araw ng Oktubre, ihahati na namin sa inyo ang unang kabada. Kaya naman nakavibe sa makinig ka na sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Kavibes, eto na! Simulan na natin ang iyong kapalaran of the day. Ano bang iyong hulala? Ito ang Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at makinig. Wow! Kuya Aries, eto na nga Aries. Uy! Aries, kakausapin ng baby loves mo ang taong kinaiinisan mo. Abay, kaya maiinis ka rin sa kanya sa araw na ito. Huwag ka rin sana magkainisan. Oo, magkampihan na lang kayo.
0: Tama.
3: O, Taurus, magdududa ka sa taglay mong karisma. Wow, talaga ba? Pero makaalala mong charming ka. Hindi lang sa paningin ng nanay mo, kundi para rin sa mata ng ibang tao.
0: Oo, tandaan mo, ano ka, charming.
3: Yes, charming.
0: Gustuhin ka, di ba?
3: Oo, abay, baka talaga.
0: Gustuhin kang kutosan pagka hindi ka talaga.
3: Gusto mo na ba? Ito, Gemini, mamadaliin ka ng iyong katrabaho. Pero dahil ikaw ang bida sa sarili mong kwento, hindi mo papansinin ito. Ay, si Gemini, matigas siguro ang ulo. Diva? Oh, Cancer, maraming nagmamadali sa kalsada. Huwag kang paharang-harang sa daraanan nila. O Leo, matapos ang sahod, may matitira pa namang Jess sa bulsa mo.
0: Oh,
3: Jess, bilang na bilang. O Virgo, ito na talaga, wake me up when September ends. At dahil October 1 na, abig gumising ka na kabayos.
0: October 1, napakabilis ng araw, no?
3: Correct, kaya naman yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. At tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabailabasa po kami dyan. At ito kami ni DJ Joa. Ako naman si DJ Mamma Mia. Igis mo na lang sa pag- Patayin na.
0: Uli ka, boy.
3: Oh. Natepok din yung lamok na
0: yan. Oh. Yung lamok, ha? Dapat malinis lagi na yun para di lamokin. Tsaka,
3: tama.
0: Tsaka yung mga bata.
3: Totoo. At saka, alam mo, yung mga ganyang sakit, ano, minsan wala na talagang pinipiling panahon, eh. Di ba nga, may mga nagkaka-sore eyes nga kahit hindi naman summer season. Nagkakahawaan. Abay, malay ba natin kung yung ibang mga sakit din, di ba? As long as malinis naman ang ating paligid, makakaiwas tayo, ha? Sosokan!
0: Oh, at ito, masingit ko na din, Mama Mia. Alam mo ba, sabi dito, yung Metro Manila daw ay bababawasan ang alokasyon ng tubig.
3: Talaga ba? Ay, oo, dahil nga sa paparating na inyo.
0: Yeah, oo, ibababa ng gobyerno yung water allocation para sa Metro Manila simula sa ngayon nga October.
3: Uh-huh.
0: Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino.
3: Mm-hmm.
0: Ganun pala yun. Mama Mia, kaya naman kabagsikaw na mapag-aksaya ng tubig.
3: Yan ang sinasabi
0: ano
3: natin. Kahapon, di ba, isang paalala ang binigay natin dahil napag-usapan din natin yan, matapos yung mga nagdaang paulan-ulan dahil lang nga po sa adala na tubig ng habagat. Ngayon naman po nga pagsapit ng Oktubre hanggang sa susunod na taon po itong El Nino na mararanasan natin na ito, mga ka-vibes, ha? Daladala po niya na yung sobrang tindi na init at tagtuyot na tipo nga talagang magkukulang po ang supply ng katubigan. Kaya hindi tayo dapat magsayang ng tubig, mga ka-vibes. Bawat pataka talagang napakahalaga sa mga panahong ito, ha?
0: Kaya naman, #conserve
3: yes,
0: water.
3: Every drop counts. Sabi nga nga ng isang advertisement, di ba? Pero napaka makabuluhan nun, mga ka-vibes. Kung iisipin ninyo, di ba, parang minsan kasi may iba sa atin, di ba, kapag nagpihit ng gripo, abakala mo walang katapusan na ang daloy ng tubig.
0: At akala, iniiwanan na bukas.
3: Oo, at iniiwanan na bukas. Akala mo sila talaga nagpapatakbo ng mga dama dito sa ating bansa. Talaga, pag may-ari mo ba yung tubig na yan? Abay, hindi ho, mga ka-vibes. Ang tubig, ano, bagamat yan po ay napapalitan din naman. Pero syempre, minsan, abay, limitado lang din po ang supply niyan. Kaya naman dapat, tinitipid po natin yan. Hindi inaaksaya, ha, mga ka-vibes? Makinig mabuti, ha?
0: Huwag matigas sa ulo.
3: Okay, tama.
0: Okay, naman, eto. Huwag ka din matigas ang ulo. Pakinggan mo, mga ano namin. Ang aming mga ipi-play na kanta na talaga mapapasabay ka.
3: Totoo. Dahil 5:21 na lang umaga ka, vibes. Ikaw man ay pagising pa lang, nag-aalmusal. O kaya naman ay nabiyahe na papasok sa iyong trabaho.
0: O kaya naman nilalabanan yung kanto. Yung antok.
3: Labot!
0: Nilalabanan sa antok. Kampihan na lang natin to. Uy,
3: huwag naman. Huwag naman nating kampihan. Huwag nating hayaan manalo dahil Thursday na. Ibigay mo na yan sa iyong mga dapat gawin. Kaya naman ka, vibes, sa tutok lang dahil makakasama mo pa rin ang iyong favorite papagising. Ang program, ha?
0: Good morning!
3: With your one and only Kuletadim sa umaga. Ang mamamong kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam baby. Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi, are you bet? The 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Good vibes.
3: Sa soundtrack. Ang oras.
0: Hours 7. 5:22. Perfect.
3: Para-crabe.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:29 Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR Ka-vibes! Iti soundtrip!
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR Ka-vibes! Sa soundtrip!
0: Ang lupet!

tawa at saya every morning.

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Umaga pa lang, nakatutog na sila.
0: Abala, at natutulog na.
3: Ha? Bakit natutulog? Akala ko magigisingin na sila.
0: Oo. Abala na, nasa palangka, nagbabagsakan na.
3: Tama. At sa mga terminal, ay napakitinggan na. Iba ka talaga ka, vibes. Talaga nga.
0: Lupet mo.
3: Oh, Gemma. Iba ka talaga. 5:40 na lang umaga. At eto na, yahati na namin sa inyo. Wala na patumpik-tumpik pa. Ang ikalawa at panghuling kabata ng inyong mga kapalaran na para sa lalo.
1: Iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na ka-vibes! Ang huling kamada para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
3: Maginig! At maginig! Natapakan mo yung pusa, Inday! O Libra!
0: Natapakan yung buntot!
3: Libra, kung hindi mo sasabihin na sa kaibigan mo, walang ibang magsasabi sa kanya nito. So kung ano man yan, sabihin mo na yan, Libra. Ha? O Scorpio, sabi ng iba, huwag masyadong pagtuunan na ang nakaraan. Pero Scorpio, ito ang iyong kailangan para may bago kang matutunan sa mga luma mong karanasan. Diba? Gano'n naman yung luma?
0: Diba?
3: O, parang tunog antigo, ha?
0: Diba?
3: O, Sagittarius. Sagittarius, wow, simple lang, bawal kang dumaldal. O Capricorn, ang hirap nun, paano kung ano, nasa BPO company ka, diba? Tapos ang kapalaran mo, bawal kang dumaldal.
0: O, paano?
3: Diba, paano? Sinususundin mo yung trabaho mo, diba? O yung tala, diba? Siyempre, yung ano, pangangailangan niya sa pera.
0: Yung trabaho mo, sabi din na mabiligyan ng pera ni tala.
3: Bakit boss ko ba yan, ha? Oo, diba? Oh. Tama naman, may point siya. O Capricorn. Capricorn, mayayamot ka sa ibibigay na sagot ng kamag-anak mo. Abi, huwag ka na masyadong mag-expect para di sumama ang timpla mo. Tama naman, di ba? O Aquarius, kung naghahanap ka ng sign na hindi ito yon. Pisces, kumain ka na nga. Papaya!
0: Papaya!
3: Papaya! At yan ang...
0: Kasi nga para maging maayos yung ano.
3: Totoo na.
0: Ay, sumama constipated, di ba? Mas yung maganda yan.
3: Uy, oo ha. At saka nakakaganda po ng balat yan.
0: Sabi?
3: Oo, nakakaganda. Sabi nila. Sabi lang nung ano, nung nabalitaan ko na nagkukwentong laseng. Oo, 5:42 kasi inong panang inom eh.
0: Di ba?
3: Oo, dapat kasi parang nakaklapaw.
0: Maganda ang babaya.
3: Nang papaya. Kaya naman ka-vibes, yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung magpapapaya ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lamang sa Vaco! Wow!
0: Ay!
3: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
3: Listen up, yo!
0: Yun ang instrumental. Papaya!
3: Papaya! Nakaka-good vibes siya, di ba? Hindi lang pampalusog, kundi nakaka-good vibes din.
0: Ay, ay, sabi ko sa isika, babes, tanongin mo, pagka talaga siya nakakita ng papaya, ewan ko na lang, sumasaya ang kanyang...
3: Lalo kapag ano, yung iti-check mo kung pwede nang kainin, yung pisil-pisilin
0: mo. Ay, hinog na to. Kasi minsan yung iba, parang hindi nag-yellow o nag-orange, parang may pagkagirin siya, pero hinog na pala.
3: Totoo, matamis na pala sa loob.
0: Kaya minsan, mapapapisil ka talaga. Yung iba nagigigil.
3: Talaga?
0: Sabi ko talaga, favorite niya siguro, sabi ko, papaya.
3: Naku, huwag mo masyadong panggigilan yung papaya kasi di ba kapag pinisil mo naman na sobra
0: mamalamog.
3: Yan. O, hindi lang malalamog. Ano baka yan? Mamaya ay madurog yung loob. At saka syempre, malalabas yung ano niyan, yung sabaw. Wow!
0: Kaya naman napaka-sustansya ng ano.
3: Tama.
0: Ang sustansya ng mga prutas pero yung papaya talaga.
3: O, talagang bukod tangi, di ba? Hindi lang hindi lang yan na ano yun, pampalabas ng ano, ng kailangan mo ilabas sa katawan. Di ba? Kasi nakakatulong yan eh. Kundi pampaganda rin ng inyong mga cuties.
0: Tama, oo. Sige, papaya tayo para
3: papaya
0: goods.
3: Tayo.
0: Ikaw din ka-vibes na inaantok ngayon. Ano ba? Okay lang yan. ang kahit inaanto ka man sa trabaho kung saan, ang importante, hindi mo ginagawang kabit yung katrabaho. Ay, yung katrabaho. Inaanto ka man sa trabaho, at least, normal naman yan kasi marami nakakaranas ng gano'n.
3: At saka you're trying your best, di ba? Hindi man ikaw yung 100% na ikaw every day. Ang mahalaga ay ginagawa mo ng tama ang iyong trabaho, di ba? Hindi ka nagnanakaw ng office supply sa opisina ninyo, di ba?
0: Kala ko magaling na siya.
3: Di ba? At ano pa ba? Ang mahalaga, hindi mo ninanakawan ng baon yung katrabaho mo.
0: Tama, oo. Kaya naman, ka-vibes, tandaan mo, mabuti kang tao.
3: Tama, mabuti kang tao, mabuti kang manggagawang Pilipino. Diba? Kaya naman, ka-vibes, tutok lang kung ikaw ba na ipapasok na sa trabaho, kami na ang bakala sa inyo. Hindi namin sagot na pamasahe, pero sagot namin ang good vibes na dapat maringgan mo. Kaya naman, nandito ka na sa inyong favorite pagpagising. Ang programa,
0: Good morning!
3: With you, the one and only kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw ma-arriba si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama- Hindi talaga yan sa bet na bet kasi Ayupet na 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio
3: Ka-Vibes sa Sound Trip ang oras.
0: How's that mga ka-Vibes? 5:45. Perfect.
3: Parang crop it. Really?
0: Really?
1: Good vibes. Good morning.
2: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 in punto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes. Sa Saldrin.
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang good vibes. Sa Saldrin. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: Music Radio, Kavibes sa Soundtrip!
1: Patama, inaantok pa siya.
0: Gabi na, 9 hours yung tulog mo, no?
1: Hindi, hindi ko rin alam. Parang mas maganda ata yung bitaw kapag isang oras na yung tulog mo. Pero ito na nga mga Kavibes, kasama mo pa rin ang inyong favorite mapagising, ang programa, ang Vibes!
0: Good morning!
1: With your one and only Kuletadem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw ba arriba si mama
0: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag walang ha-routine. Joke ala ko is my name, baby!
1: At naka-vibes sa oras na 6:36 ng umaga, kasama mo rin kami sa online. Kaya na mga naka-vibes, bisitahin mo na ang aming mga social media platforms, 92.3 FMR Manila.
0: Yeah. 923 FMR Manila.
1: Sa lahat po yan ng platforms mga ka-vibes, sa Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok at Spotify. At ngayon po live tayo sa ating Facebook page at YouTube channel. Yun lang naman ay kung gusto nyo makita ang aming mga pagmumukha.
0: Ay, yun lang naman.
1: Yun lang naman ay ito'y walang pilitan.
0: Walang sa pilitan.
1: Oo. Ito ay libre lang din naman.
0: Oo, tsaka ito hindi chismis.
1: Totoo. Ito ay napag-uusapan lang. Pero eto na nga, Thursday na ka-vibes. At syempre, meron na naman tayong katanungan na pupuksain. Kaya naman napapasukin na natin na ang puksaan sa agahan!
2: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan!
0: At syempre, isang ka-vibes ang ating pagbibigyan ng kanyang katanungan.
1: Sino ba are? Eto na nga. Base sa ating database. Wow, database! Social may database tayo.
0: Lumabas sa aming datos.
1: Akala mo talaga may ganon. Pero eto na nga, ang nagtanong kasi ay si Carlos ng Santa Ana, Manila. Taharay, the man from Manila. Pero eto na nga ang kanyang katanungan. Nalaman ko po kasi na hindi lang pala ako ang ine-entertain ng nililigawan ko. Abay, dapat po ba akong magselos o hindi? Abay, malay ko sa'yo.
0: Oh, diba? Ikaw ba? Tingin mo.
1: Ikaw ba? Abay, nanliligaw ka na, hindi mo pa alam yung sasagot mo dyan. Diba?
0: Malaki ka ganda na. Mo, may nanliligaw sa'yo.
1: Hindi, siya diba? Ang nanliligaw.
0: Ay, siya ang nanliligaw. Ano ba yan?
1: Oo, siya ang nanliligaw. May nililigawan siya.
0: Tapos, ang ano niya?
1: Tapos, meron din kasing ine-entertain yung kanya nga nililigawan.
0: Di, ang ganda nga niya.
1: Yung nililigawan. Tama naman. Ibig sabihin talaga, baka naman na napakaganda niyang premyo, napakagandang babae.
0: Kapag napakaganda, wala kang magagawa. Antayin mo lang talagang ang mangyayari dyan na may the best man win.
1: Yan. She's worth the fight. She's worth the race. Satara. She's worth every sweat, diba? And every gifts and every money. Diba? Ganyan naman talaga kapag may nililigawan.
0: Oh, diba? Diba? Mama Mia?
1: Oo. At saka talaga kailangan na best foot forward kapag meron kang nililigawan. Pero eto, Carlos, ha? Ikaw ba, DJ Joko Loco? Ano yun, mapapayo
0: DJ
1: mo
0: Mama
1: dito?
0: Ah, mapapayo ko yun siguro mamaya.
1: Diyos ko po, wala pa kami mga tulog. Huwag kami, ha? Carlos talaga sinasabi ko sa'yo. Pero sige, anong nga mapipili mo dito sa dalawa?
0: Sa akin siguro, pipilitin mo, di na siguro muna magsiselos. Di magsiselos.
1: Hindi ka magsiselos. Oo. Kasi nililigawan pa lang.
0: Oo, diba? Siguro pag talagang parang wala pa masyadong karapatan kasi pag naliligo ka pa lang, di ba?
1: Tama naman.
0: O, sige, mamaya, pag-usapan natin yan.
1: Tsaka wala kang magagawa.
0: Ay, tapos na.
1: Pero sa akin naman, normal kasi na emosyon talaga ang magselos. Kung nararamdaman mo yan, edi sige, magselos ka. Di ba? Yun lang naman ang akin. At saka yun na kasi, napili na kasi ni DJ Chocolo ko yung hindi mo magsiselos.
0: Oo, tara, kaya, sige, buksay
1: na natin to. At ako na naman ang masamang tao sa kwentong ito. Kaya naman, ito na, palakpakan na muna para sa katanungan niya, Carlos, ng Santa Ana, Manila. Ito,
0: buksaan ano na to.
1: Sa'yo.
0: Oo,

0: bigla yung lumayo eh!
1: Ay, oh nga no, may point.
0: Diba? Ikaw
1: naman. Ako naman, sige, pagtsagaan niya na to. Ito yung sinulat ng isang inaantok na tao. Let's go!

0: nagsalo-say. Ano yun? Pag nagsasalo-say pa lagi. Ano?
1: Ano wala?
2: Ano nga ba?
0: Pag laging nagsaselos ay mali naman. Maririn din naman pag palaging pinaramdam. Yeah. Wala na akong maisip. Eto na lang.
2: Break it down, yo! Break it down, yo! Break it down, yo!
0: Grabe! Ay, hirap mag-isip pag ano. Alam mo yun na wala kang tulog.
2: Totoo yan, ha? Mahirap talagang pagganahin ang ating isipan. Tama. Kapag merong kakulangan na sa oras ng tulog.
0: Kakulangan.
2: Kakulangan. Diba, sleep deficiency. Walk out! Ano ba to? Ano dahil nga dyan, makakausap natin sa kabilang linya.
0: Parang paliwanag sa atin ang epekto. Nang tamang bang tulog at ang kulang
2: ay, Diyos ko po. Pero eto na nga, DJ Joko.
0: Eto, bakit nga ba?
2: Alam mo, maraming makakarelate ang mga ka-vibes natin dito sa katanungan natin.
0: Kala ko sa walang tulog.
2: Oo, hindi naman. Pwede rin, di ba? Marami tayong mga puyat na manggagawa eh.
0: Oo, mabuhay mga puyat.
2: Oo, mabuhay mga puyat. Matulog din kayo. Walang medal yung pagpupuyat na yan. Sinasabi ko sa inyo.
0: Diba?
2: Pero eto na nga, ikaw ba, DJ Joko Loco, bakit hindi magseselos ang
0: hindi
2: advice magseselos. Mo?
0: Tulad ng sitwasyon ni Carlos, naliligaw pa lang din naman siya. Di ba, parang yung karapatan mo ba na magselos doon ay hindi pa naman talaga parang dapat sa oras na yun iparamdam mo doon sa tao. Kasi paano kung wala namang naliligaw pa lang ito, masyado naman ito. So, doon pa lang, baka ma-off na sa'yo yung nililigawan mo.
2: Totoo.
0: So, how much more pag naging tayo? Di pa nga tayo, di ba? How much is that?
2: The dog in the window? Huwag mo kaming hina, how much more?
0: Alam mo talaga, may alam sa labacon. Hindi, ano kasi, di ba, pagka ganun, yung wala pa nga, ganun akong umas na magselos. E, paano pag naging kayo pa?
2: Tama naman.
0: So, mas baka isipin na, magiging negative yung, ano, yung tingin sa'yo nung nililigawan, pag ganun ka masyado.
2: At saka kapag yung simula pa lang kayo, di ba, parang, ay, teka lang, ang masyado namang controlling nito.
0: Yeah, that's right.
2: Huwag mo kami niyaya.
0: Sabi ko sa'yo.
2: That's right. Ka-vibes, that's right.
0: Yeah.
2: Pero tama yun ha. May point yun ha.
0: Ako tama na to.
2: Sa kabilang banda, kahit na ganito ang ako,
0: banda,
2: kahit na ganito ang aking kasagutan, magsiselos. Nag-a-agree ako sa sinasabi ni DJ Joko Loco. Pero ito naman ang akin. Ito naman ang aking depensa ha. Magsiselos kasi normal na emosyon yan.
0: Oo, naman.
2: Normal na nararamdaman yan. Na kahit na sabihin mong kahit na hindi mo sabihin yan ano, sa taong mahal mo, makikita at makikita yan na, sa iyong mata, sa iyong body
0: sa
2: language. Diba? Body language! Diba? Makikita yan sa bawat na galaw mo at sa bawat sa bawat tinginan mo. Diba? Bimbigla na lang mananahimik. Pero kasi, depende pa rin yan na sa pagbitaw mo ng iyong nararamdaman. Na paano mo ba pinapakita yung selos na yan? Minsan kasi, diba, pag yung selos, dahil nga normal, yung iba parang, sige, okay na tayo, ha? Naniligaw ko pa lang naman.
0: O kaya nga, doon ay papasok yung parang, alo, masyado ka.
2: Minsan, diba, yung iba naman, subtle lang naman sila magselos, hindi naman super. Pero kasi minsan, diba, may iba na kapag nagselos, dyan kasi nakikita yung early signs ng pagiging possessive din ng isang potential na makakarelasyon. Diba, yung tipong wala ka pang karapatan talaga sa akin, diba, parang nagpapakita ka pa lang ng intensyon, pero inaangkin mo na ako, binabakuran mo na ako. Parang hindi mo na ako binibigyan ng pagkakataon para mamili, para sa sarili ko. Kasi, diba, kung nga ikaw ay karapat dapat, hahayaan mo ako na magdesisyon na para sa sarili ko.
0: Oo, lalo pat hindi pa naman kayo, diba? Tapos lalo pat ang daming nanliligaw pa sa kanya.
2: Tama. Masisisi mo ba siya kung napakaganda ng pagmumukha niya?
0: Ako, diba? Yung parang ano, ang sarap, ay sarap galusan. Ang ganda ng mukha niya, yung tipong e-ekesin ka niya kapag nakakitaan ka na hindi magandang katangian dahil sa dami ng kanyang pagpipilian, diba?
2: Oo, diba? At talagang ano yan eh, nasa pagpapakita mo, diba? Nasa pagpapakita mo yan ng iyong nararamdaman. Hindi pwedeng marahas ka, 'di ba? Pag nagpapakita ng selos, 'di ba? Minsan nga may mga krimen nga, 'di ba, na nakokomit dahil lang sa selos. 'Yun yung mga nakakatakot minsan eh, 'di ba? Hindi masama magselos, pero kung yung epekto nito, 'di ba, nakakasama, kung yung aksyon na resulta nitong damdamin na ito ay makakasama sa taong mahal mo, 'di ba? Kung mahal mo nga talaga 'yan, 'di ba?
0: Ano ba narinig ko na 'yun eh?
2: 'Di ba? Kung mahal mo nga talaga 'yan.
0: Nasa commercial
2: yun. Hoy. Pero sana makuha natin sila. Pero, di ba, ayun nga eh, kung nga talagang mahal mo, tawag dito, nawala tuloy. Diba, parang minsan nasa pagpapakita talaga yan. At saka, maging maingat din
0: di
2: tayo.
0: Di ba nga kayo, pinakita mo na. Pinakita mo na yun. Oh, di ba? Ganda katangian.
2: Oo, tama. Huwag mo siya papakita muna eh, yung matotoo mong kulay, ha? Oh. Pero yun lang naman. Huwag tayong masyado nga ajit na ajit, di ba? Pagdating sa ating nararamdaman, lalo kapag ay nanliligaw pa lang naman. Tama.
0: Kaya diba, naman Carlos? Ikaw, Carlos.
2: Oo. Oh, ano? Uwian na tayo. Oh.
0: Good luck.
2: Oh, good luck sa'yo, ha? Abi, sana mapili ka ng nililigawan mo. Oh, oh. Alam mo, para mapili ka niyan, i-shout out mo dito yan sa amin. Ibigay mo yung pangalan. Tapos magpa-dedicate ka ng kanta.
0: Magpa-dedicate ka ng kanta. At susundan namin yan ng magagandang kantang talaga oh, namang mag-enjoy
2: ka. At saka na nga pang malakas ang mga ad-lib, di ba?
0: Yung mapapatiting ka dun sa bandang sulo ka.
2: Alam mo, maganda yan. Ano? Gawin mo kaya DJ Kati G. O kaya kaya DJ Alex sa Heart Speaks, di ba? Para talaga nga usaping nga pag-ibig at usaping nga pang-puso talaga ang siyang makukuha mong advice. Kasi minsan dito sa amin puksaan, nakakasira kami ng relasyon at buhay. Oo, kaya nagulat din
0: tatlo
2: kami talaga.
0: Tatlo na yung napariwara sa aming mga nasabi.
2: Correct. Laking gulat talaga namin na lumapit ka sa aming programa. Oo, kaya naman. Kaya naman, Carlos, well, salamat pa rin sa pagtitiwala, di ba? At binigay mo sa amin yung katanungan na yan. Pero ayun na nga, di ba, Carlos? Abay, timbangin mo din. Okay lang magselos, pero wag naman masyadong marahas sa iyong mga action, ha? Kaya naman, ayun, patuloy ka pa rin sa pagmamahal at sana manalo ka sa panliligaw mo.
0: Oo, kaya mo yan. Tapos kwentuhan mo kami kapag anong nangyari sa iyo. Hindi man maganda o maganda, kwentuhan mo kami. Ready kami para pakinggan yan, buhay.
2: Correct. Uy, ito ha, isa-shoutout ko lang. Ang ating mga ka-vibes, ito si Jessa, may entry
0: si Jessa?
2: Si Jessa. Parang di niya kaya. Oh, sabi niya, hindi magsiselos kasi wala akong karapat ng magselos, DJ Mama Mia. Tama ka naman dyan, Jessa. O ito naman, si DJ Boyax na nakikinig din sa atin. Si Jerby, tawa siya ng tawa. Tawa mo lang yan. Ito naman, si Kate, pumipitik daw tayo. Ha? Pumipitik po kami. Pumipitik. Mahirap po iyan. O ito naman, si Intana, nanonood din sa atin at nakikinig. Maraming salamat sa iyo, si Alberto Rena. Nakatutok si John Mark. Pa-shoutout daw doon sa may Alfonso Cavite. E di shoutout sa inyo!
0: Oy, ito alam mo sabi ni Greta Cruz, masamang pangitain yan. Magiging miserable yung buhay mo kapag ganyan.
2: Diba? At saka yung
0: parang tipo, naranasan niya no ni Greta.
2: Hindi, alam mo, marami mga kababaihan nakakaranas niyan, di ba? Yung parang simula lang yan sa simpleng selos-selos, tapos kapag tumagal na nananakit na. Di ba? Parang yun yung mahirap kasi protection
0: pwede
2: din natin.
0: Pwede yun yung cute-cute na selos-selos.
2: Yes.
0: Lang, no? Pero pagka yung
2: lang,
0: ano na.
2: Yun yung normal na sinasabi natin. Pero yung kapag may sakitan na, mahirap po yan, di ba? Minsan, yung mga abuso, nangyayari yan minsan sa mga relasyon, hindi lang nagsasalita yung mga kapartner nila dahil syempre nga iniisip nila, mahal nila yung tao eh. Nandun sila sa loob ng relasyon. At hindi lang po yan sa mga babae nangyayari ha, sa mga lalaki rin po, nagiging biktima rin yan sila ng mga ganyang klase na pang-aabuso. Kaya ayan na, abay mag-look, i-look out nyo or look out for your friends sa mga ka-vibes. Tingnan nyo rin maigi yung mga kaibigan ninyo na may karelasyon. Baka mamaya hindi na nagsasalita yan, hindi nagsusumbong. Pero di ba makikita mo na lang may mga pasa-pasa.
0: Pag-angat mo ng ano, ay may pasa. Ano yan?
2: Diba? O, ayan ha, mga ka-vibes.
0: May sagot si Jean Moto, magselos ka kasi tao ka.
2: Oo.
0: Magselos ka kasi tao ka, pero kung magseselos ka, sarilihin mo na lang, ha?
2: Aha, ano malinaw ba? Na. Wag mo na lang.
0: Parang di halata. Okay.
2: Kumbaga parang nga nasa pagdadala rin yan.
0: Wag mo na, parang gano'n.
2: Parang nga problema lang yan, di ba? Meron pa bang entry dyan, si William Morten?
0: Si Juner Wendell. Hello from Elio. From Elio.
2: From Elio. Aba, sumasagot ka pa talaga. Maraming
0: hello
2: salamat.
0: Hello sa'yo, Juner. At si Miguel.
2: Miguel.
0: Good morning, Mama Mia. Joke loko. Shout out naman sa, shout out to Myrus. Stay healthy. Also to Myrus Loyalist.
2: Tara, Myrus Loyalist.
0: Shout out sa inyo dyan, si Myrus, yung kumanta ng ano. Yung...
2: Ano yun? Na-play na natin yun dito.
0: Na-play na natin yun.
2: Pero eto si Jeff Todd, sabi niya, huwag ka na magselos, hindi ka naman gusto, no?
0: Tara. Diba?
2: Yun nga, kaya nga siya nagsiselos eh. Kasi alam na niya siguro sa sarili niya na hindi siya gusto. Pero ayan mga ka-vibes ha, sagot na sagot sa ating puksaan. Ihirit nyo ng ihirit yan kung anong gusto nyong ihirit ha, dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Hanapin nyo naman po 923 or 92.3 FMR Manila. Kaya naman ka-vibes, magbabalik pa rin ang inyong favorite pamagising ang programa Vibes.
0: Good morning!
2: With your one and only kulit, Adem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang aura ba arriba? Si mama
0: sa kala na DJ na paano mong kulitin, paano mong kurutin, huwag malang harutin. Joke along is my name, baby.
2: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi I'm the Bet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
2: Ka-vibes sa soundtrack ang oras.
0: Ano sa mga ka-vibes, 651, perfect.
2: Para
0: tama. Really?
2: Yeah.
1: Good morning.
3: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet.

0: 58 ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Marie Cudino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: na! Oras na para bumiya!
1: Hey! Late na?
2: Late na.
1: Okay lang. Buhay ID karera. Magmamadali.
2: Ay, hindi. Ay, hindi. Kapag ikaw ay nalay sa trabaho, wala yan, babe. Wala yung buhay ID karera na yan. Sinasabi ko sa'yo.
1: Hindi ko pa ipagtatanggol ng
2: Bini. Si Santi ka talaga.
1: Sabi ko kasi boss ng Bini ang buhay ID karera.
2: Oo.
1: Eto, resign ka na.
2: Ikaw talaga.
1: Itatanggal.
2: Pero ito na nga ka, Vibes. Aminin mo.
1: Oo, anamin niya na.
2: Pero nai, aminin mo talaga. Aminin mo. Nakikinig ka sa amin ngayon. 7:18 ng umaga. Ang siya naririnig mo. Kaya naman, ito na. Sagutin na natin at basahin ang ilang hirit para sa ating
1: dugtong ang kinong alimango ko sa lagat ko.
2: Diba? Walang tinama.
1: Diba? O, ito na. Dugtongan mo, ka-vibes.
2: Uh-huh.
1: Inaamin kong blank.
2: Aray, parang kanta lang yun.
1: Inaamin ko.
2: Nagkamali ako. At aaminin ko.
1: O, oh, diba? Diba? Six
2: ikaw
1: cycle
2: ba rin ang hinahalam ko? Pero ito na nga, DJ Chocoloco, aaminin kong what?
1: Aaminin kong kulang talaga ako sa tulog.
2: Oo, ako.
1: Pero...
2: Pero,
1: hindi naman doon nagtatapos kasi pwede kang bumawi.
2: Tama, tama naman.
1: Sa mga bagay na nawala at hindi mo
2: tama. Ako aaminin ko, bukod sa walang tulog, kami pong tatlo nila DJ Kiko Kalikot ay wala ring ligo. Sige, party pa more! Hindi kasi, eto nga kami ay syempre sumuporta din sa ating mga ka-vibes na co-DJs din natin para sa KBP Golden Dove Awards kahapon. At dahil dyan, no, syempre iko-congratulate pa rin natin ang ating mga co-DJs. Syempre si DJ Jai Ho at si DJ Kathy G.
1: And
2: syempre si DJ Alex Baltazar. Diba? Dahil mayroon tayong naging apat na nominasyon sa 29th KBP Golden Dove Awards. At saka syempre congratulations din po sa lahat na mga ka-vibes din natin na nanalo sa mga kayong network na naroroon,
1: diba? Station kayo.
2: Oo, tayo po ay nasa iisang industriya lamang, diba?
1: Naiuwi mo ang kalabhati o ang Golden Dove Award.
2: Correct. At gusto ko lang din i-shout out ha, syempre ang aking sisi ko na si Angela Babad for the Best Field Reporter category.
1: Congratulations sa iyo, Angela Babad!
2: Babad! Sa pagbabalita!
1: Diba?
2: Oo, congratulations sa iyo, sisi ko. Yan naman, ito na nga, may hirit ang ilan sa ating mga ka-vibes, ano? Si William Mortel, inaamin ko na type ko si DJ Kim Churva. At isa rin ako sa ka... ano sa rider with ha-ha-ha-ha? Hello ulit sa'yo, DJ Mamma Mia. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha
1: lang masabi ng diretso.
2: Crush kita! Crush, crush! Ay, ito naman si Jeff Tags.
1: Oh,
2: aminin mo na. Alam mo, life is short. Oh, diba? Diba? Ito naman si Jeff Tags. Inaamin ko na. Oo, ako yung kaloka-like ni Joshua Garcia. Kaloka ka talaga, be. Kaloka talaga. Pero sige. Fantasy
1: malay
2: mo yan.
1: Malay mo naman, kamukha niya, diba?
2: Oo naman. Malay mo naman kahawig sa pilik mata.
1: Oo, sa pilik.
2: Oo,
1: malapit-lapit.
2: Si Joy Barbarona. Barbarona ka pala.
1: Barbarona ka din.
2: Oh, ito, sabi niya, inaamin kong namimiss ko pa rin yung dating ikaw.
1: Oh,
2: came back to the young and beautiful,
1: wow,
2: you!
1: Oh, ito. Good morning, DJ Mama Mia. Joko Loco. Always listening dito sa Tagudin. Iloco Sur.
2: Taray, Tagudin.
1: Oh, Tagudin.
2: Tagudin, Tagudin, Tagudin.
1: Nakikinig siya lang. Ayan, Claudine Gascon. Hello sa inyo dyan sa Tagudin, Tagudin.
2: Tama, tama. Uy!
1: Tagudin, Iloco Sur. Iloco Sur, hello sa inyo.
2: Ay, Diyos ko po. Oh, ito naman si Ate Jebby Tionga de la Cruz. Oh. Panatag ako, ngunit patuloy kong pinaa ng aking mga kaaway.
1: Pili ko yung mga istasyon yung kinukomment. Baka iba itong ano, parang dito siya amin ha. Baka,
2: ano areha, Jebby?
1: Dudugtahan mo lang ito, inaamin ko.
2: Oo, inaamin ko. Ito si Collector.
1: Oh, inaamin yung panatag siya.
2: Correct. Parang ganun naman. Yun naman. Tama. Ito naman si Collector, inaamin ko na loyal talaga ako. Weh!
1: Hindi, sige.
2: Pick or not true. O, ito naman, si Alejandra Despibiladero Jailo. Sabi niya, inaamin kong may utang kami, pero marunong kami magbayad sa tamang oras at araw. Di gaya ng may utang sa amin kahit anong sigil mo. Ow, ay!
1: Ay, nagpaparinig siya.
2: Sabi naman yan.
1: Ay, Leandra, Leandra.
2: Gusto mo ipa-shoutout natin yan na Leandra, Despabiladero, Jailo.
1: Kahit anong sinin mo daw, aawayin ka pa.
2: Grabe ka na!
1: Kung gusto mong kaaway, magpa-utang ka na.
2: Oh my goodness gracious.
1: Pa-utang lima mo, tapos babayaran ko.
2: O, Jipa, pa-utang lima mo, tapos kalimutan mo na to. Pwede naman si John Anthony Gloria Blooming Bini, ha? Ano raw? Okay, sige, thank you. Ito na nga. Sagot na sagot, makaka-vibes sa ating dugtungan na ito dahil mababalik pa rin ang inyong favorite pabagising, ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
2: With you are one and only kulit Adam sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aroma arriba si mama
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Jolo is my name,
2: baby. Hindi talagang sa bet na bet kasi I'm the bet, the 92.3
1: FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes
2: sa South Trip. Ang ora!
1: Aros natin 722, perfect.
2: Para kurapin, really?
1: Really? Yeah!
3: Good morning!
4: Uy! Kadyat niya! Ang lupet!
5: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby,

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup?
1: Uy! Kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio
2: 7:26.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Sabi na!

ang tawa at saya every morning.

0: Nigga Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong dugong tarigong
3: hibong perfect.
2: Not perfect.
3: Mama.
2: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
4: Good vibes. Ayan na mga ka-vibes. Dapat pati weekend nakikinig kayo tama sa aming mga programa at oo sa aming mga naggagandahan at nagwagwapuhan ng mga DJ. Oo. Dito lang yan sa FMR ang lupet.
0: Ang lupet, diba? Kung nakikinig ka ng weekday, sulitin mo na pati weekend kasi mag-i-enjoy ka.
4: Totoo. Itutok mo na ang iyong radyo dito sa aming himpilan. At ito na nga, isa-shoutout lang natin. Ano?
0: Oo, yung habol na natin ito.
4: Ihabol na natin ito. Ihabol na natin. Ito si Sari Lerma, Arlina Spiras Akitanya, syempre si Coach Everyday, all the way from abroad, si Claudio Gascon, Jebby Chong de la Cruz, Joel Jason Di Harkio, John Anthony Gloria, si Leandra Despabiladero, Jailo, at
0: si Jailo!
4: Jailo!
0: Ang beso ng bayan, Jailo! Ay, babala, Jailo yun!
4: Jailo! Ito naman si Greta Cruz!
0: Greta!
4: Greta Singer! Yeah. Pwede naman si Ranza Santisa, si Emmy Hernandez, syempre si Kuya Randy Esplana, na lagi nakikinig din po sa ating programa. Ganon din po si Kuya Arbs Espina, na binabiyahe at pinapasada ang VGC bus number 26.
0: Oy, magandang umaga kay Arbs.
4: Oo, magandang umaga sa iyo, Arbs. Si Emiguel Payot, magandang umaga
0: Payot
4: rin po. Payot, ang cute naman.
0: Magandang umaga sa iyo.
4: Si Jean Moto, Team Fruit Salad X Walkout Gang. Ganon din po ang Jurpest na sana Muntinlupa City. Mga kakusa, magandang umaga!
0: Magandang morning! At syempre, ito binabati ko din Mamma Mia, nakikinig sa atin si Kuya Junares sa Caloocan. And also, kay President Cavite, Jerome D. Guzman, and also kay Raymond Badina. At binabati din natin yung mga nakikinig sa atin. Gamit-gamit ang FMR app, parang yung mga nakikinig sa atin dyan si Ate Ami sa General Trias Cavite.
4: Iba!
0: And then, Kuya Gasparan, Ate Evelyn Ko. Radyo naman sa kanya. Radyo.
4: Radyo.
0: Nakikinig siya sa radyo.
4: Radyo. Maraming salamat sa inyo, mga ka-vibes, sa tutok lang.
0: Anong
4: dahil
0: tutok?
4: Ikaw.
0: Ikaw masyado. Tutok lang. Narinig ko.
4: Tutok lang ka vibes dahil natapos man ang ating apat na oras na pagkukulitan, 'di ba? Pagwawalang hiyaan. Abay, baka kasama niyo naman at susunod na susunod ang inyong paboritong bitamina sa umaga mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Walang iba kundi ang favorite vibe kasama si DJ Kiko Kaliko
0: at si DJ May.
4: Kaya naman natutok lang at bukas ulit. Basta pagpataka ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang manggigising ng inyong mga kaluluwa. Ito po ang inyong favorite pabagising, ang programa, ang vibes.
0: Good morning!
4: With your one and only Colette Adams sa umaga, ang mamamakumaka ribas ang tawa pero ang aurora arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: i-subscribe mo ko sa YouTube channel ko. Jokoloko. J-O-C-O-L-O-C-O. Jokoloko is my name.
4: Favorite. Dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ano Bet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
4: Kavimes sa Soundtrip. Ang oras.
0: Oras 7:45 na. Perfect.
4: Para kropa.
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
7: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ibinasura ng Korte Suprema ang tatlong petisyon na kumikwestiyon sa pagpapasya ng Senate Impeachment Court tungkol sa two-thirds vote na kailangan para sa conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa naghahain sila Victor Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. na kumikwestiyon sa September 23 ruling ng Senate Tribunal. Sa nasabing ruling, ang two-thirds vote ay ibabatay sa mga senador na legally at actually makakapartisipa sa proceedings sa oras naman ng botohan. Ibinasura naman ng High Court ang mga petisyon sa procedural grounds, kabilang na ang lack of standing at prematurity. Dahil dito, nananatiling epektibo ang September 23 ruling ng Senado o ng Senate Impeachment Court at magpapatuloy ang proceedings.
5: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga guro na hubugin ang mga estudyante bilang critical thinkers at mahusay na leaders, lalo na sa panahon ng artificial intelligence o AI. Ayon sa Pangulo,

0: Duterte sa GenCorp. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, dapat alerto ang mga local chief executives sa mga kontratang pinipirmahan ng kanilang tanggapan, lalo na kung may kaugnay na business interest ang isang kamag-anak. Nakakuha ang GenCorp ng 19 na kontrata sa Davao City Government na nagkakahalaga ng mahigit 33 million pesos. Sinabi pa ni Castro na kung may pananagutan, hindi palasyo ang magpapasya nito, kundi dapat suriin batay sa mga dokumento at ebidensya. At iyan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. CBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ ID. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.